0: Moment.
1: Ki kwemisha bol jikelele laba iva bori va madi lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meter steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u winika custom u kuma 2500 u nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bowl jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
2: Shana u tsama u mena nguzi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu u nga ba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
3: na dumadwe gyanu malamulele ya tinyungudzisa hikuva ku tisela switirhiso swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90 swipecial leswi kumeka ela duma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score
4: Mukhuva Venda Anointing Services Hiku fambisana ka wena minister lofune takata Xana u le ku hluphekeni u loyiwile u le ku tsandzekeni evuton'wini tana u ta tshunxiwa eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo

0: Sí.
1: Nikisha Sisi Grace in a Nauru Ansgar Sports Center ni ku abapuki. Ni pusha mana goda i driver teretere na vona kwalaho ka mapfuni ku avapfuki ni ta yitisela hi masiye wanuna wa thawula wa twa ku mani
0: I mana.
1: ikokwa nga dijini a jilonga i masiye wa mina lava thawula swi tivi namuntlha kona tate
0: Nkhensa swinene xa misesi wa mane.
1: tankulu
0: Danko. Tlhavelela
2: a va pfuki munghana wa masilo lonkulu a nga nyika hi xikwembu gumbagumba Elias Novela le ka Xihosana ku pfuka mhanjesina hlungwani kwele ka Xihosani ni hetelela hi makhelo wa mayini mhanjajani le ka mchipisi pfukani ka mhani mixaveta se sithavi va ku xihani wa masilo vixi ndlovo ka mapova ya chamando daki
0: khensa swinene nhlayiseka
2: ata
0: Tlhavelela
3: a ku pfuki mhana skim na vumbiwe laha Soweto ku pfuka bo December Mashinzi laha ka Mavalani ku pfuka se sithavele ya kumbe laha ka Maletas va pfuxa endlovuka siku no pozo mumbekela la yini
0: a yini Tlhavelela
4: a va pfuka ha nwandavevitaya lwani laha ka Mtswana va pfuka mhani rovedyani lemoleni wutaka Nsuzana va pfuka kokwari ebezini ya la ntsungeni wa xingibila va pfuxiwa hi nandzimili entini ka kaya block 3 ka mika kahlekahle
0: kahlekahle
4: aye
0: thank you baba Tlhavelela
5: ku na boti mani va ri ma 2 years laha ka Makoxa a va pfuka ku na Matimba Maxelo la ka Xikukwana a mugange wa Xibelani na yena a pfuka ku na Papa Majoko kwala ka Xikukwana na vona va pfuka vanhu lava a va pfuxa hi Musa Magreso ya Xikukwana ekopak i muti ya mona leyo danke DJ
0: khensa swinene nhlayisekani Tlhavelela
6: mana wa mina wa mfana
0: mana mina
6: ni va pfuxa n'wanana
0: a hi vadzudzeni ka ma
6: ni kutsonyana futhi yi biwa nanga ni ku tlula swigezani matimbe ku pfukani masiva wa mina ni loko women pinki masiva wa mina wun'wi rhandza pfukani kwala grawundini ka women pink ivi ni tsutsuma ni ya la ka khakhala lani ni ku gezani leyiwa mina ni biya ntshungwana drive leyi pfuka n'wananga a va ri na kokwana va dzudzeka n'wana wa mina ni kona phela ka huvo ku yiva misava n'wana nga dangi
0: khensa swinene ka mani
6: nhlayiseka n'wananga
0: danko kokwana wa bebeza kusuka la ka homu a 14 hi khelekele tibanana yeni vakete ti Tlhavelela
7: ku na yoza bele timaxele a vuyehli kala xaka bya mayankayi na dongongo na ndzimuli benefini ka minisa block 3 a va ri na swakarati ta swimaluleke la pfumalanga mbala kini khensena sekunda la
0: khensa mina la sekunda hlayisekana
7: hlayisekana na mina
0: a danko ti Tlhavelela
8: va pfuxa kokwamba ni ka dzinidzini pfuxa mhani bayela mtaka ka sikhunyani ta hetela botfostas thole ka ndzinda na pfuxa mhani ngeni na tewu na khensa n'wana sesi
0: khensa mina ka sesi wa mani Tlhavelela
9: kombela ku vadzudza vanhu lava
0: a hi vadzudzeri vanhu lava
9: ni ta suka ni ya laha ka Bon'wani laya va kona xibudungwa xa part time Sefa Maluleka a va pfuki ni suka ni nghena laha ka Sikhwinyana block 20 va kona Papa Xiluva ra Bafana Mavundza a va pfuki nga hetelela le ka xikumba xa dzova kona Maseve Gara Msengwe Thomas Chauka ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information siweyo kusuka kwala sukumbekani khensini wedate claiming
0: khensa mina papa hlayisekani danko Tlhavelela
10: ni nghena le ka ma

0: changanyo kwala noku mase wa mina once fukan man Maria rishini ivi ni takwini na noku laka tsukwinyane la tsivishku lo wantu ku lwa mwapeni fuka rishini ni etisela hi mana hi man mavundza la tangovela fukani mi ha ri vo fukani mi ni vandzekela boti mati rixini a mi ri na handla hi dzava ka makhekhe aka hosi ngove wa ntlhanu tlhavetela va nghena hinkwavo yingiseli n'wana boti a byi ni bini
1: khesa swinene hane hlayisekani
0: Danko,
1: ese ntsasa so mengisa ri tinongwa to tibana tei pele vundzira wa rali aya mona kasi ya mohlere kare dzodza banaro ene ko akufela xa rimo xa xa rantsa ku amkerele kana kona morning breath mina net lemero the jam of love from Mr. Pat e bazu ngonze fikele ko wa rali antsi butsi no tlhaba
2: ndawini
1: a hey general
2: no va teka
1: a hey va teke
2: kuna no kuna ko kwa wa bebe wa mabebe dza le ka homu va ku mu va tsama ka homu lawo ni va va pfuka va ka va kun'wananga
1: ya
2: ivi ni suka loko ku na hanu wa ndhavezi ta na vona a va pfuki ivi ni hetelela hi suweya vuxokoxoko a swi kumekarhi a va pfuki na vona mina ni general chavala lexivonga laka ntshuxela ni chava kona danko
1: kesa swinene general
2: danko
1: ntlhavelela ku na muna ahe
3: a mi nga twali ya mi tivaka rido empfukeni
1: maempfukeni minjhani
3: namuntlha tipa lokal kwala ka ndhavu kwana ni ta leyi mugangeni wa munyika nkuku leyi ku na mhani makhuvele tata botirichi a va pfuki
1: okay
3: na ha ri kwala ka ndhambi a muganga wa ka mbazima khona ya mindzubyani ku na mhana climate i se xinorha i n'wamaluleka a va pfuki ivi ni sukani ya ka boromani ku na wusani je makamo a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuja hi a swi lavi wena i bila counter mhlovo ni ri kwala ka ndhambi la amuganga wa mbazima wa dzumeri kusuku ni sikula xa mindzubyani danke tlhava ntlhava
1: khesa swinene la ka ndhambi la
3: danke
1: danko ntlhavelela
4: aswelati kusuka laha tikweni ra ka makoxa a va pfuki mhana mukateka kusuka laha hansi ka paka yi tlhelani ni ta hetelela hi sidiwele baji no ka a va pfuki na vona ka mixava vanhu va lava pfuxiwa hi papa hlongwani makhala ma thavena nga nombelaka
1: khe swinene papa hlongwani hlayiseka
4: dangi
1: ti ntlhavelela
5: ndza pfuxa mhanisiri makhuvela ma wa black man yi ni pfuxa se swi brenda mirini le ka rivala leyi ivi ni pfuxa mhanixalati kwala ka makoxa kwalani ni va ka va ka xiri byin'we na n'wanyana hinkwavo lavanhu lavawani va na kokwani mangi kwa ka vukhomi a hi khomaneni i yanga vona
1: a hi khomaneni ka vanhu ka
5: dai
1: dako Hileria!
6: Hileria!
1: Hileria!
6: Tava ntlhava tsi!
1: Ntlhave ku tlhava sweswi ni ku tsi!
6: Wa ni nghena la ka makoxa la ku na boti xitereke va ni navela ni goma tolo ncina he we! Ni ngo pfukari boti xitereko ni vona ku yini hi yini! Ivi ni ya le! Ta bode le wa tiva wa fika vona susa nuru wa swi tiva ka ni ri hama se wa thawula kunene
1: oh mativa mara na
6: wa fika vona susa nuru manani kokwani wa risima va ku vema se wa thawula ha wa tandla ku titebela ndzwini kunene vanhu va swi
1: and can see sa mativa na
6: ala ku titebela ndzwini ni vona ni lava lava rutiyeni nyana rande hi rugedha ri ni nga ri ku kanda dugini se a ta dugini ku valavela ntiyiso voni ya le ka tindzani le ku na mazeva swa swole ni ku ha pfukani mazeva wa mina vanhu la hinkwalayo a va pfuxa hi kokobe jina ti celerisa xiputani xa kokwambile na jikijera i ximamandi ya lexi xi tekete hi sweswo na sweswo heya
1: wena
7: ku kuna mani mari ya mashanganya eka mashanganya abapuki kuna mani jeli kuna kwenye ka mashanganya na wonira abapuki mpa etisena kwa kwa nuwarikisima aka bode na wonira abapuki la abapusha kwa kwa malafini shia la ila kwa kwa nuwambali laka zingzingi la hamaskrala
1: kesa sune laka zingzingi la hamaskrala
7: kesa se
1: danko
8: Tabula.
1: Thank you, Baba.
8: And Mommy.
1: See, Tabby Little.
9: The company of Usamkram.
1: I'm a pusher, Bob.
9: That's all I'm going to nominate on cooling and the guy's queen, but that's a look on the gang pushing up what in devil at some for which queen, but about Magumba Elet Novel. Una mani van ba randa ku tlampa mla ka dzingi dzingi la nyamene la ka dzingi square manda ene pfukana wonetela hi mana wonetela hi December machines la ka mavalana ene nga emngano wa mina na yena vlonkulu van la ba tleni avarna masilo ari la ka mavalana nwana wa botwa bichindlo hlaitsa ka mngano wa masilo
1: keso zwana mgodlo chopper
9: danki
1: danko Tabela.
10: Vanga vara rutheva. Mofili Jones machaya ndikara dzanga vadzura dzingai. Makuru vangoveza vadzura hachikundo hachifashani. Ndafesira ngapo mashoshwana mashoshwana ndimiya neubva mangeni. Ngomariwa. Ndi hachi.
1: Oh
10: oh. Ya, isona.
1: Ringeza zdene kata Johnny. I love you, Taish Vendavish Vendash, what Sukara Shukai, Comelis, and Stevens. Tabida Yem Takabab.
11: What is Mapambo?
1: I'm a pumble, Papa. I'm
11: going to produce any film like when I'm going to make a bango. Tibata when I Kusuka Aganda Nakami. Nanawamina Mapeto, Daniel Mabuna, Kusuka Rendanier. Ni ama ni usafiri kwa pambula kama mama mapula ndiye na smartan chisa chisa masali kufika atama we DJ Shaba mtaka baba yabo kishala
1: na mimi bunge kuhulu mtaka baba
11: le
1: si tabi lilo
12: mjani
1: ifugiri mjani
12: ifugiri ni komba la kupusha kala shaka dablu manga ileka gongongoli. Ebe ni pusha bare manlava ya gambe. Bare finasi stole kona kwele ka gongong. Ebe ni pusha na na baso langa mabasa le.
1: Kabode.
12: And love it for to show my callow, my impala come cheap is a pala, my judge and love. I say, can
1: you tell me what you're going to be about?
12: Aye.
1: Tabila. I will do the.
13: We shall mind that Jan got cheap is in a push on a name. Nipusha skiza shami na mandro zamure ndo uchara kuzara. Nia pusha kwa kwa nwa gweva nkatoma. Emi na manki ni kwa kwa la bilikiri kamini ni kwa kwa nwa mina. Kurula wa kwa nwa.
1: Akutale wa kwa nwi.
13: Akutale.
1: Danko. Ntlhabele la
14: le ka gongo le kuna Phineas Sithole avapukrishile na hari ku le ka gongo kuna Buccaneer Phineas Sithole na vona avapukrishile ta hetelela hi kalaxaka W Manganya kona ku le ka gongo na vona avapukrishini vanhu lava pfuxiwa hi Masenyane Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mbindlana a hi tirheni Mashava
1: khesa swinene a hi tirheni xakarami
14: tango
1: Ntlhavelela
15: mnjani
1: ipfukile mnjani
15: le ka gongongo leri hi pfuxa Phineas Sithole ka ntshava hi pfuxa Sendi Masango a pfuka Diana a rhala swilo va pfuxa Floyd Masango ka gongongo
1: kesinene mester vakamula ka gongongo la
15: Masango.
1: Kesa swi nandla isa kanaka gongongwane. Danke. Isa swi mingela vela ka kahle ndawu ta gongongwe la kusuhi na ntshava la. And kesa nandla xa miskari wa hina we beka la ka khumenka hi tibela tsei bile hundzela wora le ya mune tsi no tlhava.
16: Eh kuna basani wa nwana mhani phorisa la ka ngove a pfuki nwa masanganyi. Masiwani na mhani dlaya la kutsaka la tikweni le ka xikhonyani pfuka mhani Maluleke. Mhani hi risa patron wa mhangwani na vona emtshiri wa mukhala bya manyeni lava vo tshika swa hanyanganyana tikweni ra ka khakhana pfukani mhani hi risa wu huma ceka wa makasana loko ni huma wo fane ku peluni ni kota jikana jika loko wu huma ceka wa makasana
1: pelu Because this is the same guy. Hey, what's up, Barana? Hey, Tavila.
17: Come
1: on, my
17: God.
1: I see Laka Zingi Squela.
17: Lanyamilan Tongi.
1: Lakonuin Laya.
17: Yellow Gap, Lakoma, you are not a powerful.
1: Ina.
17: Evanto tumane akwi kwala ya imakhelone wa mind labo imanza njani singesa mukhuka ka mama vanza vhone kwa vafuchi u manda enda kone la nyamela ndo pinda ka dingizwe papa boko
1: ka mamu
17: ina ka
1: kesis nenhle isaka
17: akuta
1: Ntlhavelela.
18: Chikona ji.
1: Kwala na kwala.
18: Malume na wapfuxa mina.
1: A hi vadzudzeni vazayi.
18: Va kona mhani dlori ya Gaxana va kumeka hala muxaku nga vapfuki. Tatana Giyani Baloyi kusuka le ka khaka va ri va ri Giyani Baloyi kusuka la vuhehli a vapfuki. Ende tena hi mfana wa Goxa kusuka la ka makuve na wona a vapfuki. Aba pusha the choice of Gisara from Chase to Slotan, Menan Santu City Malum, Aka, Leshawla, Blue 23. Blue Monday, Kaisagan Malu.
1: Kaisagan was that?
18: Jikomaji.
1: A quarter and a quarter, Fambi. Tee, Tavidida.
19: What about?
1: What I'm called?
19: You put in.
1: Is that second? I'm going
19: to say.
1: I have a take.
19: Ni botin jude am tibes la dia 65 fuka vanile ni ka dicho ni ta ni mama kwe na ba duma 65 fuka makhe ni ta ni betu wa ntor ku dor wole bisake fuka makhe ni kwa da ba ku se ni ku khingwa ni ku lo bisake tata
1: tata tin tabele da
20: A ku futhi boti kuzana ka Xiandani. Uya pfuka boti phonyoka ka Makhuva. Kuya pfuka Xivhiko ntukulu wa N'wapeni. I n'wana Makhuvele le wa Nhlambi. Hayi, ya nani mahlweni mi va tlhavela inkomo.
1: Khensa swinene ntukulu wa hosi.
20: A ku tani.
1: Thank you. Ti, ntlhaveli la.
21: A ku pfuke meleji bolo yi hola exikarhi pfuke ku dyondzisani meleji bolo yi hola mfundhisikhosa a va pfuke na vapfuxela pfuke ni mfundhisikhosa a ta hlani kampanyini a played masonga
1: khesa swi na ni hlayiseka ntlhavelela
22: masonyana dhanele maxava laha ka xikokwana laya a va pfuki papa remote le mawa leyi a va pfuki ni ta hetelela hikokwana swa boha laha ka makoxa hinkwavo lava a va ri mabakani ya finansi mayimela ku suka kwala kaya a tiko ra ka Donongo mi nga byeli munhu hi muhaxi wa mina
1: hi xiwundla swi byeriwi munhu swi sweswo
22: danke
1: danke ntlhavelela
23: yi huma mphini xi nghena n'wamphini xihumizibeti mayimele xi nghena n'wamayimele
1: wa twa
23: hambi swi ri tani ni pfumeleleni ni pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana bileni st a tikweni ra hosi gongongo pfukani ka bava ku na tatana mapheto daniel mavunda le ka ndengeza la hi vona lava va nga teka ntukulu wa mina lava pfukani na n'wina ka bava ta hetelela hi manivhidi ndlovu ka mapovi ahansi ka chamando pfukani ka seven vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mariya masanganyi nani kwala ka masanganyi kala ni na le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpadzo a vukatini bya mina mbuya a ni kambiyisila ni bedavula ni ya ku cukumeteni ni swi cukumeta hi fasitere loko mi hlangana xona ni gotleni
1: khesa swinene nhlayisekaka
23: danku
1: ya hi sweswo ke amiswi ri ta ra vikisa ro swivekela ka 25 minutes se yi bile hi hundzela wa raliya ya mune ya mahlweni mina na wena khari dzudza vanarhu ka nambara 060875942 ti ntlhavelela
24: tshavani tshava
1: tlhave ku tlhava sweswi
24: nghena ku ka makoxa swa vukosi bya ka risini
1: ni fika ni hlangana mandla
24: na buti xitereke
1: ni mi twa ku nandzika ngove buti xitereke
24: munhu wa pfuxetela vanhu lava
1: a hi pfuxeteleni vanhu lava
24: a kokwa tijune jilongona mitweni pfukani risini ni vona ku mimi yini muti wa n'wina ni ku mina luya yena ti efeni mana wa zita ma hlangana ku fika ka xitereke moro ra drive pfukani kokwana yena mudenyeni wa kampenyiso tiko ra hosinhlaneki loko ni pfuxa mpfundzi hi swikhoso pfukana mpfundzi hi swikhoso a va pfuxa hi boti xitereka bangi chavani chava
1: ta swinene boti xitereka
24: a ti hakuma vutorokisi byi famba
1: danki papa hi leti ya matorokisini ti nghenele ti fambeleni je hambi swi ri ta ra mingiseri ya mahlweri karhi va dzudzaka sike eme lexi ni xi rhandzaka sweswiwani hi leswi ti ntlhavelela
25: the king of manjar jan derik sambu hi ma ni pfuxa mhani a ni ke mihlanga va pfuki le ka xiyandani ni pfuxa botit ti va ta vona va pfuki va xavisa mabambulawuli ni pfuxa malume ya foroto baxikopa va pfuki va va ntirhweni nkesini boti boya ngopfu mati ya ni phekulala bakati loko ni nwa dange dange boti
1: mara midayini boti ri ngunwa mati vusiku lebyi
25: a ni se dya ma ni phekula bakati ma ri veluvelu la bakati se ni le ku swekeni ei se ta vuya boti
1: mi sweka nkarhi loko a swi n'wa matshamiri wana
25: va olediti mamhani va ha tlele le a ni ni swekisa hi switane ni julula bakteni ni famba na swona le malangi tikanyakanya asigodweni boti
1: ngesile boderik hlayisekale
25: danke danke boti
1: danke mara boderik mara swo yina loko ni ku mitshamberi kwa xiri vamhani va hatlele ayi wa tiva swi swakwana jesu ri family vamukerile ayi i hlayisekile minjhani n'wini amen
26: a ku pfuxi kokwana wa xin'wavela ka xihosana ivi ku pfuka kokwana wa goveka a ka a diana ti a ni hi tisela hi kokwana wa risima aka bodo i wa n'wamugwena na i va muti ya mona laha va pfuxa hi mhani mahuri aka mapfuva a hasi ka stokfeta i n'wamuti ya mona i nkomu xavantlhavu
1: nkheza swi na ni hlayisekela ka mapfuvela danko Tabelela.
0: Ah, ya wena ina matimba ya fanele ya vakokwana bomba. Ndzi swi ritani va maguru va makazi va nghena mhani ya mati.
1: Kahle nje.
0: A ni khetha ku khawuleriwa ya nyika nyana xikarhati. Namuntlha a no hlwela hi ku hlwela hi minkarhi ya mina leyi. A na hadya. Swona va vona vo khangi se dya mara. Mhani ri ku dyeni ndzi ya swakudya swa ka mhani Julia. Kupetela hi ri na rindhambi ra makheza. Nalowo le ka homu na abusitholanga. A ku ri na xikurhaninya mara yi koteke njhani
1: maga kahle
0: swo yinkunene mara hambi swi ritani mhoni va hunguta
1: hi
0: mi jivela ni pfuxiwe ngopfu a na ha va tirhi heyi ni kota ku switisa ku ya va yingisera ni na ni frustana mani ende na mina mi rhandza hambi swi ritana ni yi ma ni nga va khomakhomeli ni va pfuxa ke mhoni ya ni ya teka lava kokwani mahangi va kumeka ka mukhomi xikala bya ninyana xa kahle a xi lehangi a xi komangi ivi xi ku hluphi ya xona xi ku nyeleti ni ku a nga pfukani ka kokwani ka na mi rhandza ka ivi ni suka ni ya ni ya kuma lava wa bra ya mina ri thati mathe thothokwe bra ya kona a wa ni furustani mana siku ku nheke yini pfuka ivi ni ya ni ya hetenela hi leyi bra ya mina ni ri phonyoka makhuva a tigatarini hi lavo khesa kulikuli va ku mhaka ya diya yi hambi hi swi hlaya swona mitati wa mani va ku va over total loko se swi hindi loko va tsake swi hindza mpimo va pfuka va ni heleketele ka fola nka mavasa n'wana wa yena wa bedeya hlawutelo mavasa aka bodo hi laha hi yaku kona
1: nimtweni
0: lwa va pfuxa kumbe ku haxa ka siyana moya ni xala tihlungwani la ka makoswi tikweni nga ta min'wana ti lwa wa ntlhoo wo pima va hetela ku swi leva nhlayo amen TikTok ma ni chumela n'wama loko swantswari wa ndle makala na ku fa i mfanelo loko ka nga xeri loyi byongo na munhu un'wanyana ku rhandziwa na ku vengiwa kambe ku nga chumuni e leswo titimela la ti-efa swi tele vo xotisela mina a ni vo pacha lebya bya hambana
1: ningesi ni hlayisekaka ai wa tsama ra mjerta ra mixer fere di chukuma ka hlele ka makumena ro tvara ta sibela wa rali ya monelo xenda ka mixer me enta ri karitsa ta bambira bana ri la kungwela kana bari 060875242 kanda ka sweso enta inda ni gara nyana ma vengela nyana ka tsongo nyana ni shapsa nyana nje ibi loko ri bya kona ni ku nyeka ta risim loko ri bya kona tsuma ra skaunka la vanga kona vanga tirsa xanga xambur xa facebook no nga swo mixer ku bo xa xanga ku tirsa xanga xambur xa facebook ka facebook of course tsena gcr space ku fm the capital la chasn bla bara tola makuru ti no ta tselela
2: ni kusha man maria blankul blok 2 ni kusha man chacha mingimish
1: ni
2: kusha man chacha rigi dekwara ka mingimish va kusha hi mali zima dyo ka mingisha blok 3 ko
1: kesa swi na hlayisa ka
2: thank you
1: si no ta tselela
3: na swa mgonjo wa ta jena ra protsong kosa
1: ni mtoka hlela ka mbatla
3: ya no ntini eshumayela le kamakosha le ishela tshongwana kona mhana maria masanganya aka masanganya kona kupanga kutula mhana mashinzo la gyan section a totele lento vukazi le aka 14 ala ba mona ana kanya ba na munhu o tuma yo ma o tuma o fika kwala nge fiki ta bo tsamba ku ite general person cause ka tsaka kambatsa sesi mitabu kwala kamba selo kumpula fese ra bona le kama dzudze kwa kokwan kama sia hashtag ni tumbe vo mo
1: chope ti no tsatela lala
4: andi tsiritano ke bjetle ni mone va tsusha Montaranga hi mutswari wa mina ku nga mhani n'waxikani mari ya mapemula na vakuma laha tiko ra ya khakhala Grasvilleni ivi ni ku penu va ri nceko n'wamakasana va kumeka ni ka homu a 14 a khale ka le tibananeni va lavi kokwa ntsumi timhana anakanya ivi ni kokwa wa bebeza hayi na n'wina ni mitwini mhani hayi pfukani na n'wina vurixile ka hetisele glory maleke va kumeka tiko ra khakhala laha va pfuxa kumbe ku va twalisa ka grand form a va twalisa n'wana andries va ximetani wa bega malonge dgm thomas huva na gravele le tiko ra ndhura ra ndhavu yeta khakhala ni ku dangi dangi dj clean a yena
1: khesa swi na nhlayisekana
4: dangi
1: danko n'wantela ku va na ku tatalelela
5: a ku pfuke swa kala a Didas Maluleke le ka minginisi block 3 hi ntirho va ri le Mpumalanga mbala henhle leyi ku pfukana jaha lero bomba hi ku titikumeta magezi Rogers Kanyani le ka Mbokota leyi emugangeni wa tana wu basini ni hetisela hi kokwani wa bebeza i mhani Khumalo la ka homu 14 a va pfutiwa hi kokwani Dala va nga lava la ka Thomo Mr DJ
1: khesa swinene kokwani Dala va nga lava la ka Thomo la
5: thank
1: you baba hi sweswo ke hambiswo ri tara mikiseri swivekelaka makume nharhu nharhu tameleta se yi bela wara liya ya mune lexi mina ni xi endlaka swa swikwindza na mavhengeleni a ndzhaka sweswo ni ku nyiketa risimo njhe mavhengeleni hi la
6: vonixa bowo jikelela lava i vaburhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lo switaka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsana installation ku ku borhela mati hi mitara i R300 3 meters in casing i R2,500 transport i mahala loko u yimika custom u kuma R2,500 u nga hi fonela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bowl jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
7: xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce antenatural contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
6: Tsabanaro mabaka nyisenkumba
8: mission tsene ke sirefe
6: rito

0: Tamam, ama hani dankuyu.
1: Sikona wena na ntirisa makona kahle ni ya mgangeni wa kapeni sifukani. Sikona mna tsaka ndo zwi vhasinzo kha mapaye ni fukani. Ya tsen mali zwi majoko kha mix block 3. Vana kwa ndi mali mara kha bila kuti kha mix block 2. Danke.
2: Inkomo khazi, inkomo ti jitlimi twana we mana mina man Kayla. Vele ka mapayeni lava a va pfuki sesi mabr sesi brenda murimi vele ka rivala heyi munghana wa sesi xalati na mwana anakanya la ka homu ma vona etiseni la a vuhehli pfuki ka Brianmin lava hinkwavo va pfuxa papa muhlori sizeka Richard Ricotto ni kwala robeni ka xoko e 79 inkomu khazi
3: minjhani minjhani wa xoma ni kombela ku va pfuxa ti-tetlin ni ta pfuxa maxutu pepu river plus ni vona a va pfuki ni pfuxa manese xitomanini ka dzingidzingi na vona a va pfuki ni pfuxa na love more records kusuka le ka xihoko na vona a va pfuki laha lava pambulana ku va pfuxa hi ku sani jema ka misuka la ka ndhava emugangeni wa ka Broman FC tlhava ntlhava tsi
4: ku pfuka rulani chavalala nka ta mfana wa goxa ka mapove ni ku sesi pfukani ri xini kwakwa pfuka ndlovukadzi queen of Limpopo amangombe crawl kwakwa pfuka Brenda murimi ka rivala ni ku sesi pfukani ri xini ni pfuxiwa hi ponyoko ka makuva a kaya xavala block 7 at Katarina munumuza ni vulavala me ni kese guruguru magalia
5: ni teka saboha la ka makoxo la a pfuki ivi ni teka fana wena magoda ka mukhomi na yena pfuki ni ta hetela Richard Matele Totokwele a va pfuxa hi Foster Stole ka ndindani danke
6: Avshen tlema DJ Master Pat mavulavala mpukini na hambo hi va pfuxa pfuka tlhela ku ri kolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa kwani dala va nga lava ku sukela ka Thomo a va pfuki kasi ku na kwani makapuri ku sukela ka xikokwana a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa munghana wa mina Judas 182 ina mani vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hikokwani swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pampa henhla ka madavulumbuya a mina ve ri na khatsa
7: kurula DJ Tleni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Baba Kaniya Phineas Mayimele laya ka Gongongo ni pfuxa Manri Khotso nkata Boot Monica laya ka njhakanjhaka Mandela ni ta ni ta hetisela hi Bankuzani la ka Siyandhani la vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Maputo na Nkhesa papatsongo wa swihlanu
8: rixile Tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Xiluvana va fanaka Sikhunyani ku na kokwana swo boha le aka makoxo ku na mana Xihluke sistem komaleke ka ngove jamela tsu vanhu lava hinkwavo va pfuxiniki ngobeni a vehehli danga Brahamin
9: Tlemile wa DJ ku na swivara Maria Masonganyi laha ka Masonganyi laha na swivara Maria va ka hayi sweswo laha ka Nhlaniki laha ka ku na swivara Maria Maxindli laha ka Nhlaniki ya ka N'wodekeni laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshama kati ku yerileka ku ni kesile Tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
7: ku rhula DJ Tlemi hayi namuntlha ni kwala kaya ka Sikhunyani laha ni pfuxa ntombi leya ntimanyani kwala ka Sikhunyani ni ya pfuxa mandana ntukulu wa hosi kwala kaya ka Sikhunyani ni ya pfuxa papa Xiluvana vafana kwala kaya ka Sikhunyani vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mandhawu la ku tsaka Maluleke kwala kaya ka Sikhunyani hlayisekani muhaxi ikumu ahe la ka khakhala ni ta kuma bagi ya ni Thomas Hlongwani la ka khakhala graveleni a va pfuki sesi glory Maluleke kwele ka khakhala pfukani na n'wina ni ta heteleli ma vona edzeni le vuhehli pfukani vakon'wana va pfuxa hi kokwa gwevani kwala ka Thomo himpela hi vo mani gwevani lava makon'wani kokwa gwevani bayi
10: ku mu ta pfuxa lava landzelaka kona hasta la visco akambalo a pfuki i kwini xigodomila la basani ka Nhlaniki a phageni ni hetelela hi human fish egroundini a yi pfuki i butuma swa parta mbona bomisi ti-drom
7: rixile Mr. Pat a ku pfuki mhana Bumba Lucy tinyiko le 14B pfukani ka mhana ivi ni tsutsumani ya le ka ndindani ku na boti road ni nyuku ni ku pfukani ivi ni

0: hatelela hi buti Rodrick le ka Mphambo. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maleke ni ri laka Khakhala Danku.
1: Hello, mo hi va pfuxa. A ku pfuxi pfuki masava mina mani Nhlekani wa Manyunyu a ka Phaphazela. Pfukani sevo mi ta la ka mapayeni tliliniki la khazi ntsako bele a ya birthday ya namuntlha. Ku pfuka kokwani wa Bebeza. Kokwani wa Bebeza ni vula mani Khumalo. Pfukani ka mhana mina ka mita hala tliliniki mapayeni khazi ntsako bila wa birthday ya namuntlha. Ku pfuka mani Lavele timayinini va ri mani Malavele timayinini kuswa na mayini leyi. Pfukani na n'wina ku hala ka Malamulele ka mita mita mi ta hi tlangerisa birthday ya khazi ntsako a birthday ya kula ka mapayeni tliliniki. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa Hulelanga muti ya mona kusuka la Risinga View.
2: Ahi DJ Tlingwa, ahi DJ Tlingwa, wa imisholo wa nani moxi wa hi dudza wa nharhu ntsena ku sungula dudza wa mbilu na moya wa ni musi wa hosi va na kumeka le ka Nsavurang block 25 le muganga wa Tana kahle. Ni ta ni ta pfuxa mani Rose Rodzwana ni va kumeka le amolweni lewuntshwa le ka Nkuzana le hawa na vona a va pfuki va lunghisa timhaka ta magwinyi. Ni ta ni ta hetelela hi nceka wa maka Sanpilu vanhu va kumeka le 14A le bananeni le na vona hawa a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zampiri ni ri lasa dana lonje ntirho a kaya ku ri ka Nsavula block 25 le muganga wa Tana kahle. Hayi DJ Tlimi danku
3: Rixile Tlhavantlhava. Ni kombela ku dzudza lava landzelaka wa kona Sesireni Maluleke le ka nkuri a swifasonke a va pfuki. Wa kona Botland Moon Ben Kunika le block 3 ka Mlinginisi a va pfuki. Ivi ni hetelela hi ku pfuxa Bot Bomba Mzayini Maluleke na vona va kumeka ka Mlinginisi a va ri na Gezan Plus Maluleke ka Homo 14B. Danki Vulavala.
4: Ahi DJ Tlimi, ni kombela ku pfuxa vanhu va lari lava landzaku taka le ka mapayeni le ka mapayeni ku na mani Burisa va ka Magezanjini a va pfuki. Le va swi khonyela ku na papa xilovana vafana a va pfuki. Ta hetelela hi papa Mhlori Botize ka Richard Rikhosa a Rodis a 79 a va pfuki. Vana va pfuxa hi mavona Edisona Riveli. Inkomo Mr Tlimi until 6 o'clock.
5: Ahe mester, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa kokwani swa boha laha ka Makoxa. Ni pfuxa kokwani Gaveni laha ka Makoxa. Ni pfuxa malume wa mina Mapheto Daniel Mavunza laha ka Ndengeza. Vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavo la ka Xihosankulu.
6: DJ Tlimi, a ku pfuki vasori wa mina, a ku pfuki Julia Mafumana, va pfuki ka Makoxa. Ku pfuka mana Hleko a va pfuki na vona. Ku ya pfuka mani Bavu le ka Jimi Galaluma a va pfuki. Hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na Marhanga mt wa ka Ndhambi la gwangwangwa la xivulana la ku na gungu ra mali loko ni swi lava nsongasonga tshuri na chaya lwandle. Danku
7: Rixile DJ Tlimi, a ku pfuki kokwani swo boha va ri henhla ka madavulo va ku pfuka va ku a ni hi navela. Ni navela kokwani swa boha pfukani i kwihi vuxokoxoko information siweyo leyi a sukumeka ta hetela la papa kala xaka dhawu nangayi leyi a tikweni ra ka Gomu lava hinkwavo DJ Tlimi va pfuxa munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna Elka na Mchaa na block 20 ka sikuna ku na papa wa xilovana fana i le teteni ni mukhalabya.
8: Rixile my Tlimi, kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ng'ombe Kral. Ni pfuxa mhani Jajani ka Mchipisi amayini. Ni hetelela hi Tetlosi Tinyiko mhana Bumba ka Homu 14B va pfuxiwa hi Tavheli ya Kumbe ni ri kwala ka Mapapeni. Danki my Tlimi.
9: Nyani DJ Tlimi, ni pfuxa Malume Liki Ngoveni a Vuhesi. Ni pfuxa Malume Xikwembu Xikona ka Nkomo wa Goxani. Ni hetelela hi mhani Maria va ka hi sweswo ka Nsaniki i mhani Kheyila kwala ka Mapayeni. Danku
10: DJ Tlimi, kuna n'wana mhani Phineas Vakhani ha mayimele laha kaya ka gongwa laha pfukani mayimele pfukani mphini ku na swivari wa mina swi va mangani laha kaya ka gongwa laha pfukani swivari ku na n'wana nga solanga mavasa laha ka bode laya pfukani n'wana wa mina mpfuxo ya mhani Maria va ku matekeni va ri kwala ka nhlana ka mhana mudyana lavi nkomu
11: wa ni ya le ka ngove leyi ku va kona se basana n'wana mani phosani va vapfuki le hlanganani RDP ni ku va kona mitokulu laha ya ni wa ndavezita ni ku na vona vapfuki ve ni hetelela hi masele xokoxoko siwehe ni ku na vona vapfuki nkwala va pfuxa hi jara mihlengo Thomas Jaukula ka xikumba ku na n'wana tanke
5: etlemi ni kombela ku va pfuxa n'wananga ni pfuxa mbombi mixingwidzi makhweta nhlavele muti wa wu ri nengeni chavalala lava va kumeka antsungeni wa ritavi ka nthuxi ni pfuxa mhani makhuvele amawu wa block 9 ni maseve lava ni hetelela hi mhani ana n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani va pfuxa hi mhani rozobya ni le ka nkuzani n'wana nga danki
12: tlhavani boxa tlhavani boxa tlhavani boxa huni va dzudza hi siku ra nama ra namuntlha ku nga fandahe smandah namuntlha wo ni tekanyana va ka xewe he laha ma ka demete ma nga zama ni himetela timbambu ti foma wo ni sungula hi mudyiwa wangu elisisimilani kwale ka makoxa kha vuwe muthu wanga a yo xumela thumbu wo ni jika ni nghena leni ni kha ni ku kata joni ma nga pfuka mi vona ku endleka yini namuntlha wo ni pfa ni ya hala river plus ni ku mashu the gracious ntukulu wa ka mphephu a ku pfuke huku halani mi vona ku endleka yini hinkwavo vanhu lavana va dzudziwa boti masinyani laha ka majosi ka gondo ra R578 tlhavani boxa a yi bulu mhaka wo ni ku ndwi
13: ni vuxa mani vahlayiku ka mavalani ni vuxa boti wa mina school boy ka homu ni vuxa mani khumalo ka homu a vuxa hi julieta rona fuma ni kona ka makoxa xidanga
5: tlemi ni kombela ku pfuxa vanharhu mhani borisa ka mapayeni pfukani mhani kayla ka mapayeni pfukani mhani jajani ka mchipisi pfukani va pfuxa hi mhani nhlekani va manyuni ri kona zone pfuka papazela hlayisekani tlemile wa DJ danku
14: mese phati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana bileni st atikweni ra hosi gongongo pfukani ka bava ku na tatana mapheto daniele mabunda aka ndengeza lava va teke ntukulu wa vukati bya mina pfukani ka bava ni ta hetelela hi mhani vhiji ndlovu aka mapove ehansi ka chamando na n'wina pfukani ka 7 vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku.

0: Right, ke Mr. Post simula kona twanza leswa ku maripa famsele kahle na Roger no Monte Roger hey tech poison no zola Africa dzonga makomembiri ngwe kwati menetse ku pile kahle wa Ryan Nongo last hour the big breakfast zone baby said hey kamisho asukuna na mole kasa sona ngopfu lungulo kwa mali fana ku ingetse kahle ka wona ku etelela ko msumbu no ku wa baba swinene ngopfu ka nga olomi chumu na bra mina la kambe ke ibe kota ku command sa titambu ti tlebanzilo
1: ti tlebile
0: ha ti tlebile for wa wona ku tsebalanzilo ti tlhongo to tsakama
1: kumbe hi ri hlaturo hetelela
0: mpho
1: u kuma munhu aku swekisa mpodze mpho ya wo hetelela
0: ya kambe ke hi lwile mpho ibe kha hi langutisa vhele ku ri no ka cycle ri celebrate ko sibu ku bakha ku humelelene kambe ke vanhu va ku tala swi tele ngopfu leyi nga vuya kha yi kombisa ku va seketela va ka ndyangu va ka nonyani laha yi nga kombisa timhaka ta ku one of our biggest influencer ka Gaza a Gashman ka Gash u tlhelela khoto na nghamu yakwe Charlotte Timbane hi ndlela leyi laha a va hi hlwaka vhele minandzu ya kanganyisi na vukungundwani hi ndlela leyi ta tsuka hi swirirha wa mitlhanu ku na yin'wana ya milandzu vhele yi nga pop-up vhele vanhu a va nga swi langutiselangi ta le se va komisa timhaka ta ku va ndyangu waluwa wu nga va nga va va hlamusela timhaka ta ku hi na vo va ve va kha va kangayisiwa eka siku ra namuntlha va komisa timhaka ta ku va ta va ri kona vhele ekhoto ya le Polokwane eka siku ra namuntlha so vanhu va ku tala swi tele ngopfu va lava ku twa ku ri xikombelo xa vo xa bail xana xi ta famba njhani ta tsundzuka ku after vita yeye va kha kombisa eka Gash ku ri no na n'wana wa mfana
1: laha kambe after vita leswa swo munhu u fane a ti hlamusela ku hwayala ku nyikiwa bail
0: so after vita leyi ve a hlamusela sweswo ku no ina ndyangu lowu nangusela ka yena vhele ku na n'wana wakwe lava ka kha nangusela ka yena siku na siku kambe ke lowa n'wansati kombisa timhaka ta ku vana va yena va ha ri vatsongo vhele va fita ku ri no wa fita ku ri no a nga humesiwa yibile ku va a kha kota ku tlhogomela vana hi ndlalo sweswo swin'wana vhele kha swi langutisa loko ka ha ri busy swinene ngopfu one of the biggest influencer futhi ka Gaza yi vone kahle munhu wa ku fana na Philani maheleni ya vhiki vhele ku vona a koka xi xin'wana a koka michini yin'wana wa mavayivayi van'wana va ku hayi o maketa event ya yena bona vaka yo xaba esa switele ngopfu swi vulavula leswi nga kona
1: mara kahle kahle loko un'wana a ri busy hala tlhelo un'wanyani a ri busy a ri ku xaveni ka movha o ka a nga ri na mhaka na swona leswi endliwaku hala
0: o ka a nga ri na mhaka na swona it means a nga khumbeki yelo
1: ya a nga luzekeriwe hi chumu
0: a nga khumbeki yelo
1: a nga gain chumu ya khoto
0: ta tsundzuka ku vuxaka bya vona vambirhi se a byi nga ri that solid a byi nga tiyangi Mr. X so munhu un'wana na un'wana i vuya hetelela mara to tsakisaka hi ni vone kahle na vona vuwa prophet Esther Gyazo a va ri kona vhele ra vuntlhanu
1: vakokwancauke
0: tichomi ta ku tala swinene ngopfu
1: va
0: ya vanhu va ku tala swinene ngopfu lava nga close swinene ngopfu na Gashman va ve va kota ku va kha so ka siku ra namuntlha nga langutisela vanhu va ku tala swinene ngopfu vhele kambe ke hi ta va kha hi swi vona hi tshama na milunguze datar ya ne mi kota ku ta va kha hi vona ku ri ka siku ra namuntlha ku va kha ku famba hi loko hi langutisaka ti-celebrity ta hina ta ka Gaza hi vo van'wani hi fanele hi va tekela nhlokweni loko hi vulavula hi ti-celebrity kosi
1: ya kasi loko hi va kha ri hi langutisa laha ku na triple H la van'wani va n'wi vonile asportala OR Tambo leswi vula ku ri a fika la tikweni ra Afrika-Dzonga and then ku heteleni kusuka kwalaho vanhu va tivutisa swivutiso swo tala ku ri kahlekahle u a nga va lava yini la Afrika-Dzonga misa loyiwani la nga ta kahle na Stephine Macomb hi ndlela leyi ka a ku heteleleni ka kona loko va suka laha OR Tambo va heteleli va vonakala kahle va ri tindhawini ta Kruger National Park leswi vula ku ri van'wani va kha hlamusela timhaka ta leswaku ri swa endleka mi kuma ku ri va le ku lavalaveni ka ndhawu la smokdown yi nga ta hetelela va kha endliwa kona la Afrika-Dzonga va le ku tsakeni van'wani va ku ta ka yena laha wani vhele swi nga ha endleka hi va hi vona wrestling yi va yi kha yi lwiwa la Afrika-Dzonga
0: ande ku yi basisa kahle ne
1: ya
0: a hi vulavule triple H leyi a fane yi base kahle phela a ha xi na triple H mimi veka kahle yi clear Mr. X se ku mivulavula hi mani
1: triple H livulavula ya wolowa wrestling ya
0: laswa va pfa va ku posta va ku byana va lava na triple H
1: ya le
0: hi vulavule mbilu wa wrestling e wrestler this one
1: hey I would be there for
0: yeah I love I basa kahle because hey
1: hey wa ka triple H so la ku lwa wrestling le hey wena le wa ka wrestling ai wula lwa anga tsama hi vana yena la ka GCR
0: sex
1: no ah we this is ku so
0: eh para la lwa triple H
1: ai
0: right Africa Dzonga hi famisa sweswo vhele eka vixo wa siku ra namuntlha ri kona vhele risimu leri hi lavaka ku ta famba hi rona kick munata lembenemene ka vadya ta ka tlhokomhaka yi vuya kahle na topic ya siku ta va kha ku langutisela leswaku a yi khomangi na life radio eka mixo wa siku ra namuntlha yi famba.

0: שוקומות התנאות אקל ג'יסר ג'יסר
1: waswa te politiki levindo uvula leswaku olobye senzo mchuno anga hasale khomzeni ba ake mafefe ba chabela rahanyo ra vona uni yan'weneka awara yanka
0: yandleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka G77
2: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 ane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwem ehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani mina mingana stop process kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
0: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka

0: Wasmala mlele mingala mlela bafana Simra kahle Psycho Psychology Nkomati Mawelele ntanga mandla 46 after 8 last hour The Big Breakfast Zone Tlhoko maka I cancer shnene Mangu shtalo makole ka wara yankai Like meta kono kono kwa The Big Breakfast Zone Cancer shnene ngofu Nguema fama kuna yena Lika www.gistarfm .co.za 107
1: Wene kuka wanyeta Wene na mizelo mipata shpongo shingu
0: Na ipata shpongo shingu na mani
1: Oh, okay.
0: I waka swear, Mr. Loman, I waka swear.
1: Oh, ntwasi yela na kwa alaka ndanga maa.
0: Hey, I waka swear, I mean patasha mani shi wong.
1: Oh!
0: Nuku jerili sikule ya Mr. X Nikuri. Me, ni ulobi swear ngobu, loka nifuka laka radio liya. Nifuka nuku hii mejara pa lanzo. Mlanza ni ngobi na. Se akai bafuka wa nulobi, sipa kuwe, ujemka ya waka swear. Walo kuse waka radio, udomisa shi wongo shaka ngui. Ewe ndaya nuku asuna maka. Niko ni ntukulu wa bankomato wa mawelele ba ndlanga mani.
1: Ndlanga kupu kwa lao.
0: Ndlanga suwe kwa lao.
1: Ya.
0: Ebi kundungu ni mwana kaza muna wa shikochi wa mbalati. Hii alaka hii.
1: Oh.
0: Sani balanse ba ndlanga
1: ya kwa. Kwa
0: sila maa alaka suwe ya magungu na mkukuli se mkai wa yinu kufika leso utlo. Udumisa ba nwaka ngobaka ngobeni. Na yena ya lakupati wala. Sani kata kupla kupari kupalansa
1: ikwishi. Kwa angarele kwa.
0: Shako maka sekwiti sa msekwiti.
1: Loko auri unwani kwa batire la mfumo. Shana maka ya bribe. Auta ipfumela kuba uteka ibi upfuna munhu ke naswona hikuvona ka wena vanhu vo tala i vona onge va pfuniwa hi yona bribe ke
0: vangata cold drink
1: ya kota pfumela munhu loko a onhini a fika ku nyika mali
0: samale wa yi tiva cold drink alunghila fara we kumbe
1: ene ku dlayisa cold drink liya
0: Ila uhlekene sisaso ibanyana. Ibanyana. Espandanga sasolo kususubelele.
1: Ahe, ilonkerini.
2: Ichini magar masa iseka mishelo.
0: Saiseka mishelo bishopo.
2: Hina hi hlayiseke kutlwana ri tu hlayiseka mpela.
1: Yeah.
2: Ukala hi humelela sukura mapapa.
1: Kasi wa hi humelela sukura mapapa nguna kasi.
2: Ni vani ka ni mingi sela ni uti tshamela kwala ka.
1: Hayi xikole xika kona eta swikuma.
2: Inge va xikume khale milambya hi ku tlhari ha ku nere ku achuma.
1: Eh. All right, ngena ni kahle koma.
2: Eh, sele xi xinga ku endlekeni, ma vona ti mhaka ta vugevenga ni.
1: Yeah.
2: Ti na vinyi lava ka peburuwa va ta na vugevenga ku suka ka vatswari va vona.
1: Mhm.
2: Mina a ni nga ta swikota sweswo. Hi ku i swileswi loko munhu a thoriwile anga pfumeleriwangi ku swi endla antirhweni wa yena.
1: Yeah.
2: Eh se wa swi endla ntirho wa hela wa swi endla luya ni endla ku ka yena aya ku pimpa. Ai asikasi.
1: Mm asikasi.
2: Mm ani nga ta swi endla hi marito mantsongo ani nga ta swi endla hi ku asikasi ani loko hoti hela na hona la
1: ntirho. Eh eh.
2: Na hona mali a itatisi hi ndlela yo biya.
1: Kese swinene.
2: Hlayiseka ni mishuma kahle kwala xitichini.
0: Tshava ku na cold drink n'wi. Boboy. 0608875942 ile ka hlako makha eka mishwa sukura na montla la. 0608875942 kuna mingsela.
1: Mile mo yini vamgere ni rishi?
3: Ahe.
1: Ahe.
3: Ntubini.
1: Swi nene n'wina.
3: Mina anga nkama anga ta santa nkari hinkwa.
1: Mm.
3: A re tlhaka mangwe e tshwana go a tsamba go omi mara a re a tsaka ka tshwana to lobelo e tla ka mangwe e tshwana go la go omi ga tshi mo tsha ntumelela mara na le wa e tshwana go tsango tsi
0: wa nwa go drink
3: ya i mane go go ntse anta se tenga ba anga ta se tenga go
0: a se go go dira se tolobela go hey si sa tolobela sa ke la bo
3: a re nga mangwe tsi ka sai
1: Ni
4: pfuna munhu ivi a vuya ta tisa eka ndhawu loko a ta va kule a pfuniki.
1: Mm.
4: A wu vuyi xavi ta swivi ti nga ri wona vhengele.
1: A hi nge hi le patwini hi loyi muchayeri a nga na layisense mi n'wi pfuna njhani hi cold drink?
4: Loko hi va ri hava layisense kwalani a ni n'wi tshiki kwalani.
1: A ni n'wi tshiki. Loko a mi ri traffic n'wina ka code ring a mi ta teka ti problem ta njhani?
4: Muhaxa hi ngo ni lava ntirho ka mina.
1: Ya.
4: Kumbe ni hi tan'wana n'wi ntirhweni. Ni mavuya ni ta tlheleta ka ndhawu mugwani mpfunini hi ndlela yaleyo.
1: Oh, okay, ni mitwi swinene, ni khese swinene. Danke. 9 minutes before 9
0: 060-087. Ya madoda. Ta gumbaza la on vhemse ka mitunga no huma amukhandziswe. Abshe.
5: Ayi njani?
1: Ayi pokile njani?
5: Ayi pokile.
1: Ya.
5: Ah, mikwana xinwe a nta xi endla ka swiswe swa ku diza kumbe ku yiva a ninga ta swi endla.
0: Hi tonga ta teka cold drink nwini.
1: Ya.
5: Ah, swile swi na ngozi ngopfu hey.
1: Hi byele leswi standaku swa kona.
5: Teka cold drink kasi i voniwile ivi ya ya heleriwa hi ntirho lowu a wu kuma mali yo tala se swi pfuna yini ku yise ya tshama ka yi hlupheka hi mhaka ya tubobo. Ah, mani nga ta teka chumu swi kahle ku hi tirha hi ku tshembeka.
1: Ku laveka n'wina lowu mapatwini kahle kahle.
5: Ku laveka mina va ta van'wani va ku na tihizi masiku lama
0: ye. A va le patwini loko va ri patwini na vo lava nga nghena a swo yini na.
1: Balena ximalani
5: vanhu va capture munhu anga swi voni ta ku mi nghene nghozini mhaka ya ximalani xitsongo hey
0: emetwile
5: yi heleriwa hi ntirho lowu kuma ma 1000 i mhani makhola lavo duma la giyan section fela danke
0: danko
6: rixile buti wa mina na milandzu wa kwala xitichini ku ri mandi ya kahle ni tshemba ma ha hlayisekile enhlokomhaka ha yi twa mina a ni nga ta pfumela hi ku ya hi mina hi mhaka ku mali liya ina switandzhaku swi ngo hlwela mara switandzhaku swi kona ende hi xitalo vanhu lava i vonaku va kha va pfunapfuna vanhu ku va ku ri yona mali yaliya mali ya wena yo yi tirha yo huma xikhwameni i nge yi endli hi ndlela leyi a yi pfuna loyi na loyi na loyi a swi kona sweswo ku va ku ri mali yaleyi nga famba i kanganyisa vanhu i kuma hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ndlela ya vukungundzwana se hi swona swi endlaku kuma ku loko i yi kumini i kota ku i pfuna luya na luya na luya na luya se mina a ni nga ta swi pfumelela loko a no va ni tirhela mfumo hikuva endzhaka swona swi na switandzhaku emavonelo ya mama Albi va ka xikukwana va mi yingisela va ri ku hala Rustenburg i ku homu hlayiseka
7: ahe vahaxi va mina vambirhi mina loko a ni tirha as a traffic copper mina a ni ta yi teka bribe mhaka ku ni kota ku twisisa ku a hi vani hinkwavo swa vona va nga swi afford-aku mi kuma ku movha yena i xikorokoro yi na mathayele mo hela yi na bodi yo hlakala leswa ti-stop light swi fayekerini a ni ta swi twisisa ku a nga na mali yo swi endla sweswo na thayele loko ri helini ni fanele ni swi twisisa ku thayele ri lo hela a nga na mali ende thayele ra durha va ni ta pfumela mina ndza ni nga ta zela yo tala 20 rhandi yo ni ti xavela xikhafutini a yi right shame than ku ni tsala n'wana wa vanhu thikithi a ya hakela 1500 ku ri ku u hava na 1000 yo xava thayele a swin'wana ku khola shame ma ni nga ta khola mina i thavele ya kumbe
0: se ni vula ku a dlaya vana va vanhu
1: leswi namani a ta vula swona ku se kuma accident a bulukeriwa hi thayele vanhu va fa
0: ahexi ni mamukerile mi ri wa hetelela
8: ahe mpfukile mpfanyo.

0: Hey Fukile sinele ngobona.
1: Nangonya le inwanyana.
0: Hey Fukile. Ya bayingiseri hayi no ikhese swinene ku va na n'wina ka kusuka la ka awara ya tsevu ku fika kahle awara ya kaye. Mina hlanganani na mina ka Sportville na madyambu ni ta va ni ri kona mitlangwini kha ni mi byela ku ri mitlangu yi fambise ku yini.
2: Right, Afrika-Dzonga hi va yi kha yi fambisa sweswo eka mixo wa sukela na mavutlhana kunaku the big breakfast on ikhese swinene ngopfu lungulo wa ka malepfandla yi kha yi famba na yena on the use desk ya n'wi cukumeta
0: ya n'wi siya kwala
2: sweswo a kha ku tlhavetelise swo fula ka hala mabulu na mahaxi
0: Tamirlina singolongo ndlwana swa yena.
2: Na
0: hina ha longa afanga.
2: Wa fika. Afrika-Dzonga hi brandine ri kona vhele risimu lava ku ta isikusila hi rona eka mixo wa sukura na muntlha eka mixo wa sukura na muntlha. Kusuka ka mihingo bile pinesa aka Jara valambya hi peace and love and happiness to mwa emrani kweri makahla hi sekana. Oh ba fikile sesi Merlin.
0: Oh hi lava le. Mi njhani ntombi ya ba.
2: Namuntlha va ti khome hi voxe tintambu namuntlha lava. Va ti khome hi voxe na muhaxi lowuntshwa namuntlha
0: va mbale rhoko yo fana na
2: ya nghena
0: na face I mean na
2: xikandza xa
0: wena ngoza ku
2: mina twa muhaxi lowuntshwa namuntlha va yingiseri ne hi loyi muhaxi lowuntshwa ka mid morning life ya a Peter Hlungwane the son of Papa Forget Boboy muhaxi lowo hlekelela

0: ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: La dumadwe gyanu malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na kuva u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga titsarisela rona nimuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters Solar Gisa hi 4999.90 swipexal leswi swi kumeka eladuma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo dlatuma where you save

0: kun'wana mbolweni mpfuni.
1: Alright, va ku bekezela i risimu ra koho rero n'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Life ke yi tsala kahle ku old vision n'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Swi vula ku ku na new vision ya koho. Se laya va khi va kombisa kahle ku ri hayi sithandwa sami ngicela ukuthi ubekezele undilinde ngizobuya va ri va ta vuya kaya as long as va khe ku mali ya mpupu khe yi sendiwa hayi wena wo tiyimela nje i vekezela isithandwa sakho sizobuya hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi kera yi ni mi nyika kahle risimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka kahle le ka Soul Brothers loko va ku ri mama ka Sibongile n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tsutsumeni mani ya kuma kahle leti baka huwa leti baka bembele eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi tini leti fambaka mahlweni laha tikweni ra hina ra South Africa ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ti kona timhaka leti ti nge le ku beni ka huwa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke hi nkarhi lowu ka wu nga heteku mbilu mina na n'wina ya kuma kahle ti-top stories tanihileswi ni nga mi tshembisa ku ri hi ta va hi khe hi kuma kahle ti-top stories ku na mhangu leyi nge le ku beni ka huwa kumbexana leyi nga tata kahle swiyenge swa mabulo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha tindhawini ta kwala kusuhani ngopfu kwala dorobeni ra hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku nga doroba ra Giyani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na wanuna loyi ku vikiwaku timhaka ta ku u khomiwini kumbexani andzhaka loko a khomiwini ku ve na xigwevo lexi a nga nyikiwa xona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi vula ku vulavisisi byi endliwini ntshamo wa case wu ve kona and then vuxokoxoko ku va byebyo timbhoni ti fike ti hlamuseta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ku fika ku vikiwa timhaka ta ku ri wa xinuna n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loyi a humaka etindhawini ta le ka kwala Giyani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka etindhawini ta ka Mapuve wa 27 wa malembe hi vukhale u gweviwile ku va a pfaleriwa ekhotsweni ku ringana vutomi bya yena hinkwabyo andzhaka loko a ta va a kumekile hi nandzu wa ku pfinya enhwana wa 16 wa malembe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi lowu kumbexani nkarhi lowu ku nga va na vukanganyisi lebyiwani vukanganyisi lebyiwani byi ve kona emugangeni wa ka Maxwangayi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hlamuseta timhaka ta ku ri Endlani Chabalala u gweviwile laha a ku vuriwaka timhaka ta ku ri u gweviwile etindhawini ta xifundzhantsongo xa exifundzheninkulu xa Limpopo kwala exifundzhenintsongo xa Giyani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha a nga kumeka a ri na nandzu wa ku pfinya kasi ke a ri na nandzu wun'wanyana wa ku ringeta ku pfinya and then a tlhela a va na nandzu wa ku yiva n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so va kombise timhaka ta ku ri u tlhela a gweviwa 8 years eka nandzu luwa ku va a ringete ku pfinya ivi then a gweviwa 15 years eka nandzu luwa wa ku yiva n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka se leswi swi nga fika xikoxa timhaka ta ku ri a va a tikuma a gweviwe life sentence n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka unfortunately ku na leswiya most vulaka swiyenge swa mabulo ka swiyanimoya ni le ka thelevhixini va khe va kombisa timhaka ta ku ri hambi mo va mi khe mi rhandzana loko hi ku i lava ku tinghenelerisa ka timhaka ta masangu and then the other person a ku ku pfulela case i nandzu swi nga khataleki ku ri mani i mani kumbexani ku le ku endlekeni ka yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so mi kuma ku ri va butiwa hina va hetelela va ve na khombo ro fana na rero and then ku va na leswiya swa ku munhu a tinghenelerisa ka vuxaka bya marhandzu na n'wana wa hansi ka malembe ya 18 ivi then u tibyela ku hayi hi le ka same age hayi munhu loyi a nga jampisi i nandzu ende u ta khomiwa ku marhandzana swi tava swi nga ha ri ku ku tirheleni because loko se mi ya axitokisini loko munhu a ri ehansi ka 18 wa malembe i va a ri hava vutihlamuleri u ta sala u ri na nandzu so a hi yeneni mahlweni hi va hi khe hi hlonipha hi ti hlonipha hi ndlela leyo the community of datane ba komisa timhaka ta ku ri they are picketing outside the magistrate court as a 22-year-old suspect is expected to appear in court connection with the murder leyi nga va kona etindhawini ta Eastern Cape a Boxer eZolani State ku na vayingiseri va mina va kurhandzeka ku ve na nandzu lowu nga pfuriwa kumbe lowu nga mangariwa laha n'wana wa 22 wa malembe hi vukhale a nga hehliwa hi nandzu wa ku dlaya n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke balekisa sweswo ya ha ri kwala xifundzeninkulu xa Limpopo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ku na timhaka leti nga koho le ecourt ya majistrata ya Polokwane laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku ta va na ntshamo wa case lowu nga kona eka vahehliwa vambirhi lavambirhi va tiveka kahle hi nuna na nsati en'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka lowa xinuna u tiveka kahle hi vito ra Peter Nonyani hashtag Gagashi Lamasweet i vito ra yele ra tivitanaka hi roho loko a khandla sweswiya swa entertainment ya yehe ka ti-industry star entertainment. He's an influencer, he's an MC and then kasi hala tlhelo i va a ri mutirhi wa le magondzweni phorisa ra le magondzweni kasi nsati wa kona tiveka kahle hi vito ra Charlotte Tivani Nonyani loyi a nga advocate en'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka i lawyera se sina boti va hehliwa hi milandzu kumbexani va lavisisiwini va kumeka ku ri va linkana na milandzu leyi nga va koho kumbe yi nga mangariwa ya money laundering xikan'we na timhaka letiya ta fraud n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka vukungundzwani xikan'we na vukanganyisi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi yisa mahlweni hi ya ha languta kahle leti nga le ku beni ka pongo leti nga le ku beni ka bembele xipani xa Sundowns xi biwile ka siku ra tolo unfortunately masandawana a swi fambangi kahle mara ka ha ri na chance n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi tsuma kahle hi languta kahle etin'wani leti ti nga le ku beni ka howa the Eastern Cape Police have made the true arrest connection na timhaka ta ku dlayiwa ka former 2 division boxing world champion Zolani Tete en'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka the total number of people are remaining in police custody at 4 n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka is the case leyi a ni nga hlamuseta yona le mahlweni le masungulweni nga kombisa timhaka ta ku ri va le ku macheni emahlweni ka court laha va kombisaka timhaka ta ku ri va machela Zolani Tete loyi a tivekaku hi former 2 division i vito ra club ya boxing and he was a world champion n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri vadlayi va yehe va kume vambirhi kumbexani va kombisa timhaka ta ku ri vambirhi va xota ni khumeleni vambirhi va xota kasi 4 va ha ri ka custody ya maphorisa n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ya hisa mahlweni hi languta kahle leti nga le ku beni ka pongo kumbe leti nga le ku beni ka bembele eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kuma ku ni joyina mi endle swona nongonoko i mid morning life kwala ka GCR FM n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 2 men nabbed for ex kaina mayor Aubrey Tshekgwa murder n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka etindhawini letiya ta Western Cape va kombisa timhaka ta ku ri Aubrey Tshekgwa i case ya yehe ya ku hundzisiwa emisaveni vi le ku yi landzeleriseni laha va kombisa ku timhaka ta.

ri swi tikomba nga ku na nhlanga leyi nga ta va yi khe yi baleka ngati en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vahehliwa va ntlhanu va ta va yi khe va appear-a court ya magistrata tindhawini letiya ta Musina exifundzenikulu xa Limpopo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha. Leswi swi va kona endzhaku ka loko va kumeke va ri na factory kumbexani ndhawu leyi a va ri ku manufacturing kahle ka ti-drugs n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava estimateku timhaka ta ku ri ti-drugs letiya ti nga kumeka ti wetha mali ya ku ringana 600 million n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka epurasini leri a ri ri kona etindhawini ta Musina lavawa va hehliwa hi milandzu ya ku va va khe va operator endhawu leyi va ku yi khe yi xavisa swidzidziharisi and then va kombise timhaka ta ku ri ku na munhu loyi a humaka tikweni ra Mexico and then ku na vambirhi va huni ta Zimbabwe and then the other one huma tindhawini ta Mozambique n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka the other one va kombise timhaka ta ku ri a nga na maphepha va ha ri ku endleni ka vulavisisi ku ri u huma etindhawini ta le kwini. Kasi ke South Africa a yi ri ku tlangeleni kumbexani va SAPS a va ri ku tlangeleni ka the police led operation Chanel across the two Mpumalanga over the weekend xikan'we kan'we leswi swi nga fika swi va attended they've been on a marathon on Saturday in city of Tshwane saseke swinene va Paul Med na bona va fike va kombisa timhaka ta ku ri va khense swinene ku va va khe va tikuma va khe va ri part and parcel ya ku va khe va sponsora the SAPS n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu va hume va khitikanini kusuka ka ti-province ta ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi ke mina n'wi ya hisa sweswo mahlweni ya ha ri ku langutaneni kahle na leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na water crisis leyi nga kona etindhawini ta Bushbuck Ridge vaakatiko va tindhawu ta Bushbuck Ridge a va tsakangi hikokwalaho ka timhaka ta mati n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri mati ma le ku hakeriweni mara timhaka ta service delivery na leswi va nga le ku swi hakeleni a swi le ku fambisaneni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ku na munhu kumbexana vanhu lava nga khomiwa etindhawini ta Bram Fisher n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka International Airport lava wa va kumeke va ri na ti-drugs kumbexana va kumeke va ri na maribye ma ku ringana 232 stones n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va maribye kumbe wa maribye lama ma vikiwaka ku ri it was cocaine kumbexana it is cocaine rocks n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha swi estimatiwaku ku va swi wetha mali ya ku ringana 300,000 the value of the streets n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava one cocaine leyi kumeke ri ndzeni ka doll kumbe ka n'wampopi luwa va wu tirhisaka tisaloni ku va va vekela tiwiki n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va hehliwa va khomiwile hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi ke ku na lava va nga khomiwa etindhawini letiya ta Groblersdal borders n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava wa va hehliwa hi milandzu wa ku va va nghena etikweni ra South Africa va ri na almost 2 million wa ti-illicit cigarette n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava va kumeke va ri ka traka liya ya code 14 mativa titraka letiya ta ti-code 14 letiya ta ku rhwala misava letiya tikulu letiya tona toho tetetiya unfortunately a ni nge vuli vito ra brand ya ti-truck tanihileswi most of the truck ti va ku ti khe ti tirha hikuva ti lo hayariwa mi kuma ku a hi tona ta khampani hi ndlela leyo. So lava one a va ri ku xaviseni ka coal kumbexana a va nghenisa coal kasi underneath ku va ku ri na timhaka ta mafole lamaya mo ka ma nga ri ki enawini fole ra ku fana na RG ri kumekini eka titiraka tona teto n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri fole leri ya ri wetha mali ya ku ringana 2 million n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ya ehenhla. Otherwise vulavisisi bya ha ri ku yisiweni emahlweni ka timhangu leti ni nga le ku ti hlayeni kumbe leti ni nga ti hlaya to hlaya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ya ha yisa mahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na mhangu leyi nga vekiwa eka vhiki leri nga hundza ya wanuna wa 34 wa malembe ya vukhale etindhawini ta na minya Njeru municipality eBuekwa district if ni nga swi langi swona mi ta ni khomela lava kombisa ku timhaka ta ku ri buti u le xibedhlele loku fighting for vutomi bya yena hikokwalaho wa ku va va fike ku va na madzolonga swa mindyangu kumbe xana ya swa mimiti and then sesi kumbe nsati wa yehe va nga fika va holova laha va nga tirhisela na mavoko sesi a vuya a n'wi chela hi mati mo vila n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Condition ya boti a yi tikomba yi nga ku ri ya antswa but unfortunately boti u yisiwe ka ICU during the week.

weekend hikokwalaho ka xiyimo xa yena lexi a xiya xi khe xi ya xi va west en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko hi kuma ku ni joyina na mi amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana, lomu mi va ku mi khe mi hi yingisela mi ri kona en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Letiwa hi le timhani mi khomele to tala mi ta tikuma kahle eka timhangu kumbexani ka mahungu lawa ya maawara ya 10 na Lunghile Malepano. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, tanihileswi ni nga mi tshembisa ku ri mina ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla. Loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana, lomu mi va ku mi khemeni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Gezi ra ha languteriwe ku va ri kha ri tlakuka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Leswi swi va kona andzhaku loko ku ve na vanhu lava vo ka va nga ha ri ki ku hakeleni ka gezi laha tikweni ra hina ra South Africa, hambileswi ku nga ndliwa timhaka letiya ta ku kuliwa khe ku lunghisiwa but then still swi tikomba nga ku vana va ha ri ku hakeleni ka gezi. Kasi xin'wana xi ndliwa hi leswiya swa ku va you are aged ku va hi va hi khe hi ba bembele kumbe hi ripota vanhu lava hi swi tivaka ku ri lavawa va yiva tintambu lavawa. So if u nga ri sure ka ha ri mavarivari don't report, because swa ndleka mi kuma ku mi ripota swilo swa wrong. Ripotani swilo leswi mi swi tivaka ku mi sho hi swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi tiphini hi nongonoko Mid Morning Life kwala ka station xa hina xa xirhandziwa xa GCR FM The Voice of the Nation HW Makhuvele va ku mhana sibongile. A hi twineni.

0: swa ku hayi a ni lavi mali ya wena jikijiki baby ni kombe ku xaveriwa chipisi ya i timhaka ta marhandzu otherwise ni mi nike kahle risimu leri sukaku kahle eka Colbert Mukwevo a ku na ku rhandza and then ni mi nike kahle risimu leri sukaku kahle ka machicos loko a ku ri mama n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni ya kuma kahle exiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nhlokomhaka namuntlha yi vulavula hi swilo leswi humelelaku each and every day na swilo swin'wana wa ha ku swi endla and a nga aweku i le ku swi endleni mara i le ku swi endleni so a heneni hi ya yi tlhuvutsa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lani a ku na xitsotsi namuntlha ku hava ku hayi ma swi tshama swi ni humelela ma swi endla mhoka mi nga ri aweku mi le ku swi endleni ma swi endla ya a heneni ya kuma kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi endliwa hi yini ku ri munhu loyi o ka a nga hlamule ku van'wani kahle kumbe a endla swilo swo ka swi nga ri kahle ka van'wanyana a hatla a swi phikapa loko ku ndleriwa yena mi kuma ku i tlhakwata leswa swa mampelo and mi kuma ku a nga na 30 seconds wa a hi kweta ku vulavula swin'wana swa bad ivi i n'wi byela ku ri no I don't like that a ku wo overreact mara loko swi ndleriwa yena yo u tlhela a pfhumpfha ku va ku ri ku va swi va swi khe swi endliwa ngopfu yini munhu wa kona i very defensive man loko wo n'wi hlamula i nga n'wi hlamuli kahle i hatlisa ku hatlisa leswiya swo na rihati a ri vuyi tilu rihati a ri vuyi ka yena leswi a va va ku a ri fasti xiswona 0 7 5 9 4 2 miyingiseri wa mina
1: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixulungu
0: hi mukhongelo ya hosi a kha ha hlayiseka bishop kwala ka n'wamatatani n'wina ke
1: hi hlayiseke ku tlula na rito ku hlayiseka mpela lexi ni nga xi langutisa un'wana i vugono ma vona ma swi tiva swi leswi va nge vugono
0: i vugono mavabyi
1: mavabyi yo tswariwa na wona
0: is
1: loko wo ze i va dya swilo ni nkarhi wun'wani hambiloko wo ndla yini na yini vanhu va titsongahata ka wena ku wena nge swi voni we tshami ri henhla se mi swi twini ni nge i ku tswariwa na swona a swi rhabeki swi hava na tayele yo swi susa phela se munhu wa kona i ta tshamisa sweswo minkarhi hinkwayo kasi xa vumbirhi i makapa ma vona loko munhu a langutisa la mavokweni ma yena ku dumbini na timayiseri a languta vanhu van'wana a va tekela hansi se swi vangiwa ngopfu na hi sweswo makatla lama
0: ivi loko vona va n'wi tekela hansi a hatla a phikapa ku hayi khona i nga ku se ni tekeriwa hansi
1: i
0: se na themba ku himpela i vugono
1: lero loko a swi ya hi ku khomenta lawani loko ku ri ku i vugono ani loko vanhu va vulavula a ta vuya ka nharhu kumbe ka 10 a ri 1 a nga lava ku tluriwa munhu
0: ni mi kuma kahle bishop
1: a nga lava ku tluriwa yena lava ku va ku yena hi yena hi swo swi leswi swi nga vavabyi a swi suseki swi ta fisa sweswo
0: ni khensa swinene
1: ni hlayiseka mixuma kahle kwala xitichini
0: a swi vetanile ka n'wina
1: danke
0: 0608 75 942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi hi va khehisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha swi vangiwa hi yini miri swi vangiwa hi yini ku va munhu loyi o ka a nga swi koteki ku hlamula van'wani loko a kha a vulavula na ku ka a nga swi koti ku yingisela vanhu van'wani loko va khe va vulavula a lava ngo ku yingiseriwa kumbe a swi phikapa swinene ku ri hayi i nga ku lani ni le ku nyadziweni kumbe ni le ku ka ni nga ri ku yingiseriweni kumbe a ni le ku tekeriweni nhlokweni swi vangiwa hi yini ku vanhu va so va hi ndlela yaleyo to the point ya ku loko o va i khe i vulavula a ku I know a wu lata ku yini loko wo byela yena yo we miyingiseri wa mina mi le moyeni ejisa ra fema halo ndlovukazi mi twalela nkule le hayi le ka nhombelani leyi hayi khomela kule
2: hayi
0: se na mi twa seni mi kwala se mi balekini okay a hi tweneni hi ku i la ku tshama a ri right
2: yena hi lowo tlhariha
0: Yeah, ni mkuma kasi.
2: Angala kutubusu wa njumu, ya naso hema kwe, ya kwa zaasu vula, shula shura rai. Awada, angala kwe, kutubusu wa njana kwe, hey, kada kwa zanishnali. Itleva, ya le.
0: Itleva.
2: Hey, itleva, ya shuka kwe.
0: Ya. Ya
2: kwa kwa kwa zomba, krala hii.
0: Mi isha mle kasi, ni kenzo shune?
2: Rai.
0: Right, very good at it, Leva. Le, among on the crowd, Le. 060-875-942. Shwangua yini, mingseru, wamina mikwala.
3: Nungwaranga mpukeli.
0: Mpukeli minjani.
2: Nakukanga na kutekeru wa
0: hansi. Yifke yi mkata, mite shwangua yini na kukanga na kutekeru wa hansi?
2: Shwangua yi, right.
0: Oh, right? Leswa swa ku basika validation hi ndlela liya ku tikukumusha ende baba vanga hari ku titweni i disorder inwanyani yaleyo ku va ku ri syndrome inwanyani yaleyo hi Marilyn leswa swa ku xinwana xinwana ila ku tshama ari main character i mavadzi hi mishikala vito 0608075942 yi biya kwele ka bishop va ku hayi ebu gono zokari 060-875-942 nguna bangiseri wa mna wakuranteka minana nguna ya baike isa sweswo matlweni nguna bangiseri subanguwa yini vanla baya boka banga skote kukushamula vanu wangwani mikuma akushamula lera rope loko se aeta kukushamula itwa inga kumisaba ingo pfuleka ingena itumbela ibise ikushata iuma izikini baku ivanu bote kela wangwani ivanu bote tekela aenta va twa ingaku all right va vala kutu va ala kutwa hi my sister all right ishumi ni khense swinene va swakatsakatsini mara ni va twisisini ka vala ta ku yini va ku vanhu lava va ku tekela van'wana ahansi 060-875-942 mingiseri wa mina milemo yeni n'wina
4: hambi swi ri tani langusefena swi ya swi na n'wina kwalano ni pfukile n'waxirindza
0: i pfukile minjhani
4: mari vona ri xinjani munhu
0: yebo
4: ri nga xisa xiswona hileswaku a va tlharihangi vanhu vo tala nyamuntlha va tlharihangi ku kwisa se xo sungula muti wun'wana na wun'wana wu na munhu wun'we a nga tlhariha vutlampeni ni vulavula tiko hinkwaro ra Limpopo i nkomu wa xirindza ntlhangu hi jahara joni
0: ni khese swinene jahara joni 060-875-942 nguna bangiseri va mina va kurhandeka i balekisa sweswo eka mpundu wa siku ra namuntlha hi tsima kahle ya kuma kahle esayiti leriwa loko hi vuya hi mina
5: MSC wa ndawulo ya dondo ka xifundankulu xa Limpopo a navelela tinjombo ka swikambelo swa ku lulamisela swikambelo swa ku hela ka lembe ka vadyondzi va ka ntanga khume mukhomixinara wa maphorisa xifundankulu xa Limpopo a bumabumela ntirho wa maphorisa le henhla ritavi lawuni ya n'wana eka awara ya 11
6: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaburhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku borra ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borrela mati hi mitara i 300 rand 3 meter steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u winika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318 062 792 4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borra mati a hi na ntanga.

0: njani?
1: Sa na loko i kume vana hi nga na vana wa va tiva ku na n'wana lowo loko mi vulavula na yena a nga ni hleketi ku mutswari wa yena wo phatula ya kun'wana kun'wana se mhaka ni ta ku swilo leswiwani i mimoya na kwala ntirhweni nga kona swi nga endleka ri kona lowu hanya ku fana na va lavaya i kuma ku loko a vulavula na wanga ku languti ku vulavula yini ene lexi endlaku ngopfu ngo wa twa ku ncini ni ze ni hlamula n'wana mhe yin'wana ni ku wa ta hambi wo vona i ri na timali ku tlula lavan'wana vanhu nga teki lavan'wana va ka ha vanhu i vanhu na vona swin'wana hova ka va hundzuluxi hlamula munhu ku fana na loko i hlamula munhu hambi wo vona i ri na swin'wana swa le henhla ku va va tlula lavan'wana va hlamuli kahle vanhu yena loko a nga i n'wana ku va nga pfuni nchumu swin'wana a nga ku pfuni se mavulavulelo ya vanhu ma hambani vana i vatswari va huma vambirhi vanharhu u kuma loko va hlamula munhu ka ku a va vulavula na munhu vulavula na xilambi lexi nga pfuniki nchumu se i vugono bya kwala misaveni hi ta swi ndla hina a nga swi ncinci a ni na hina wa swi kota ku va sweswiwani nge tetani n'wana ya tekiwa hi jaha i kuma ku jaha leri ri nga ku teka loko ri vulavula na vanhu ro phakula weyo i kahle i matima oyile hi leswi nga kwala misaveni a hi nge swi ncinci swa cinca hi Xikwembu hi ku munhu i munhu na mbilu ya yena na mbilu ya mamzele yi na muna un'wana o va munhu ntsela loko mi kha mi n'wi vona marito ya yena hi lama dlayaku ene ku vulavula loko vava hi ku ya hi swivuriso chapter 10 verses 19 va ri eku vulavuleni loko tala ku dyaha ku pfumaleki a nga vulavula 10 ya marito va munhu a vulavula rito rin'we n'wana a nga ri ku pheyina le 5 years hinkwayo rito rin'we ntsena se i vanhu vo fana lava a va hleketi mara hi loko wo n'wi hlamuleta swi twa ku twa ku vava mara van'wana a nga va hleketeleli se hi to xikomba xi va pfuni xi va ncinca hi va teka ku fana na swiharhi xiharhi a xi hleketeleli un'wana loyi a hleketelelaka un'wana loko a hlamula munhu ta swi tiva ku loko ni n'wi hlamula rito wo karhi i ta twa ku vava a dyondza ku vulavula swilo swa kahle va ta pfuni hi Xikwembu ivi a va kahle etinkongweni va fana va lava hi ta ku yi va tekisa sweswiya hi swona n'wana
0: ni khense swinene
1: hi swona
0: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ha ri ka xiphemu xa nhlokomhaka loko u kuma ku yi joyina ya mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona nongonoko mid morning life kwala ka stagini xa n'wina xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation swi vangiwa hi yini ku va vanhu lavaya va ku ka va nga swi koti ku hlamula vanhu loko va vulavula loko se n'wi mi va hlamula mi kuma ku wa pfandla swin'wanyani kuva ku ri problem ya yini why mi pfumpfa why loko ku hlamuriwa n'wina mi kwata ende ku ri leswi n'wi mi hlamurisaka swona mani mara loko se ku hlamuriwa n'wina mi hatla mi swi vona ku ri ha mi hlamuriwangi kahle swi vangiwa hi yini 0608875942 va ku i mavabyi ni kuma kahle rungula va fika va tsala ku i mavabyi va ku hi va fika va ku hayi i mavabyi 0608875942 most of them emarilini loko wo va cheka i vanhu lavaya va nga kula va khe va sika validation eka vanhu van'wanyana xin'wana na xin'wana lexi a va xi endla a ku nga ri ti-decisions ta vona a ku ri timhaka ta ku va fanele va fita in kumbe va try ku fita in so loko se va kuma ku va kota ku tiyimela va sungula ku kandziyela vanhu van'wanyana ni tshame ni hlamula wun'wanyani na mina ni n'wi byela.

0: Varu kuna swin'wana swilo a mi fanele mi nga swi vuli ka rito xikala mi ta kota ku dlaya otherwise ke unfortunately ku na some of the things ni nge swi hlayi laha ka rungula leriya mara leswi xikalavito swi n'wi kwatisaka 060-8875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va khahisa sweswo mahlweni va ku hayini na n'wina ri la Rustenburg laniwani khahisa swinene 060-8875942 ta khe ni teka kahle muyingiseri wa ku hetelela and then endzhaku ka muyingiseri wa mina wo hetelela ni ta teka kahle tinqingho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-8875942 endzhaku ka muyingiseri lowu wa riqingho ni khomeleni ta teka kahle mikandziyiso ya marito na yi vona and ta mi sendela yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni mi tlangela yona otherwise ke a hi voneni 060-8875942 I vanhu lava va ku va va ri self-centered most of the time va try by all means ku ti defender most of the time ku pick up something ku va va ku kandziyela hi xona to the extent ya ku na loko wo poster something lexi i nge le ku xi enjoyeni u ta twa a ku kasi mo dyayini masiku kwala ka n'wina u ngo poster matandza hi mhaka ku u lata make sure ku ri he has or she has to be little always over under u commenta swilo swa negative kumbe ku vulavula swilo swa negative leswi nga ta ku yisa hansi the minute u stand your ground kumbe u step your feet down u ta sungula ku va defensive because u va offended kumbe xana a va a intimidatewa hi leswi wena u respondisaka swona kumbe energy leyi wena i n'wi nyikaka yona vanhu vo fana na valava a va kahle a wu fanelangi ku va u va na vuxaka kumbe vunghana na vona because trust me every time tle i kumaka u fanele they are very self-centered most of them are nonchalant hi mina xikalavito yo all right xilungu lexi nga tala laya otherwise ke mona mi tlangela nkandziyiso
1: ina nhlaku mhaka hi twa mara yi tlhekutsa mina hi matwisiso mina i ku a ni ni tirhi nkarhi wo leha hi munhu se mina ni vona ku ri vutsoniwa byo karhi lebyi munhu a va ka a ri na byona se ha hina vamhana skimi ho vona ku ri vutsoniwa na ku tekela munhu wun'wani ehansi a rivala leswaku ku pfumala mali a hi ku pfumala nghondo se ko va vutsoniwa bya siku na siku na mina munti mana skimi na vumbu a va ha tshama ka vona swi yini ivi un'wanyana ngopfu wena mana skimi na vumbu a va na muti ku sikerisa ka siku rero a nga ha vulavulanga hikuva a ni tekela hansi se swi va nga hi vutsoniwa byo karhi se hina hi vanhu ho rihlwani ku nga ku tsalela 250 pages hi vutomi bya munhu yaloye i ku lava yena i lava ku twisisiwa a nga lava ku twiwa hi van'wana se yena nkarhi wun'wana na wun'wana i dzumba a ri right rivala leswaku ku pfumala a hi ku pfumala nghondo mana skimi na vumbwa ni ri kwala joni kwala Soweto a hi tirha tirheni hahani wa vana a hi yeni danko
2: ahe ka ses Marilyn munhu yaloye i munhu loyi wo ala ku pfumela ku ri u tsandzekile a nga lavi ku tsandzeka ende ku ri ku u le ku tsandzekeni a nga lavi ku tluriwa hi munhu un'wanyana loko a vona munhu un'wanyana yena kha progressa na yena ka yena swi le ku n'wi dyeni swi le ku n'wi vaveni a tiba na xifuva ku a ni ta n'wi byeletela mina ta n'wi byeletela mi kuma ku munhu loyi a byeleteriwaku u zondheliwa i swilo leswi a nga lo swi dyondzela u zondheliwa career ya yena ku u tonga ngopfu wa hi tonga ku a nge le ka vanhu hi xiswona ende a nga henhla ka munhu loyi a nga ku n'wi konyolo leyila evanhwini a n'wi chicha ndhuti
3: ahe ka sesintswalo yiwa ku ka munhu a nga lavi ku tsundzuxiwa swi vangiwa hi pride na ku tekela vanhu van'wana ehansi loko munhu a vulavula ku ri munhu loyi nkarhi wun'wani mi kumaka munhu yaloye wa pfumala yena i na swona a nga lavi ku twi hi yena a ti hundzula munhu wo tlhariha ka vanhu van'wana leswi swo ka swi nga ri ku kahle i nkomo i mavonelo ma mhani gheni ma thevulaka maxanga yena khe
4: ri xile sesimerilini nhlokomhaka ya n'wina i ku ka munhu a nga lavi ku tluriwa leswiya swo mina hi mina vanhu van'wana a nga va teki ku ri nchumu kona un'wana kwahala ka heyi loko.

0: vulavula i vulavula mhani a nga tlhontlha na marha na lomu tlhelo ka nomo a kha a vulavula a nga lavi ku hlamuriwa i la n'wini yingisela yena na loko van'wani va kha va vulavula swa ku a swi ku yi nkarhi wun'wani a va tatisela na marito loko va kha va vulavula na ku hi u tiva ngopfu i pride leswi ya ku tikukumuxa ku va na makatla ku hayi vamanimani mina hi mfanele vamhani chava yala ka mapurasi ya chamani.
1: All right, mina n'wina hi va hi kha hi yisa sweswo mahlweni hi 3 minutes leyi nga sala ni ta teka kahle vayingiseri xikan'we na ku hlaya marungula ku yisa mahlweni no teka kahle mikandziyiso ya marito hi lo sala ntsene na timinetse tinharhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeke ha ri ka nhlokomhaka i yini lexi ndlaku ku ri vanhu lexi ndlaku ku ri vanhu va lava vo ka va nga swi koti ku hlamula vanhu van'wanyana loko i va hlamurisa leswi we va ku hlamurisaka swona kumbe leswi a va ta ku hlamurisa xiswona va hatla va phika va hatla va kukumuka mani eyi nga ku vocheriwa xivirisi va kukumuka leswaswo va tlhela va va way to defensive hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi va swi khe swi vangiwa yini wehe why va phikapa why swi va hi ndlela yaleyo 060-875-942 ku ri timhaka letiya ta ku most of majority leswi va nga tsala swona va ri ku va ku ri timhaka letiya ta ku munhu wa koho a va a ri na low self confidence se swi ndla ku ri a tshama a ri agitated na loko a vulavula a nga titwi most of the time loko se i n'wi khangata u ta twa se a hatla swi vona ku ri i nga ku wa swi vona ku ri i nga ku self confident ya yena yi le hansi i ta tlhela a hatla a pick up again ku ndlela ku i nga n'wi voneleli ku ri self confidence ya yena i nga ku a yi na power hi ndlela yaleyo so va ri hi leswi va hanyisaka swona va yi tirhisa as mina va ku futhe mahikandziyela ya futhe wow loko a lava ku tisa mavonelo va ku I know what you wanna say as I was saying a continue na conversation i munhu loyi hi vulavulaka hi mi tlhemisela mi langutanini mi hlamala loko i lava ku ta na mavonelo a ku besides that a ta na ma yena mavonelo and then a tlhavula leswi we nga vula swona eyi mativa na a tlhavula leswi we nga vula swona and that's when you realize ku ri ku na problem yikulukumba a heneni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni teka kahle muyingiseri wa hetelela ka nkandziyiso hi hambana
2: va nkulise njhani vana na mavulavulelo ma vumunhu a ka van'wani vanhu a va nga n'wi byeli vatswari va yena leswi va nga n'wi kurisisa xiswona and a ka vona i munhu wa ku muti wa ka vona i vanhu va swiyimi swa le henhla i vanhu lava nga na swa vona se swi endla ku ri a tikukumuxa mi fanele n'wi mi twa yena leswi n'wi mi nga ta swi vula a nga swi teki yena hi leswi swi nga xiswona swi vangiwa hi sweswiya se wa tichaya swinene ende wa tikukumuxa yena a nga twi swa n'wi hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi nga kulangi kahle nkomu
1: all right a ni ku ni yi tsema laha ku na rungula laniwani va ku hi Marilyn most of those people i vanhu lava nga na ti-positions etindhawini ta ku hambanahambana so they forget ku ri hayi mani a hi hinkwaku nga ta khera position van'wanyana ku va ku ri ti-breadwinner a kaya a rivala ku ri hayi o breadwinner kwale xitandi xa ka voho loko a huma hi gate hi n'wi teka a ri munhu wa kwala tikweni van'wanyana i ti-boss emitirhweni a rivala ku loko a chayisa it's ends there hala hi nga kona hi n'wi teka ku fana na munhu a tikweni so u kuma a lava ku bosabosa na laha hi nga tshama kona mi kuma ku hi le ku tibeleni ka mukhubi yena se i lava ku ta na xitori xa ku tibiya hehe and wa swi vona ku vanhu lava nga tshama na vona a hi vanhu va tibiya so ti-breadwinner va ri mahlupha va ri most of the time ku va ku ri timhaka to teto n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya kuma kahle erisimu ra siku a hi jikeni mavhengeleni loko hi vuya hi chiza kahle risimu ra siku tinsimu timbirhi and then endzhaku ka swona.

0: Negativ FM.
1: Ndzi khensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya 11 eka Jesu FM rito ra rixaka mikiseri rixile. MEC wa ndawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo mavungu leru lera makhanya u navelerile tinjombo eka swikambelo swa ku lulamisela swikambelo swa ku hela ka lembe ka vadyondzi va ka matiriki leswi nga sungula namuntlha leru lera makhanya. U vula leswaku loyi wona nkarhi wa ku va machudeni ya ti lulamisela ka swikambelo swa ku hela ka lembe na ku va va va na ku titshemba loko a yisiya mahlweni. U kombisile leswaku machudeni lava nga na ku tsandzeka ka tidyondzo tin'wana va fanele ku va va fikelela vadyondzisi ku kuma mpfuno kun'we na ku lemukisa vatswari hambi ku ri vahlayisi va vana ku va va seketela machudeni.
2: I mina mavungulero le ra makhanya education a Limpopo. Ni lava ku teka nkarhi loyi ni katekisa na ku wishela kahle klasi ya hina ya 2026 loko va sungula na ti-trial examination ta vona. Ni lava ku ri ka machudeni a hina tirhisani nkarhi loyi ku vulavula na vadyondzisi va n'wina i ti-topic leti mi nga ti twisisiku. Nakona tirhisanani hi xa vun'wina mi nyiketana ku seketelana ku endlela ku ri mi kota ku pasa examination leyi kahle. Ni kombela ka vatswari seketelani klasi ya hina ya 2026 vana va n'wina ku ri va ta kota ku tsala kahle. Kambe ni lava ku ri ka vona vadyondzi va hina ni lava ku teka nkarhi loyi ni mi wixela mikateko ya kahle loko mi kha mi tsala ti-trial examination ta n'wina.
1: Mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Jan Skeppers u bumabumerile ntirho wa maphorisa ya le henhla ya ridavi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe 34 vukhale a ta va gwevula ku tshama ekhotsweni hi ku kongoma malembe ya 18 hikokwalaho ko dlaya murhandziwa wa yena wa malembe 24 hi vukhale etindhawini ta nkowankowa. Hi ku ya hi muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Lidwa va vula leswaku Frank Rikhotso u gwevule khoto le henhla ya Polokwane endzhaka loko a vonile nandzu wa ku dlaya murhandziwa wa yena hi nkarhi wa ku holova hikokwalaho ka riqingho. Muhleri wa swa tipolitiki Dr. Levendo u vula

0: Yeah, onge nifambe wrong. Ivi tirari simra kona nguna vangiseri vamina vakurandeka. Manflo xibombi number 7. Vangiseri vamina vakurandeka. Vakhi vafamba kahle na Hennessy. Tsonga Prince nguna vangiseri vamina vakurandeka. Yeah, swi va swi tike ngopfu man. Loko woze i tikuma i ri ka situation liya ya ku i ku ka mina na swimanimani i rhandza mani a loko sweswo swi ku veka kwalano tshika n'wana mani a tshika a pfula byi hola hi ku loko wo dya bya hisa byi ta ku hisa nkolo se hayi kona na loko woze i tikuma i ri ka situation liya ya ku i vutisa xivutiso xa ku mara 1 rhandza mara hayi tshiketa hayi i fambe rongo wena vito ra risimu n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi tsutsumeni mina na n'wina ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle le eka timhaka ta nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr. Patient Ntuli n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya twa ku va ri yini Dr. Patient ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi hima hakuni joni na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhimeni yingisela mi ri kona nongonoko i mid morning life kwala ka station xa n'wi xa xirhandza xa GCRFM the voice of the nation hi leyiwa
1: la ka GCRFM radio ya hina ya xirhandzwa ni vula yona GCRFM the voice of the nation n'wina avuxeni varhandziwa va mina hinkwankokwako laha mi nga kona n'wina vaseketeri va radio leyi ya hina hi nga no tihlawulela yona n'wina futhi hilo fosteriwa GCRFM yi karhi yi ngulumela kahle kwala u nga kona minjhani va maseve mi xewetiwa hi mina ni Lesbon ya mani ni ri kotsa mani wa beni ni ri a hi loseni avuxeni ka varhangeri wa mina kwala xiticini xa GCRFM na wena muhumelerisi wa nongonoko lowu wa kahle mid morning live nhlohlotelo wa vhiki ni karhi ni nga rivali muhaxi wa mina wa xiyimo xa le henhlahenhlahenhlahenhla inkomo ndzi ri a hi yineni hi ya bulanyana Lesbon ya mani yi ya xihungwananyana wo tiva ku na xilo xin'wanyana laha misaveni u nga humelela loko u karhi u swi honisa mara ku na nchumu lowu va nge i munhu namuntlha ni lava hi ya vulavula hi munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCRFM munhu ku hava nchumu wa nkoka ku tlula munhu hikuva munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCRFM na kwale ka buku liya ya vutomi ni vula bayibeli lava va yi pfumelaka bayibeli yi hi byela swona ku ri xikwembu xi endlile swilo hinkwaswo hi marito kambe loko swi fika eka mina na wena bibele liya ya hina hi hlayaka hina hi pfumelaka yi ri xikwembu xi hi vumbile hi mavoko swi nga leswi munhu wena muyingiseri wa mina la ka GCRFM u na nkoka namuntlha la ka mid morning live eka nhlohlotelo wa vhiki lava hi ya vulavula hi nkoka wa munhu na tinxaka ta vanhu leti ti nga kona evuton'wini bya hina wena muyingiseri wa mina ni twi kahle ku humelela ka munhu evuton'wini i ku va a tekela enhlokweni vanhu ku humelela ka bindzu i ku va bindzu rero varhangeri va rona va tekela enhlokweni munhu ku humelela ka xitichi xa hina lexi xa GCRFM wena muyingiseri wa mina i ku va hi tekela wena enhlokweni loko a hoka hi nga ku tekela enhlokweni muyingiseri wa mina hi nga endli leswi swi faneleke hi nga navetisi hi ndlela leyi faneleke hi nga vulavuli na wena hi ndlela leyi faneleke hi nga ku hloniphi hi ndlela leyi faneleke ingi u nga hi hlawulanga tanihi GCRFM mara u hi hlawurile tanihi GCRFM hikuva hi ku khoma kahle hi vuyisela vumunhu evanhwini wana muyingiseri wa mina a yi khona hi na endla swona fam ni ri munhu wa nkoka eka bindzu i wa nkoka evuton'wini i wa nkoka eku humeleleni kambe twana ku na swimunuhatwa leswi swinharhu a ni tivi ku ri kumbexani loko ni tirhisa rito swimunuhatwa ni va ni karhi ni vula swona na hi ku xitsonga na xona xi entile kambe wa ni vula leswi ku na tinxaka tinharhu ta vanhu hi ndlela leyi va nga banga categorize hi yona ni pfumela rito ra Xitsonga n'wina ra ku vula ku categorize-iwa hi ndlela leyi va nga vekiwa eka swiyenge swa vona hi yona ina leswi nga ku hi swona lava va lavisisaka lava va endlaka ti-research wona muyingiseri wa mina va kume leswaku vanhu evuton'wini bya wena u fane u amukela ku ri vanhu va ta va tlhela vanhu va famba vanhu va ta ku va lava tshamaka xinkarhaninyana kambe va famba ivi vanhu va ta evuton'wini bya wena ku va ku ri lava telaka ku tshama wena muyingiseri wa mina hi minkarhi yo tala hi tala ku ka hi nga lemuki ku ri loyi hi wihi loyi yena hi wihi hikuva vo tala i va maxisani kasi vo tala eyi i va n'wantlhadyani va hi ku ri va hi robaroba kwala ku hanyeni evuton'wini bya hina hi vona nga ku hi vona vanhu va kahle lavo ta tshama kasi e-e a vo hundza loko ni hlaya ti-research wena muyingiseri wa mina ni vuye ni kuma ku ri va vula leswaku ku na ti-type tinharhu ta vanhu ku na vanhu lava evuton'wini bya wena va vuriwaka leswaku i matluka wa ri vona tluka muyingiseri wa mina laka GCRFM tluka a ri hlweli ku va ri wela hansi loko ku fika xirhaminyana ku banyana xirhaminyana swimunyaninyana ku titimelanyana tluka ri hatla ri oma a ri tiyelanga kahle kambe tluka ri sasekile loko ra ha ku sungula loko ra ha huma ra ha ri ritsongonyana ra ha ri ra ri hlaza u tala ku va u ri tsakela i vanhu lava taka vuton'wini bya wena va karhi va sasekile va karhi va vulavula swa kahle va karhi va navetisa vutomi bya vona eka wena hi ndlela leyinene loko ku ri luya u weleke helene muyingiseri wa mina u ta a karhi a xonge kahle na ximidyani xa kona xi tshamiseke kahle kumbe loko a ri wa xinuna a tlhela a swi komele kahle lo chava ku vula ku ri a swi lehele kahle va ta ku last born ya mani hi ku wena u lehini a khona a swi komele kahle a swi ntimele kahle swindlebyani xa kona swi tshamiseke kahle ivi u n'wi langutisa wena muyingiseri wa mina u swi vona ku ri hala ni budget board a vulavula swona a endla swona a veketela swilo kahle inxi kasi i tluka swi nga leswi

0: mire a hi xalamukene a hi pfuleni matihlo a hi voneni leswaku munhu na hambi a vulavula swona xana munhu loyi vumunhu bya yena byi na vutluka exikarhi na hi ku tluka wena muyingiseri wa mina a ri hlele ku haha ri biwa hi moya ri ya wela le nkarhi wun'wanyana ri wela ku va makhelwana ni vula tluka a ri hlele no oma ku va na vanhu lava ya wena muyingiseri wa mina evuton'wini bya wena va ngo i marhavi va ri i marhavi vanhu lava vanhu lavan'wani va ri loko va ta va fika lahayani va teka nkarhi ku va u va tolovela va teka nkarhi ku va ba bonakala ku ri va tirile loko se va humelerini vutomini bya wena u kota ku va u titshega hi vona u kota ku va u tiya hi vona i vanhu lava u nga ri layaka eka vona wena muyingiseri wa mina na loko matluka ya famba va sala lavawani i marhavi vanhu lavawani u nga tiya hi vona vanhu lavawani u nga va hlevela swo karhi vanhu lavawani u nga va byela leswiyana leswiyani loko a ri luya we le kheleni u nga ta ku va u famba na yena u sungula bindzu na yena u aka munti na yena u endla leswiya na leswiyani na yena kambe tlhogomela marhavi ya tala ku va ya tshama nkarhi lowu leheke kambe yan'wana ya marhavi ya hatla ya ku pho loko ko tshamanyana xilunyana laha ya henhla loko ko tshika u lahlekele hi ntirho loko wo tshika nkarhi wun'wanyana u ve na nghozi ya movha ivi u sukanyana kumbe xinkunwani kumbe u hariwanyana lahayani rhavi ra tshoveka wena muyingiseri wa mina ri ku pho ivi ri va ri sukile ivi ri oma ivi hi ri susa hi ri chela endzilweni kambe rhavi wena muyingiseri wa mina eka nkarhi wo leha u kota ku va u titshega hi rona swi nga leswi loko evuton'wini bya wena u ri na vanhu lava va nga marhavi swi tivi leswaku eka nkarhi wo leha wa kota ku va u titshega hi vona kambe u fane ku va u tiva ku ri vumundzuku bya wena kumbe vuwena bya wena byi yime eka wena byi le mavokweni ya wena u nga teki hinkwaswo muyingiseri wa mina u swi veka emavokweni ya marhavi hi ku marhavi loko mo khandziyiwa hi swo karhi ma tshoveka marhavi loko ko ba moya lowu hungaka hi ndlela ya matimba swinene ku va na xihuhuri xin'wanyana ku va na mpfula yin'wana ya matimba marhavi ya tshoveka wena muyingiseri wa mina kambe marhavi u nga titshega hi wona vanhu lavo tani va tshembeka nkarhi wo talanyana nkarhi wo lehanyana kambe swa fika laha va fikaka laha va ku jikelaka ivi u sala u logaba ra vunharhu wena muyingiseri rixaka leri ra vanhu i vanhu lava hi va vitanaka leswaku i timintsu vanhu lavawani a va tali ku endla swilo leswi swi voniwaka hi vanhu vanhu lavawani a va tali ku vulavula swona leswi swi navetisaka vanhu lavawani loko ku ri luya wele kheleni hi minkarhi yin'wanyana u va a nga xonganga ku va a navetisa ematihlweni wena muyingiseri wa mina un'wana u ri lasbon ya mani kasi wena u ri ho fane hi teka un'wana un'wana e-e no hlaya ku pima ku ri timintsu hi minkarhi yo tala loko a ri luya wele kheleni u tala ku va a nga navetisi ngopfu na le matihlweni etin'wani timintsu ta navetisa wena muyingiseri kambe rimintsu u ta ri vona njhani ku ri navetisa hi ku ri va ri nghenele ndzenindzeni le ene loko wo ri pfukula u ri langutisa ku ri ra navetisa loko se u ri hoxa a ri handli swona a wa ha kuli nsinya wolowo timintsu i vanhu lavayani va nghenaka evuton'wini bya wena va ku aka va nghenaka evuton'wini bya wena va ku tsundzuxa va nghenaka evuton'wini bya wena va ku tiyisa vanhu lavawani hambi ko na mpfula hambi ko va bubutsa hambi ko ba moya hambi ko fika xirhami hambi ko fika ku hisa a va suki a va fani na matluka a va fani na marhavi i timintsu vanhu lavawani minkarhi yo tala ku tala ku va ku ri vatswari va hina ku tala ku va ku ri vanhu lava va hi navelelaka swa kahle ku tala ku va ku ri vanhu lava va hi rhandzaka swi suka embilwini lava ya va hi rhandzaka rhandzi ku fana na lasbon ya mhani wena muyingiseri wa mina ni ri xalamuka pfula matihlo loko u karhi u hanya na vanhu rhandza vanhu amukela vanhu ina hlayisa vanhu swi nga leswi hambiswiritano xalamuka u nga yingiseli marito ntsena hikuva marito ya vanhu ya nga va ya nandziha ya ri na ngulumelo ya kahle kambe munhu n'wa wu tshembi loko a karhi a vulavula ntsene mintiro ya vulavula nakona lava khale ba ri tshemba tsolo ina wena mingiseri wa mina a ku ri lasbon ya mhani kwala ka GCR n'wanyana i matluka u hatla a ku fambi a ku khatsa a ya wela leni un'wanyana i rhavi u tiyile nyana kambe loko bubutsa ri fika a khona wandla ku pho kambe ku na timinso ti ta tiya ti ta ku tiyisa ti ku yimisa hambi ku ri na swilo swo karhi na swo karhi ti yima na wena i nge xikwembu xa mina xi nga mi katekisa hi vanhu lava va nga marhavi va tlhela va va timintsu lava va nga matluka i nge mi nga hatla mi va vona ina ni vula swona ivi ni famba ni ku khatsa ku kondza hi hlangana nakambe vhiki leri taka eka Mid Morning Live nhlohletelo wa vhiki ka GCR FM, the voice of the nation.
1: Technology, she couldn't send the echo swing. This seven coil chicken. This is the ega audio streaming. Yet www.gcrfm.co.za. GCR FM. Hirito. Rishab. Merlin Siri. Merlin Siri. Merlin. Technology, she couldn't send the echo swing. This seven coil chicken. This is the ega audio streaming. Yet www.gcrfm.co.za. GCR FM. Hirito. Rishab.
2: Meyere mana ra thandi zitha u rhembe va ka tiko hinkwavo va giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximunwa na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile n'hweti ya July a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela leswi tlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ri hlanganise na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe pictures mashinji eka 063-628-5835 We are municipality, we environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.

0: Eri simbra kahle nguna bangiseri ba mina ba ku randzeka kusuka kahle le ka King Tsonga nguna bangiseri ba mina ba ku randzeka nkarhi loko ngo hete ku mbilu mina nwene ta kuma kahle ti birthday wishes loko swo fika swi famba hi leswi ninga swi planisa swona nguna bangiseri ba mina ba ku randzeka otherwise ke swandeka ku fika ku vana ku cinja xikarhi ka nongonoko mani fika ni languta kahle ni lungisa kahle ni bona ku ri dintshangi site leriya vanga nthembisa ka rona ku ri marilino loko xewe ako swingandla ku vana ku cinja aleta vayingiseri kwahalana so yeah swingandla ku vana ku cinja xikarhi ka nongonoko loko ko fika ku vana ku cinja ni ta va ni khe ni mihlamuseta kambe ka nkarhi lowuwani a hi khomeni laniwani ka ntluvabvanga hi twa ku ti humesa yini and then andzhaka swona ni ta mi byela ku ya kwihi mina vayingiseri va mina va ku randzeka 060-875-942 nongonoko it's mid morning life kwela ka station xa ngu xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation a hi khomeni la
1: technology siku tsene da eko sina hina saba mpo yo jikele na ndi sele eka audio streaming ya www ndi ndi si ara da eto rishamu

0: kulave ku nga fambi swi ndanda u nga fambi swi lavalava a hi balekeni vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi ya kuma kahle xiphemu xa ti-birthday wishes i va mani va tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina ha ha tlangela kahle n'hweti liya ya vomanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ti-24 August Monday ya kahle swinene ku na lava va tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa i tshuka u ve na badi loko bebro hi August ri munhu wa xinuna ene ku tala ku va ti last born vanhu va kona most of them va hetela va va tindzengwa tin'wanyana to ka ti nga heti moya otherwise ko i mani a tlangelaka kahle siku ra hi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha hi ve birthday ka munhu un'wana na un'wana a tlangelaka siku ra hi ra ku velekiwa xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela Juicer FM hi mi navela kahle tinjombo 060 mingiseri wa mina mi le moyeni hallo
1: Hello.
0: Aye.
1: Ipukile mama zalo wa mina.
0: Ipukile minjani?
1: Ipukile.
0: Mm.
1: Happy birthday kamba Hlungwane a John. Happy birthday ka DJ Twa Amavele.
0: Mm.
1: Happy birthday ka Mansal kina skola ka Hlalini. Happy birthday ka Mkulu Pandula a Butini mara sesi
0: hi vayendla vayani hi nge te hi ta va na vona efongeni la swin'wana na swin'wanyana 060 mingiseri mi le moyeni
2: ka ntsako lesitolo ka n'wamankene hi le ka tlangi makhuvele ka ndhambi hi le ka hlawutelo mavasa ka bode hi le ka dizayamula ka
0: ni khense swinene lama n'wombe crial 060-887-5942 mina n'wihi vakhetsimisa swo swin'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi kahle hi site leriwani na ku rhandzeka right
3: minjani
0: hi pfukile minjani
3: ni kombela ku navelela happy birthday ka pulani kanyane le ka mbokota leyi ni le ka tsakelo xithole ka n'wamankepe ni le ka ntlangi makhuvele le ka ndhambi leyi ni le ka hlawutelo mavasa le ka bode na ntsako bilo le ka mapayeni na design le ka bode na mansalfi na xithole le ka hlaniki na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona hepi a ku ri manjaja lava navelela hlayisekanzi
0: 060-887-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni man jojan khense swinene otherwise ke mina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka a hi tsutsumeni ya kuma kahle site leriwani vayingiseri wa mina mi le moyeni n'wina Juicer FM hallo
4: na twalana
0: mi twala kahle
4: ya hi nghene ku ka makoxa se vukosi bya ka risinga vulavulela boti xitereka
0: ni mi kuma kahle boti
4: xitereka
0: ni mi kuma kahle
4: happy birthday ka Mansel se na xitole ka nhlaniki ha kulani Mansel swina mani na hinkwala birthday yaku namuntlha wakulu hi va ri nana ncupu wa landzelela milawu ya hina vatswari va vona na hinkwala jaku makeche va hi tona xikumba xi va katekisi xi va nyika na mali
0: ni khense swinene
4: wa swi tomerileni
0: danke 060 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ni tsutsumani ya kuma kahle hi site leriya ra WhatsApp n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke va ku happy birthday ka vanhu van'wana na van'wana lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa ni kuma lavawa
5: aka ntsakelo sithole ka n'wamankene na tsako bila aka mapayini tlangi makhuvele ka ndhambi hlawutelo mavasa ka bo.

0: desire, muhalaka, kabode.
1: Happy birthday, Kansaku. So, happy birthday. Very corner cupboard. Taku, happy birthday. Mere kamansa fina. Kansanik. Kulani mkula mana mina nanda shimen. Hai, kulani mkula msai seke nangyo. Mtsaki lombiza. Sister wale clinic ya ka ina kama payeni. Happy birthday kama ona. Happy birthday nalega pele kansaniki. Happy birthday nalega bami. Kwa buna ba birthday ya kuka dimrena muka. Man, burusa kwa Mjasa Smerlin, happy birthday ka sister Ntsako kwa la kama payeni clinic. Happy birthday ka mwana botsola nga mavasa kwa le ka bode. Happy birthday ka Xautelo mavasa ka bode. Happy birthday ka ntukulu wa mani maswanganyi kwa le ka maswanganyi. Man Kayla kwa laka mapayeni, danku.
2: Kansa shunana man Kayla laka mapayeni la ya. Happy birthday ka munu ngana ngana tanga laka tle sukura rakwa leke wangu na bangi serwa mina wak rande ka mina ngui vevai ke ambani sa shresho. Otherwise again, kansa shunana ka mana man langa kato kwa kata laka tle shabe ka mpundu wa sukura na mocha. Nongo nok mid morning life uti suwe ka ngui na IGCR FM, the voice of the nation. Ngui na bangi serwa mina shu ngui na bangi rande ka. And then ke balik sa shosu leka Facebook page Josh Teach at IGCR FM. FM shika nguna TikTok page ya shiti chunguna bangi seriba mina bakurandeka and then it's maka atlimi anko maka atleleka site liria ra TikTok page ya shiti 106.0 anirko na ni nde ko na mina bangi seriba mina bakurandeka kasi TikTok page ya mina na kona anirko na no famba mina and tombi ya kama umani nguna bangi seriba mina bakurandeka amki mfamba ka atlina ina marilinu waka shirenda ntombi la kama umani lewa nikisua kashitinda wende tia taka pirita kusua kashitinda wende taka pirita kumba amtini waka pirita. Yes, amtini waka pirita. Nipa manda ndwele laka muna kufana Els Milan. Ako ni kuingi sala kanzo nirina wenera la PLK. Aka ikuru kama kosho. Kenzo shunene Brenda Mrimi na mbwana kwa lani ukanyi sa iseke. Hashtag ya kanguina. Komsani makuru maleke. Hashtag ya kanguina. Malatiho kana na mbwana kwa lani ingeta baloi. Hashtag ya kanguina. Mafesi mlanza. Pana manda ndwele laka muna kufana na kwenye dihoshana. Mbwana sukura kathile blube dile. Shugombe shama tena 06087 5942 mina ngwe ile ku fambeni kahle swinge ka mpundu wa sukura na montla sedan sedan hashtag ka ngwe na Colin Shuma na mbona kwalano 060 faith hope mabasa na mbona kwalano kasi mina kahle mina ku fana Clara Mnisi California hashtag ka web chabalala mbona sukura kahle man 060 bonan kuna na no benefit hashtag ka ngwe na kasi kentsi makahle na languta kahle ku famba kahle na bomani hi site le ruwa ra TikTok page ya mina Jonathan Mabalani wa Guyu le kama wonisi mbana sukura kahle opa hi khensa swinene opa hi sungule kahle na wena nongonoko le ka wara liya nkaye le n'wina vayingiseri wa mina va kurhandzeka u vana sukura kahle longanani winfrey otherwise ke famba kahle na mina Marilyn a hi yeni ni yaya hi minongo ni nga tela n'wina vayingiseri wa mina va kurhandzeka loko a ri mina no humehi ra ximbazimani.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi

0: mitara inaka a hinge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter spill casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nyisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhupyha emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling
1: Wa tsundzuka loko mihloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
2: Meyer mana na thandi zitha u rhembe va ka tiko hinkwavo va giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximununa na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'weti ya July a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa kasi pihlwini mavundani eka 404-0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835 We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
3: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jesere FM rito ra rixaka mingisere inhlikane. Murhangeri wa Khomixini ya Madlanga Justice Mbuyiseli Madlanga u a ri le xikombelo xa Vosimosi Kate Matlala xa leswaku vumbhoni byakwe byi hundziseriwa emahlweni ku ya fikela mundzuku leswi swi landzelaka va vayimeri vakwe va xinawu va ta va byele Khomixini leswaku qweta leri rhangelaka Advocate Annelene van der Heever wa nga pfukanga enyameni hambi switetano vayimeri va tlhele va byela Khomixini leswaku a swi va oloveri ku va va kota ku burisana na Matlala hikuva a ri ekhotsweni. MEC wa ndzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu xa Limpopo mavungulelo lera makhanyo na valeri le tinjombo ka swikambelo swa ku lulamisela swikambelo swa ku hela ka lembe eka vadyondzi va ka ntanga khume leswi nga sungula eka siku ra namuntlha lero lera makhanya u vula leswaku loyi wona nkarhi wa ku va machudeni ya tilulamisela ka swikambelo swa ku hela ka lembe na ku va va va na ku titshemba loko a yisa emahlweni kombise leswaku machudeni lava nga na ku tsandzeka ka tidyondzo tin'wana va fanele ku va va fikela lela vadyondzisi ku va va kota ku kuma mpfuno kun'we na ku lemukisa vatswari na vahlayisi va vana ku va va seketela machudeni ka nkarhi lowu.
4: Hi mina mavungulelo ra makhanya MEC wa Education a Limpopo ni lava ku teka nkarhi lowu ni katekisa na ku wixela kahle klasi ya hina ya 2026 loko va sungula na ti-trial examination ta vona. Ni lava ku ri ka machudeni a hina tirhisani nkarhi lowu ku vulavula na vadyondzisi va n'wina i ti-topic leti mi nga ti twisisiku nakona tirhisanani hi xa vun'wina mi nyiketana ku seketelana ku endlela ku ri mi kota ku pasa examination leyi kahle. Ni kombela ka vatswari seketelani klasi ya hina ya 2026 vana va n'wina ku ri va ta kota.
3: Mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Jan Skepper swi bumabumerile ntirho wa maphorisa ya le henhla ya ritavi endzhaka loko wa xinuna wa malembe 33 hi vukhale a ta va gweviwile ku tshama ekhotsweni hi ku kongoma 18 wa malembe hikokwalaho ko dlaya murhandzani wa yena wa 24 wa malembe hi vukhale enkowankowa. Muhleri wa swa

0: Cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Sekunze vhiki nga ri na gezi
0: la Dumadwe.

All right, ka court ba ba karba break in kamba kumse sa ku 20 to 2, kumbe 10 to 2 ba da ba karba buyela, kuba ku yuwa mahlweni kumbe ro xikombelo bail exikarhi ka Peter Nonyani aka Greta Gagash kun'we na nsati wakwe Charlotte Tiban. Kambe swa ha languteni ka ku va vana va ntanga khumi va va karhi va sungula swikambelo kumbe hi nga languti ngopfu ntsena eka vona ku mi nga vula yini loko vana va xikolo va va karhi va ha sungula swikambelo laha va languteriwaka van'wanyana already ku va va sungula eka siku namuntlha ngopfungopfu na va ntanga khume kumbe lava endlaka grade 12 na le ka vatswari va vona because ku na vatswari lava nga na vana lava va nga le xikolweni kumbe va endlaka ti-grade 12 kumbe ntanga khume hi tlhela hi va na vo vana lava va va karhi va endla ntanga khume van'wani va tsarini already mi kuma ku se va humini va le ku yingisele na ku yingisela van'wani makaya ma voko va ku pfuleriwe swiyanimoya mi nga vula yini ka vana lava kun'we na le ka vatswari va vana lava va endlaka ntanga khume 060 8875942 na le ka WhatsApp ntwa leswaku hi swihi leswin'we mi nga swi vulaka na ku va mi va navelela tinjombo kambe xitsundzuxo lexi mi nga xi nyikaka eka vana lava hi xihi.

0: Nse ka re mam kere.
1: Aye njane.
0: Aye.
1: Kana la do zela ma won be krani. Ha manda ka bana ba ina ai o te ntolobe. Ntolobele yo famba ngo kuno randa ngo shingana ngana ni. Randa ngo ko na kala TV he a la u tshikari tshikutula. E humana sa ti social media e concentrate ngo shay. Ko wa tshika ranya na ni tshwa tsho tsala ni shay ina ni. Kari wo wa u tene ena u ye. Sala ho mo ne ti ni sela. Na na wa twa mo tsha vita ku man fake ni ta ku man fake ri ke na mati tshu. Wena mi ngana hansi ni tsa ti buku.
0: Ba swi kota ku va impelampela va sapota vana va vona loko swi ta ka dyondzo leswiya swa ku loko va fika ka vana va nga va tirhisi ku fika kwalani
1: a van'wana va swi kota ni mitirhi ya hina ka nhaka a yi fani boto van'wana ti-prostitute va xavisa na musuku sweswi va fane va tlele va ta wu kuma ku nkarhi wolo
0: Mm-hmm. Nkomi can see.

0: Ni famba mafuko.
1: Eka Gisarto. Gisarto.
0: Edimaka.
1: Edimaka.
0: Ni famba mafuko.
1: Eka Gisarto.
2: Gisarto.
0: Edimaka.
1: Edimaka.
0: Ni famba mafuko.
1: Eka Gisarto.
2: Gisarto.
0: Edimaka.
1: Edimaka.
0: Ni famba mafuko.
1: Eka Gisarto.
2: Gisarto.
3: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
4: La dumadwe gyanu malamulele ya tinyungu jisa hikuwa hikutisela shikitiriswa shwa kwaliti ya shimu shele ensha eka hikwashu nisunga nashona nashona unge kela udukumela tupo indi nakuma utsoveriwa nukurina kadiraka la dumadwe unge titsarisela rona nimunka kutsarisa imala jono special nisunga kukumela shona kuma 3,6 meters kuru gated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela 2,500 liters Africa Water Tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 Swipecial leswi swi kumeka eladuma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
5: Sayini ya di tiles se sungurile ACTM. Di tiles leto saseka ta mshaka-shaka. U hlayisa machirimu swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti A-grade tiles ti sungula ka R79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program. Ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sayini leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM Big Savings More Style.
6: Kunze viki nga ri na gezi kwa va akelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini n'wana ya mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge ya mitara ya yena swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa hi tshame na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi hi fanele hi va yimisa Vika vuhlanganisi lebyi nga riki enawini eka Eskom eka 0800-112722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.
7: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapaway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent E company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel Gazankulu traditional shop leyi kumeka hi Phalaborwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na ti-bishop hi xavisa beka mina mthabasinde mabona hoza hoza

0: Hlekani. All right, ba balikin 060-88-75942 abula le makalia ya kuba me bula marito ka re ka ma grade 12 kum tsama na enkwala ba sungula kuba ba kare ba tsala sekolo enhlekani. Enhlekani.
1: Ekhala mkhulu ba sekolo mpukeni na bashone.
0: Ena tsama ifukini ngongwe.
1: Epukeni ba sekolo.
0: Mm.
1: Yatwala milandzu na hobyeni na.
0: Oh yeah.
1: Ya na ba vatukulu va mina.
0: Mm.
1: Mi nge ni kombeta lexi mi nga va byelaku xona. Loko a ku va ku va yingiserini hinkwavo sweswi. A va ta pasa hinkwavo ku kala na wun'we wo feyila.
0: Oh, okay.
1: Xo sungula a ni ta va byela ku un'wana na un'wana loyi a nga xichudeni a ti teki a ri yehe a ti tshemba a nga pewi a miehleketeni loko munhu o kota ku ti tshemba wa swi kota ku humelerisa ku navela ka yehe hi ku olova mari loko o ka a nga ti tshembi hi laha swi fikaku swi va na ku tika. Hi ku loko munhu a nga ti tshembi ku chava na nchumu wo ka wu nga chavisi mari loko o ti tshemba ku leswi ta swi endla ene swi ta endleka i ntiyiso swi ta endleka munhu a ngo hlaya buku ku sukela loko ri xiri riza ri ya pela kumbe siku hinkwabyo riza ri axa ene nkama wun'wanyana loko hlohletelo hi ku va nga va tirhisi van'wani va onhekeriwa hikwalaho ka ku ka va nga tirhi nchumu mihleketo yi kahle ku yi pfa yi humaka ku oloveriwa yi yaka ku tikeriwa ivi yi tlhela yi yaka ku oloveriwa yi kota ku hlupheka kahle hi ku olova yi nga n'wi tshika munhu a tshama a ta tshama na leswi a tshavatshava foni a va tshavatshavi swa xikolo a ya feyila ku a nga tirhi nchumu ku va ku i feyiriseyi ya loyi a karhi a pfa a tirhanyana a olola na miri phela loko munhu a tirhatirha hi wa jima mi nga ti tsutsuma ku hambana na loko munhu a tshamini loko a karhi a tirhatirha dyongo na dyongo byi tsutsuma ku tlula loko a va a tshamini se loko a ya tshama a vuyela handlaka swa tibuku swi fika swi nghena kahle hi ku yi siya yi ololokile ngati nayo yi tsutsuma kahle ku tlula loko yi fumba na ndhawu yin'we ivi swi n'wi vangela na ku chuha hi tshama na munhu a ya tlangeya ku ve a nga tirhi nchumu mina murhi lowu ni va nyikaku wona hi ku xichudeni xin'wana na xin'wana a xi titshembi a swi tiva leswaku yehe hi yehe a ku na wun'wana loyi a nga n'wi endlaku a va yehe sweswi a nga xisoho i xisoho and leswi a swi lavaku i ku pasa leswi ku a pasa i ku a twisisa leswi a swi hlayaku ku tlula ku kirema i ku a nga kirema munhu mara loko buku se yisuka la kusuka na yena a nga ha swi tivi swilo leswiya mara loko a swi hlaya a swi hlengeleta swi tshama u ta swi vulavula tanihiloko ingaku ri wo hlaya poyitera hi mavona loko ku va swi fika timhaka ya ta vudemokrasi vatukulu a ku ri na timhaka ta tipoyitera tipoyitera a swi pfuna ngopfu swiloswoswo hi ku munhu a dyondza xilo lexiya a fika laha a ngo yimbelela wa ku ri risimu a ka yehe a nga ha yimelangi ku xi hlaya ka helo se hi leswi a ni khome swoho vatukulu xin'wana kahle
0: e khensa swinene
1: danke.

0: Enhlekani.
1: Hayi mo hayi mina bafuna ukuba ujila ba interim ngani na.
0: Etsawa efukini ngongweni.
1: Hayi tuke tuke. Eh ngani na ukuthatha sokuyini nofinda.
0: Yebulabula ekutshisa abantu labangele ka ntanga khume basungula ka swikambele ka swika namuntlha ku mushano ri tse vatsarini tlhe hi languta nele ka vatswari lava hanyaka na vana lava va ku va ri eswikolweni matritelo mitlhontlho leyi va nga hlanganaka na yona swa ku tani
1: xo sungula advice leyi nga nyika ku vanhu ndavulavulani khotanyana switsongo leswi lavuriwa hi kokwani khosa leswi va nga swi vula a va titsheni leswaku a ve na confidence ka yeneyo n'wana yaloye. Number two i ku va ku loko va ya swikolweni hi minkarhi ya ku standa tifoni vatswari a va ri leti va nghenelela va teka tifoni n'wana a yi xikolweni a sefoni kahle hi ku sweswi ku na tisiresi liya ku mi kuma ku ri ko fana na ti-science subject mi kuma ukwalaya wa swi kota ku tirhisa swei a gugula i xidyombanki sweswo kasi hi n'wana yaloye u fanele yehe hi yexe a ti byela ku ri leswi ka Brian leyi a ti geza ku ri i la ku tirha swinene a vona ku hi loko ku ri ku ri a ku rivisa ku hela ka lembe xikambelo a ta achieve ku fika kwini na tshemba kusuka hi January hi grade 12 va n'wi byerile ku ri ku na yearmark yi nga ta contribute percent yo karhi le ka final exam plus na percent yin'wanyana ya tirha yani se vona u fanele va ri na confidence aka swona swin'wana aka vatswari i ku ri mikarhi ya xikambelo i mikarhi leyi mi kumaku hi vona mijingoro ka vanhu a va avoid ku yisa valava ka vaprofeta swilo matandza va nyamisoro swi va khomakhoma i nkarhi wa ku vatswari va khongela sweswi va khongelela leswi muhaxi ku na ku mi kuma ku n'wana tula xikambelo mi kuma ku i na xiyeku xiyeku hi leswi va mi kumaku va twa mahlo ya vava ya tengateka miseni swi ri leswi nga n'wi khoma ku ri tela ebukweni a nga tsali kumbe xinghezana kumbe rikomu se vatswari va fanele va khongela va boha mirungu yaleyo ya satana hi vito ra Yesu. Eka sisin'wana ne le ka matitara matitara un'wana na un'wana yi fanele leswaku this is a barometer aka titara ku leswaku be ya yena yi ya pasiwa njhani leswo i ku encourage vana xo sungula loko vana ku ri ka esabudo yo karhi va ri 100 ku ya pasa 10 swi komba ku titara a nga ndla mintirho ya yena so i nchomu leyi vatswari amini matitara ya fanele ku va ku ya pfuna vana kona swin'wana lomu ya xikolweni ku ya ku salini na ku a va fiki hi nkarhi loko ri ku ri ku na phepha ra 9 o'clock 1 hour before a vi a fikile exikolweni xin'wana a vi a ri na ti-ball pen to ringanela ku heta xikambelo a va ri na rula a va ri na za feedback leswiya leyi ivi

0: Inhlekani Bodon, ina hi pfukini mina minjhani. A yi twa milandzu yi laha hubyeni ya vana va nga sungula ku tsala swikambelo. Mina ni ri vana va hina ni va navelela ku humelela lokunene, ni va navelela tinjombo hi switsundzuxo leswiwani. Vana va hina a va sukeli ku tshama etithavheleni. Vanhwanyana na vafana va kumeka etithavheleni loko ri pela. Vana va hina a va tinyiketeli ku hlaya tibuku va hambana na mikhuva yeleyo, van'wani va tshama eswiphazeni. Se ku va va tshama eswiphazeni a swi nga va humelerisi eka tidyondzo ta vona, swi ta va tisela swirilo. Se ku va va hambana na swirilo sweswo a va hambani na mikhuva yeleyo yo tshama etithavheleni va tshama ni le swiphazeni. Vana va hina ni va tsundzuxa leswi, van'wanyana va nghena tikereke va ta tshika ku hlaya tibuku va ku ha hi ku hi yisi tibuku ti ya khongeleriwa na switsalo swi ya khongeleliwa. A swi khongeleliwi ku u pasa u nga hlayangi, ku hava magic walowo u ta teka tibuku letiya hi ku ti khongeleriwini na switsalo swa wena u ya tsala u nga hlayangi. Va fanele va huma ka mukhuva walowo va tshama amakaya va hlaya tibuku. Ku hlaya tibuku hi swona xitlhangu xa vona lexi xi nga ta va nyika vutomi lebyinene kumbe ku humelela lokunene. Hi leswi ni va navelelaka swona vana va hina, a va hlayi tibuku va hambana na xinganangana, va hambana na ku famba va ya le va ya ku celebrateni hi ku va na xitayela xexiya xo rhwala to ti-cooler box va ya ku celebrateni kolomiya ti-resort kumbe kolomiya swingerengere kwahalaya. Se a va hambani na mukhuva walowo. Hi leswi ni va tsundzuxaka swona vana va hina, a va hlayi tibuku va hambana na ku photosela tifoni. Nkarhi wun'wanyana loko a wisini kwale ndlwini mi ta n'wi kuma a nge le ku wiseni, loko mi ya nghena kwala mi ta n'wi kuma kha hlekelela na foni u le ku chateni. Se a va ringesi ku veka tifoni va hlaya tibuku Bodon, a va hlayi tibuku va ta kota ku pasa. Ku hava noyi loko wena n'wini u nga ti loyangi hi wexe u nga hlayi tibuku, a ku na noyi loyi a nga ta ku loya u ku u yo loyiwa ku ri ku wa swi tiva ku a wu nga hlayi tibuku. Se ni ri Xikwembu a xi ngheneleli eka vona va ti nyiketela ku hlaya tibuku va ta kota ku humelela va pasa. Hi leswi ni va tsundzuxaka swona, hlayisekani Bodon Nkomo.
1: Enhlekani aye
2: njhani vaxo
1: na hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
2: tshama hi pfukini na hi twa loko mhaka na vana va hina va sungurini tala lava tsundzuxa hi ku yini mo ni vula leswi na vana mina van'wani va kona va hindzeni va kolomuya va ndza va tindlela swa vona vana va topa vana va hina nkarhi wo tala loko ni karhi ni vulavula a va fana vambirhi lava ni nga tala na vona anga ri xikolweni so ni va lava swi hinkwana na vona hikuva na yi vona mitirho ya vona leswaku ri a yi ni tsakisi so na karhi na lwa hi matimba lamakulukumba leswaku ri se ni va nyika swikombiso ni va komba example loko ma swi vona i va ku ma ni vona mina ne ni va ni ku ri ni va hlamusela ne ni va komba leswaku ri loko i nga ri na swona leswiwani i nge swi koti ka masiku lama hi nga ka wona so vana va hina va famba tindhawu leti to va ti nga se va fanelaka ku vana va hina sweswiwani i vana mara i vatswari a ni vana vani loko zi va na n'wana
1: Naya.
2: Na kesa, na kesa plene, na kesa.

0: ha khensa loko mi hi nike nkarhi maphorisa hi le ku tirheni swi khi swi tika nkarhi wun'wana va hi rhandza vaakatiko nkarhi wun'wana va nga yi
1: rhandza
0: lexi nga endlaka wa mintlhanu hi ngati a hi ri ku lulamiseleni ka imbizo loyi nga va koho a mahele ya vhiki leyi aka thomo se station commander ya Shagian brigade ya Sirakwana va khensa swinene aka hosi Dzumeri vukona bya vona ku va va tile na burisano lowu va nga vuya va wa na wona na ministara wa xiphorisa va tlha va khensa swinene na le ka hosi nkuri ha sharp and short futhe speech xo vupfa xi nga vi na mitswaka xi nga vi na nchumu swi tlha swi fika swi saseka swinene xikan'we na le ka hosi thomo ya tihosi a hi vuli ku ndhavizita i va makwenu kumbe i va ndyangu mara hosi i hosi se tihosi leti hinkwato ti ri tinharhu station commander va ta yi hundzisa marito yo khensa swinene na ku va va vone imbizo yi fambe kahle xikan'we na vaakatiko lava va nga kumeka va athendini imbizo liya yi nga vuya yi va kahle ana imbizo yi ndliwa hi xikongomelo xo vaakatiko va humesela matitwelo ya vona ngopfungopfu hi tlhelo ra xiphorisa sweswi va swi vonisaka xiswoho na matitwelo ya vona ku endlela ku vona ku hi kumeka hi karhi hi tirha na ku lulamisa leswi va ku swi hoxekile ha huma ka imbizo khala nga mi ta tsundzuka vhiki leri nga hundza hi ti-16 ta ku nga vhiki leri nga hundza hi sota vaakatiko va ka jimu va ve va hlundzuka swinene laha va nga hetelela va kombisa ku na ndyangu wo karhi lowu va ehleketelelaka ku va na swilo swo fana na ti-poison kumbexana swin'wana vaakatiko va ve va khoma nhlengeletano ya voho vinyi andzhaku ka ku khoma nhlengeletano yeleyo va ye andyangwini laha ku nga fika ku va na hansahansa swinene ku onhiwa nhundzu maphorisa ya fika ya tsutsuma ya teka swirho swa ndyangu kumbe va twisiwa ku vava lava ya vambirhi ku nga kokwani xikan'we na n'wana wa koho wa jaha va ve va tekiwa va ta va ta kuma ndhawu a police station laha va nga fika va kuma vutumbelo kona andzhaku ka loko vaakatiko va dye makala kumbexana va hlundzuke swinene loko maphorisa ya ha ri laha agiyani ku tlhela ku va na swiviko swa ku ndyangu luwa a se ku yo sala makala ntsena yindlu yi hisiwile se swi endle ku ku tlha ku tlheriwa futhi ku ya endliwa vulavisisi hi rhandza ku khensa swinene aka vaakatiko lava va ka jimu va nga hi pfuna ku vona ku va ehleketeleriwa lava nga na vutihlamuleri va hetelela va kumeka va khomiwa ku khomiwa va ehleketeleriwa va khume aka vona hinkwavo i ntlhanu wa vaxisati ntlhanu wa vaxinuna hinkwavo ka vona va kumeke va nghena a khoto lava nga vuya va nyikiwa tibeyili nkaye wa vona va kume tibeyili kumbexana va nyikiwe beyili ya 500 rand handle ka maehleketeleriwa wun'we loyi a nga kuma beyili ya 1000 loyi ka nkarhi wa sweswi a nga maehleketeleriwa aka nandzu wa ku chavisela hambi ku ri ku kondletela madzolonga vaehleketeleriwa va lava hinkwavo a va nghene khoto ya Giyani nandzu wa vona wu hundziseriwa emahlweni va ta vuya a khoto hi ti-8 ta October 2026 kombisa ku sweswi swiviko leswi hi swi kumaka i ku van'wani va va ehleketeleriwa kumbe van'wani va vaakatiko sweswi va sungule ku lwisa timembara ta CPF va ku hi n'wina mi nga hi mpipa hi n'wina mi nga hi nyika na list ya vanhu vo va lava hina crime intelligent laha ku nga na hansahansa hi rhuma vona va ya va ya hi pfuna kambe loyi a ngo to a ya thinta CPF ya hina as innocent as they are va karhi ku na swiyimo swin'wana khalanga timembara ta hina ta CPF a ti xoti aka ku ndla swilo swa hansahansa ene hi kume swiviko swa ku van'wani va vona a va ri na xiave aka swi leswi loko se hi kume swiviko andzhaku ka loko hi karhi hi lavisisa ene vulavisisi lebyi nga ku yeni emahlweni loko ku ri ku impela byi ta boxeketa byi kombaku na membara ya CPF i ta fane a khomiwa a joyina lava va khume loko ku ri ku i ntiyiso a ri kona hi timhaka ta ku ti-CPF ta hina khalanga va swi tiva ku a va na mfanelo yo va va nghenelela ka migingiriko yo kombisa ku vilela so ku fika sweswi hi nga tiyisisa a ku na membara ya CPF loyi a nga hini ka ti-list hina hina intelligence ya hina kambe loko ku ri na munhu loyi a vonaka nga khalanga i vona swilo hi tlhelo rin'wana no problem kambe loko o pfuriwa nandzu swi vula ku hi ta edda aka milandzu leyi and loko ku ri ku swi katsa timembara ta hina ta CPF ku CPF yi langiwa emugangeni na vukosi va swi tiva swi vula ku loko hi karhi hi lavisisa mimbuyelo yaleyi hi nga ta yi kuma hi yona yi nga ta kota ku yi komba ku yisa ku yini emahlweni ti-CPF ta hina khalanga nkarhi wun'wani va kumeka va a ni swi tivi ku loko va vona community yi endla swilo va jika na vona va nga havi maforamu va va na nyanyo hi vula leswi khalanga hi tivaka ta ku na xifaniso lexi nga

0: hangalakeni aka swiyenge swa mabulu xikomba ko vanwana va ti member ta hina
1: ta community policing forum ba karba china a pulukwana vanga ambalangi ku ri ti member ta hina ta CPF
0: chairperson Jimmy Dennis Simanga va ta kuma siku va tlhava ta address kahle nga tiyisisa ku ya va member ya mshaka wa lowo karhi lowu nga hunda hi vena swiphiqo loko hi yimisa vanwana va ti member la vukosi vanga tisa swivilelo swa ku loko mina va vanhu mita ka hina mi hi byela mara ku se mi va yimisa a ma hi byeli hi nga tiyisisa ka bode ku na membara ya hina leyi nga kumeka yi va na xiave kwalano ka migingiriko leyi nga kumeka yi karhi yi humelela le apolokwana ndhavisi ta bode va ta yima na hina va swi tiva i tingana sweswi na swi tiva ku a xikarhi ka mina na vona loko hi bula a ni swi tivi ku va ta ku hi sweswiya swa ka wena rikhotso kumbexani yini na mara khalanga i ku a swi vi kahle a ndzi karhi ni karhi ni yingisela swin'wana swa swiyanimoya sweswi loko hi karhi hi talaniwani khalanga ku karhi ku vulavula ndhavisi ta mbewu leyi aka nhlaneki ho cancer hi ku na vukosi na vona va swi twini ene va kombisi ku va ta va na marito yo tshinya aka maendlelo lama ma nga yo hetelela ma va kona apolokwani vanhu va ya va ya famba khalanga va nga mbali ene vanhu lava va tivekaka vanhu lava mi kumaka na le ka community policing forum hi tshembe vona se hina tanihi executive agian CPF chairperson Ximanga va nike Ximange Jimmy Dennis va nike xileriso xa ku membara leyi a hi tsala papila ximfumo hi n'wi yimisa aka forum kambe sweswi hi swi vula na ku na le ku sunguleni hi vulavurile kambe papila ri tata sweswi aka ndhavisi ta bode ku endlela ku va va kota ku va va swi tiva na van'wana hi ku khalanga lava va hi hluphaka minkarhi yo tala ku va ku ri timembara ta hina se swi va swi nga tshamisekangi ene a hi leswi hi va ku hi va byele swona swi tlha swi khomisa tingana kasi Matimba Wealth Mabasa yena i khomeriwe ku kumeka a ri na nhundzu leyi ku hleketeleriwaku yi katsakatsa swo fana na tikhebulu leswi hi rilaka hi swona masiku hinkwawo xikan'we na ona nhundzu a nghena khoto ya Giyani nandzu wa yena wu hundziseriwa emahlweni ita vuya a khoto hi ti 25 ta August 2026 u tatama a ri a xitokisini andaka loko a tsoniwe bail hi mujahani loyi a nga na malembe ya 31 hi vukhale kasi mfuwethu Winners Records yena i khomeriwe nandzu wo baya xikongomelo xo vavisa xikan'we no vavisa u tsoniwe bail u tatama a ri xitokisini hi mujahani loyi a nga na malembe ya 31 hi vukhale u ta vuya khoto hi ti 3 ta September 2026 emjani wa malembe ya 30 mona hi vukhala kasi vongani Eunice Havara ku nga mihlampfa wo huma kwala a Zimbabwe yena a nghena khoto hi nandzu wo yiva laha nandzu wa yena wu nga hundziseriwa emahlweni i se hi silo ya nga na malembe ya 49 hi vukhale u ta vuya khoto nakambe hi ti 25 ta August 2026 its own way bail kasi lista ngoveni yena i khomeriwe ku kumeka a nga landzelelangi swileriso leswi a nga nikiwa swona hi khoto kumbexana leswi a swi vitanaka i violation of protection order hi ririmi ra vabyi vahlampfi a nghene khoto na yena nandzu wa yena wu hundziseriwa emahlweni u ta vuya hi ti 25 ti 25 imuna malembe ya 40 hi vukhale u tsoniwe bail kambe handle ka swona khalanga maphorisa ya Waterfall ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaka loko leyi aka bungeni ka yin'wana ya tindhawu to xavisela kona xihoko ku ta va ku kumeke wa xinuna loyi a tivekaka hi Rolani Stefan Mashimbzi a hundze amisaveni Rolani Stefan Mashimbzi lexi xi nga humelela khalanga va ri a ku ri ka ndhawu yo kumeka ku karhi ku nweriwa kona xihoko loko se lava a va ri ndzeni va hlamele hi loko a vuya hi ku tsutsuma a karhi a huma a handle a swi twisise ku ku endleke yini a tlhaviwini laha a tikomba ka ri na mbanga yo tlhaviwa a gon'wini i fike a wela kwalaya andzeni ka thaveleyo yaleyo kambe vanghana va yena loko va karhi va vutisisa ku ku endleke yini va ve va kuma timhaka ta ku a swi twisiseki ku nga va ku endleke yini hi timhaka ta ku a nga kotangi ku va a hlamusela hi nkarhi lowu a nga wa hi wona i kumeke a va a kumeka a hundza misaveni swi nga leswi maphorisa ya Waterfall va le ku hlotana na miehleketeleriwa mhangu leyi yi humelele ra vuntlhanu leyi aka bungeni aka mitetweni swi nga leswi lava va nga na vuxokoxoko lebyi nga ta pfuna maphorisa a va fonele Kapteni Mabunda leyi a Waterfall police station ku endlela ku va ehleketeleriwa kumbe miehleketeleriwa loyi a nga na xiave ka mhangu leyi a kumeka a khomiwa kasi loko a ha ri kwala Waterfall maphorisa ya simeke xiyenge xa misecho andzhaka ku hlotana na tatana muloyi Alfred Rama Tibedi va malembe ya 70 hi vukhale kumbe xa 77 years lava va nga kumeka va nyamalarile ku ya hi swiviko va tshama va ri voxe a kaya a swi twisiseki ku fika sweswi ku nga va ku endleke yini kambe va ndyangu loko se va va lava va kumeka avele ku va kumeni ku simekiwe xiyenge xa

masecho la maphorisa ya hina ka nkarhi wa sweswi va nga nhoveni xikan'we na vaakatiko ku nga ku laviweni na mukhalabya lava nga tshukaka va ri na mixokoxoko a va nyiki maphorisa kumbexani va luma maphorisa ndleve ku endlela ku hi swi tiva ku va ndyangu ve le kumbexani mukhalabya ve le kwihi. Maphorisa ona ya ha ri ku hlotaneni na vaehleketeleriwa kumbe miehleketeleriwa loyi a nga tivekiki andzhaku ka loko ku ta vaxinuna vambirhi lava twisiwaku vava ku nga tshunxeko Maswanganyi na vafana Ngonyama. Lexi xi nga humelela i ku lava mbirhi a va ri movheni wun'we loko se va ri ndleleni yo ya fika lava tshama kona ku te movha hi tlhelo lerin'wana lava nga fika va va balesela xikan'we ka n'we va kumeka va lovela kwala mhangu yi nga humelela kona ku na mudyondzisi a xikarhi ka lava mbirhi swi nga leswi va ehleketeleriwa a va swi khomiwa ene xivangelo xa ku baleseriwa ka vona a swi tiveki laha ku komberiwa ku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va nyika maphorisa ya lulekani byona ku endlela ku va ehleketeleriwa va khomiwa. Kasi maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisa ndzhaku loko n'wana wa malembe ya mune a ta va a kumeka a hundze emisaveni le a ka Ndengeza a handlenyana ka Giyani. Lexi xi nga humelela i ku n'wana loyiwani i tsutsumiseriwe a tliliniki ya kwalaya aka Ndengeza la maphorisa ya nga vuya ya vitaniwa va fika va kuma ku n'wana loyiwani i hundze emisaveni kambe a huma khuvi hi nomo la swi nga twisisekiki kambe va ndyangu va kombise maphorisa ku va na ku ehleketelela swinene ku nga va ku tirhisiwe poison ku n'wana a ri kahle mara ku a nga va a dyeyini a swi tiveki. Vulavisisi byi le ku yini emahlweni la mimbuyelo ya xivangelo xa rifu yi nga ta nyikiwa va ndyangu. Maphorisa ya hlanganani wona ya le ku ndleni ka vulavisisa ndzhaku ka loko leyi a Rotterdam kumbe a Rotterdam ku ta va wa xisati wa malembe ya 20 hi vukhale a ta va a kumeka ambeyiteriwe xikan'we no pfinyiwa hi mukhale ka muhlekisano wa yena. Leswi nga humelela sesi a ri ku fambeni laha ku nga fika ku yima movha ivi ku chika khale ka muhlekisano wa yena a nga vutisangi nchumu i lo sungula ku n'wi mbeyetela ivi loko a heta ku n'wi mbeyetela a teka na bodlela a ri faya laha a nga fika a n'wi tlhava hi nsindziso a n'wi rhwala a famba a n'wi tlhava hi bodlela ivi hi nsindziso a n'wi rhwala a famba na yena a kaya ka yena laha a nga fika vusiku hinkwabyo va n'wi pfinya ivi mutswari wa sesi loyi va ve va landza maphorisa laha maphorisa va nga vuya va ya laha a ka jaleri kumbexana miehleketeleriwa loyi a nga khomiwa sweswi wa malembe ya 20 hi vukhale a tshama kona lava nga fika va bari vanti loko maphorisa va nghena va kuma ku sesi yi vavisekile na timbanga naswona i pfinyiwini ku pfuriwe nandzu wa ku ba hi xikongomelo xo vavisa xikan'we no vavisa ku onha nhundzu xikan'we na nandzu wo pfinya laha ku nga pfinyiwa lowu wa xisati swi nga leswi miehleketeleriwa a humelela i le khoto ya hlanganani namuntlha mimbuyelo ya khoto kumbexana le ka magoro hi ta nyika vayingiseri va Giyani Community Radio vhiki leri taku. Kasi leyi adzanini leswi nga humelela aka mutrupa ku kumeke vana vanharhu va ri karhi va famba loko va ri karhi va jikajika va fike va vona xibakani xa white xa Ford Bantam xi lo yima ivi vana lava va vitaniwe hi miehleketeleriwa loyi a ri ndzeni ka ximovhana xoxolexo loko se a va vitana hi loko vana lavaya va ya ku laha buti a va vitana kona loko swa ha ri tano muhaxi va te loko vana lavawani va fika va ya va ya kuma timhaka ta leswaku miehleketeleriwa loyi i va komba xibalesa lexi a ri na xona a nyongeni ivi andzhaku ka sweswo ivi a va lerisa ku va siya tinqingho ta vona ta le nyongeni kwalaya movheni va nga koho khalanga ni nga nghenanyana a mavhengelenyana katsongo hi kota ku tamula katsongonyana

0: rhangiseri hi tlhela hi vuya nakambe na Sergeant Rojover Khotso va ya mahlweni.
1: Inkomu Khalanga loko se vana lavawani a va kombe xibalesa lexi a xi tumbetile ivi a va sindzisa ku va siya tiqingho ta vona ta le nyongeni laha a nga vuya a fonela munhu wo karhi a lerisa a bula na vana lava a va byela ku a va fambi va ya aka ndhawu yo karhi va n'wi landzela swo fana na mali. Kambe vana lavaya hikuva se va kombiwe xibalesa va ve va famba ivi miehleketeleriwa loyi a vuya a suka a famba leri endlelo a ri hi hlamarisi khalanga hi tala ku vulavula hi rona hi karhi hi vatsundzuxa vanhu ku a hi tivoleni swinene hi nga pfumeli munhu a mi nyika lifita ku famba siya tinqingho ta wena kumbe swibekani i ya kwihikwihi i ni landzela mali ni ta vuya hi vulavula a swi kona sweswo ku munhu a nga tshuka a hlangane na munhu ivi a n'wi vitana a n'wi byela ka si tiqingho ta yena ta le nyongeni ku va ku ri na xikongomelo lexi yena n'winyi a va ku a ri karhi a lava ku lata ti vuyerisa hi ku mitwisiwa ku vava yehe yaloye. Kasi maphorisa ya swihusese wona ya le ku ndleni ka vulavisisa ndzhaku ka loko ku ta va ku pfinyiwe vana vambirhi ku nga n'wana wa malembe ya nkombo na malembe ya mune ku ya hi swiviko mhani wa n'wana a nga ri kona laha makhelwana a nga vuya a n'wi tivisa ku vana lava va n'wi byeli ku ku na swo karhi leswi nga endleka hi vona mhangu yi humelele a swiphungubye laha ku nga pfuriwa nandzu miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi a nga si khomiwa. Khalanga hi ve na imbizo a mahele ya vhiki leyi aka thomo laha ku nga va na swiviko swo tala swinene leswi swi nga vikeriwa ministara wa maphorisa muchaviseki tatane Mathane. Swin'wana swa leswi va nga kombisa swona vaakatiko hi timhaka ta ku doroba ra hina ri na swa tinyawupe a hi va hlamuli kahle na station commander va va hlamulangi kahle kun'wani hi va taxi association lava va vula sweswo. Maphorisa ya hina ma famba hi tivhene ma pfula mafasitere ku nghena swibekani swa mali va sejeni loko va ya swikolweni va ba vana va xikolo va tlhela va va kera na misisi kambe a hi hinkwavo a va hi cukumetela van'wani va vona va tlhela va vulavula leswinene va kombisa ku impela tanihi maphorisa kun'wana leswinene hi swi ndlaku va swi vona. Khalanga a swi tekile na nhlokweni ku xiphorisa i xinene loko xi tirhela wena i lavaka swona xi tirha leswi i lavaka swona kambe ka munhu un'wana swi va swi nga ri kahle. Se hinkwaswo Khalanga sweswo swi tekeriwe enhlokweni hi swi twini hi ta va na nhlengeletano ra vunharhu laha station commander brigade ya Sarakwana va nga ta nyika ximfumo mbuyelo wa imbya yi va yi ri kona le aka thomo aka host tom kambe leswi swi nga koho Khalanga i ku hi na xikolo xo fana na Hanyani Thomo hi kale hi xitsan'wa ku tsan'wa loko Khalanga a ku ri timhaka ta ku va hi nga ha yi eswikolweni hikokwalaho ka swivangelo swin'wana na swin'wana leswi a hi swi vona swi ri karhi swi humelela nkarhi wun'wani mi kumaka vana va pfumala mahanyelo vana a va koti ku hanya kahle kambe loko hi ya hi ku hi ya kota ku va hi pfuna hi ku hi ya vona ku vana va xikolo va kumeka va ri karhi va landzelela milawu ya xikolo ku n'wana i n'wana Khalanga lexi nga hi tsakisa un'wana wa vatswari ivi a kombisa ku n'wana i na mahanyelo ma le kaya i na mahanyelo ma le xikolweni i na mahanyelo ya le xitarateni kambe a hi njhekanjhekisana namuntlha se hi ku sweswi swi vikiwe ximfumo ku le aka thomo hina hi be vana va xikolo hi tlhela hi va kera na misisi ene mhangu leyi Khalanga yi humelele hi 2023 swi vula ku phorisa ra hina a ri fanele ri pfumele ku biwa hi n'wana wa xikolo hi 2023 Khalanga mo ni nyika xikombiso mina loyi ni vulavulaka ni ri na n'wana wa mina wa nhwenyana loyi a dyondza laha a Hanyani Thomo so loko n'wana wa mina na yena a nga endli swona swi vula ku mina tanihi mutswari ni na mfanelo yo va ni nyika xikombiso ni nge koti vana va vanhu ni khe ni tsandza hi wa mina ene vana lava nga buwa Hanyani Thomo i wa mina n'wana wa nhwenyana i buwe hi bawa wa yena ku nga mina tanihi mutswari Khalanga hiku ri ka ri khotso hi le ka ri khotso se mara loko n'wana ni ta swilo swo huma ndleleni a ya swi endla mahlweni ka vanhu swi vula ku i poyila mani a ngu poyila mina se lava va nga swi twa kolomu va nga swi twa kona va ya vuya va ku yini va ku yini n'wana loyi va vulavulaku yena futhe naswona i kumeke n'wana loyi a koka maphorisa hi tihembe ku za ku tsemeka tikunupu timbirhi ta hembe loko hi fanele hi tshama hi ku hi nga hlamuli nchumu vana va xikolo va hi ba ku ri ku va tsandza mathicara va tsandza na SGB hina hi ri maphorisa hi hina va mani byi ya kwihi vumundzuku bya tiko ra hina mara ha khensa swinene so hi ku sweswi wa xiviko xifambile swi vula ku hina hi tatwa hi minister ku impelampela Hanyani Thomo hi fanele hi korhokela hi ndlela ya ku hi fika ku ndhawini vana va hina va ku he n'wina maphorisa sukanda ivi hi suka hi famba hi mhaka ya ku vinyi va tiko ayi a va swi lavi ku khuza vana va vona hi swin'wana swa leswi va vaka swinene mara ho tsakisi ku a swi humanga ka nomo wa ndhavizitha mara a swi na mhaka Khalanga leswi vatswari va vulaka swona ku fanele ku tirhisiwa xiswona exikolweni hi leswi hina hi nga ta tirhisa xiswona loko va fika va ku hina tanihi vatswari na swirho swa SGB ntwanani wa hina hi lowu ntirho wa hina tanihi maphorisa i ku vonaka a hi humbuluki hi landzelela leswi nawu wu vulaka swona na se swikolo swa muxaka walowo hambiloko ku ri ku hi ri na nkhinkhi hi karhi hi ku hi le kaya van'wana va ku hi dyondze kona hi la ku pfuna ku xikolo xi va xi ri kahle ha loko hi hlongoriwa hi kahle njhani ku hi hlongoriwa hi va hi ri na tirizini so hinkwaswo swoleswo a khensa swinene ene n'hweti leyi nga hela ka xikolo xo fana na Hanyanthomo kumbeta ka n'hweti leyi nga hela khome nhlengeletani na vatswari mara lexi hi tsakisaka i ku ti-complain leti a ti huma ka vatswari lava nga na vana Hanyanthomo ti huma aka vanhu lava va nga kona kwalaha tikweni va nga vaakatiko va ngo tsakela ku xikolo xi fanele xi fambisa leswi so hinkwaswo swi beriwe atindleveni i xibamu lexi nga bela tindleveni hi ta swi landzelela hinkwaswo leswi swi nga vulavuriwa loko ku za ku va na complain official yo komba ku hina a hi tirhi kahle hi ta dyiwa hi mitirho hi nga ta papara hi kuma ku mitirho se yi dyiwini va tlhavaku hi vurini hi tlhela hi byela na n'winyi wa n'wina ku n'wina vu ri khotso a mi twi a ma ha endla yini loko se hi ri a travel-ini hi khe hi famba va tlhava hi hleka va ka va ri maphorisa va endle yini va kiri vana misisi a va ri maphorisa va endle yini va be vana va xikolo swi hinkwaswo swi kombisiwaku swi nga fika swi kombisiwa swi ha khensa swinene leswi ho khota ntsena leswi nga kombisiwa hi vaakatiko hi nkarhi wa imbizo khalanga leswi nga sala swi vula ku tava ku ri swivutiso leswi hi nga ta twa swi karhi swi huma aka vayingisela
0: komi khensa swinene 060-8875-942 loko ri na swivutiso vayingiseri vutisani sergeant va kona mi nga hi tsalela mi nga hi fowunela mi nga rhekhoda kunene 060-8875-942 hi twa n'wehe leswaku n'wehe mi swi vonisa ku yini ka timhaka leti va nga vulavula hi toho sergeant loko ri ni leswi mi nga swi twisisangi kahle kumbe ku vamba mi karhi mi tiva swin'wana mayelana na timhaka ta xiphorisa njhani vamukeri
2: nkomo minjhani hi pfukile minjhani va ri khoto
1: hi pfukile minseri hi pfukile hi ngo kombela ku twa kwaleyo
2: pfukile
1: nkomo
2: no hi leti hi leti yi teni nhlokomhaka mara ka ri nhlokomhaka ku ri timhaka ta maphorisa va lunghisa ku yini tiko or ndhawu se mara i vane ni vula ku ri hi ni vatswari a hi ve na ri munhu ku hava phorisi na rin'we leri nga fikaka ndhawu leyi ri fikela vana va xikolo loko zala ri va ya zama ku lunghisa ku ri vana lavan'we ku na vana va mitinhloko van'wana va famba na mikona swikolweni van'wana va famba na swihloka va famba na swihambanahambana swikolweni loko va ya va ya lava maphorisa va yeleke ya lunghisela vana va hina lavan'wana lava yeleke ya dyondza ku va fambaku na mikona na swihloka a hi vona lava nga leke ya dyondza se ni vulavula na vaakatiko hinkwavo ku nga ri va ka Thomo ntsena a hi languteki timhaka leri hi ti languta hi tihlo ra kahle hi nga vengi maphorisa loko va kha va hi hi nga ni leti tlhela ekutati loko hina hi va hi kha hi tsendela swo hanyisaka swona na loko va rhava kaya a xikolweni le xikolweni leswi hi va hi tsandzaku hi la kaya va nga tlhela va endlaku va tsandzeka va tsandzeka le xikolweni a hi nga swi endli sweswo ku va hi tsandza va hina hi vanhu va xikolweni emhaka leyi nga ta yi vurisaetiko hinkwero kahle kata a tshikeli maphorisa va tirha ntirho wa vona kahle hi tshika matiyara na vona ma tirha ntirho wa vona kahle na vana va xikolo lavan'wana va kota ku dyondzaka le xikolo na vana va xikolweni mara vana va valava kumbe vatswari va lava nga complaineni va lumbetaka na maphorisa va rhonga ngopfu ene ni nga tivi ku kwala kari va kha va la ka lumbeta maphorisa ku ri va tsema vana misisi swi ka va tshaviseka ni nga tivi vona dyena hi nkaswo loko va ka kha ku dlaya vana hi xitayelo vona vatswari a hi tshikeli switoritori hinkomu twa gavelo va sweswo ku ri vatswari a hi tshikeli switoritori a ka vana va hina hi va sikeli na vana va hina hinkomu twa gavelo vula sweswo
0: inkomu yi khensi 060-8875-942 hi lava sergeant va koho loko mi tshika mi la ku vula swin'wana ka leswi va nga swi vutisisa hi beleni riqingho enhlekani mamukeri
3: hinkwavo mihasi hi nga ta sedeni rikhoi
1: enhlekani kokwandza laha khensa swinene
3: hinkwavo mi ka mi la gometa muhasi la ko loko ku ri community yi la koti ku twisisa vukona bya maphorisa ku vanhu va lava a ya ya future vana va vona a swikolweni kahlekahle hi vulavula minkarhi leyi va loko hi nghena swikolo na n'wina kwalaho vatolokoni a ku ri na nawu leswaku a ku na madirese ku na swiyimiyini a swi nga ri kona se Pena kamu tu mahu masuk cara mahu banyak uang dengan uangnya ni. Evan ada mana madre. Sangat pun nama yang ni

0: Kenya. Makori utaban jata selogo arwate mavane bani tusi ya baya. Selogo arimuchari aritaga jaga seka. Kau irwela kori sari ritene wana tisindiwa matapa tapa mwoni. Kwa mwenye wa kwalifai no kwalifai kwa eka tisai. Se wanyangu kini kondema. Mekete jini bakori. Ngaku na wanyangu bakori kwa makori sao. I'm not going to be able to do it. Bagulo kuma polisa kari mitakuchuli na tukorai na kuma na oda. Na kuna oda, kuna umuzuku, aka tukorero, nani kaa, the first coming generation. Bagulo kwa chari wa sunakuja sunwana sunwana. Kwa nesu na kumeneriza, chari wa lawe, ama tukuki, bako ambula chovo nero era chani nero era muhidi. Chukwa nyaito etelela, tekuri. Community, I'm not very sure. Thank you very much,
1: All right, 060-88-759. With this Salah, Bakushana, wanna look on any.
2: Okay.
1: All right, vabitana maphorisa ku ze ku
2: anga a xikolweni kuna ta vatswari kuna vinyi va xikolo ku ti esna ku moya tivulavula ntiyiso hi ku khalanga sweswi hi boniwile ku tani swi vuriwanele ka ministara nchumu vula xihoxo tirhi se hi ta landzelela nawu n'wana loyi a ri na mukwana a xikolweni mutswari i ta n'wi landza police station ku hava swin'wana hi timhaka ta ku a hi ti byela ku i vana
1: mi
2: ta fika mi ku mi n'wi veka xitokisini a ya hetelela a ta teka rivoningo wa n'wini ni va na mukon'wana wa criminal record n'wana wa mhe ya ku hluphekeni a ri nhwenyana phela a ku na reason yo hi famba hi landza vana lava nga hlomo a hi tirha leswiya swo hi ku okay mo hi tswari ne n'wana a hi wa wun'wa hi landza xitsonga hi tirha xichangana now mara vinyi va tiko a va pfumeli sweswo ene loko bya swi vuriwa aka ministara swi vula ku xivulavuri lexi a xi nga vulavula xi represent-a ku ri ku a hi dyoha hi va va hi khomeni sweswo ha swi tiva ku yini xikolo ni to fika ku nghena hi yima ku vana va xikolo va mina va ku tari loko a suka ku yinini ho huma hi famba loko va swi vula ku na case problem a swi pfula case xa laha hanya a hanya nthomo leyi xikolo lexi hi nge tshiki vana lavaya va onhekeriwa hi lo nhwi hi byeriwe kahle ku mi fane mi landzelela a nga that's number one a nga chavisiwi number two a ma hi tiva bela etikurini number three ve ri n'wana wa xikolo a nga keri ku misisi se hi fane hi tshika ti-DM one loko sweswi ku nghena complain xikombiso khalanga va ku a hanya nthomo vana va lwini loko va lwini swi vula ku na nandzu wo vana va lwini swi vula ku vatswari hi vona va fanele ku va ya tshama hansi swi va tsandzeri ku va za va vitana maphorisa na ya rhwala n'wana wa xikolo hi vuya xitokisini mutswari loko ku ri kun'wana a ri hansi ka malembe i ta ta na xitifiketi a ta fika ndla yini a vula ku la hansi ka malembe ivi hi kota ku hi n'wi teka tintiwo hi heta hi n'wi tshuxa a ya ka jele ya yini ya vana hiku aka ha ri na ku hi ta fika hi ku hey loko u fika ku hey swi vula ku i kandziyele timfanelo ta yini ta n'wana khalanga se n'wana ta sungula ku mi chava ene ku ya hi ntiyiso hi hava mfanelo yo endla sweswo swi sweswo hinkwaswo vatswari sa ku swi vekiwe pa a rivaleni ku hina hi swiphiqo aka vana va xikolo no twela va ka mapuve a ni ti ku va ta nghena kwini no twela va ka mavalana a ni ti ku va swikhwinyana hi ku swi problem khalanga ha swi tiva no twela va mara xivulavurixi ene hi fanele rhuma sweswo va solve a suka a ta fika ku va ba records va ni abuse hambi ku ri ku ni khavhara va nge swi koti hi ya vuya kwalaya ka swi ka YouTube ku mi byeriwe yini n'wina hi siku ra imbizo kwini aka thomo ringetani ku mi twa mina vana n'wina tirhelana na vana va n'wina se mina va ri voningo

0: vatsembane va enelo va they are there tani hi vana none ka xikombiso hi nga vulavuleli ku yini a emotion phorisa hinkwenu ha boyeka ku hi landelela sweswo ku hi kota ku vona ku impela a hi endle na xihoxa ku endlela ku mitirho ya hina yi va yi hlayisekile.
1: Alright, ku na lava va ngo inkomo haxi loko a vo kota ku hi hlayaka va ku homu tingo leri a hi mpfuki na hi tshama hi pfukile
2: na mese
0: ahe butavela minjani
2: kurimjani wena
0: master mina na nwana a hi tivana ene naswona vela ku vativa ni mvakela ri kaya mi tshama kwini
2: lavulavula a tihundleni mara leswi nga kona ni na mitiva ya so aya eka mina va hi hlamusela leswaku ri matimba va tekeriwile sorry vinyi va vana la ku nga ri hina very deep na vinyi va hi lava vana va hina swiwani vadyondzisisani se vo tlamala na mutalo swiziziwini swi nga fambi tecodingi matansa mali swi vulavulaka hinkwaswo le kusweni boyiwile mina sinana na vana la na kuma tesuna inani loko ri no vana va hina va karata a ni vula na vana va mina ni vulavula na vana va mina loko vana va mina ma swi tiva leswi na leswi na loko va ta endlaka swona kena geta tomorrow ni fane mi tlela xikolweni and then swi xi kota xi kona xa vona ni thayela ta xixana ke hi swona a tibara maxesiyani nyani ya nghena sweswi ku na mulandzu yikulukumba ngopfu ya vuyisengeni ka siku leri ni tshamaka rona because ya tisela mi nghena lani kumanimani even suka ni aku tinghozi kwi ni va ENB a hi yimeleni nawu leni hi ngisela tihosi hi ngisela tiphorisa hinkwale because va tele hina vanhu lava hina va tele hina a hi va yingiseleni hikuvaku loko kumana va timhaka va ku ya maphorisa va tele chumu so ku na vafundhisi van'wana a va hlaya matsalwa fundhisiwa na mutanga isne a nga ha ri na matimba va ku famba hona vana vanhu wa khalimela kotam kamtam ona kamtam a ku tekisa seterizwe thank you
0: eko a mi hlamulanga leya yo hi tivana mo famba sweswo swa mo ku thank you hi butavela
2: a hi leswi a ni ta vala vula
0: okay
2: kwala moyeni
0: a ni swi tivana a stray
2: hallelujah
0: thank you
3: nhlekani ni tlhe ni vuya futhi sijeni a xi kala vito wa vilela hi mhaka leyi munhu vulavulaka ya mutota mbilwini mhaka ya kuma ku vana a va biwi loko wa n'wana esijeni ekhale a hi vumela loko hina hi ba ni vona hi khomaka banani vana lava va vakumelaka lava xikolo banani sijeni i tshama ni hansi mi twanana wa mina matimba ku vulavula na va nga le henhla misayinana va ku n'wana a wena kurisa leri n'wana va nga ni ave ene mi kurisa la mikhale sijeni wona n'wana wun'wanyana a ku nawu mutswari a nyike n'wana nkhave loko a suka ni mixo xi ri xitsanana xi ta hlonipa ku fana na mina na wena sejeni hi chavaku mina vatswari va wena a va mi nyika nawu leswi va miri sejeni va hina vana na mina ni nga na vana a va wu kumi nawu a hi maphorisa a hi nchumu vo tshama xa vo va famba va na nkomboni nkomo sejeni
1: a ni tivi mi ta ku hlamula before hi tlanga tin'wana
0: hayi inkomo khalanga sweswi vatswari va vulaka swona leswiya swi ya hi mutwanana mara hayi ku na swi swin'wana hi nge swi cinci se loko mutswari a lava ku chaviseri van'wana a timbaleli saka loko a nga n'wi chavi loko a n'wi langutile u mbala saka kumbe ku ta va ku ri hi ndlela yin'wana hi ku khalanga se hi ta khoma nyari hi timhondo hi ta va na swiphiqo swikulukumba se a hi va tshikeni vana va hina va tiphina a va tiphina mara hayi va mina vani ka ri goza ku tlangeriwa a ni lavi no ni twa swilo sweswo so mutswari wun'wana na wun'wana koho wa swi tiva ku hanya njhani na ndyangu wa yena a ko xeka nchumu ni nga twa tin'wana
4: ahe van'wana nga doni i nhlekani a karhi ha vati sejeni loko va karhi va vulavula kwalani van'wana nga doni mina ni le ku hlamuleni ka vatswari lava va nga nyika ti-complain ta misisi ya vana van'wana ngo a ni swi tivi ku va swi tiva ku a misisini ya vana vana va hoxa ti-drugs na a ni swi tivi ku va aware vatswari va lava na swin'wana a hi tshikeni maphorisa ya hi lulamisela vana.

hina hi ri vatswari. Mina ni la ku ta vula ni nga tipfinyingi ku the late Masizani Phorisa ri ni humesele vana va kahle hi sandhoko ya vona leyi a ni va vitana van'wanangoni ku tanani la kaya ka mina ku na 1212 ni ya xava nsamboko ni nyika the late Masizani va ta va ta va ta ni lulamisela. Masizani moya vona wu tele kurhula mina va ni humesele swilo swikulukumba ngopfu vana lava va endle ku vana lava va kula va tlhela va humesa swilo swa kahle evuton'wini bya vona hi nsamboko ya the late Masizani inkomu.

0: Xaweta hinkwenu mina lexi ni lava vulavula xo ro sungula i nambara liya ya 086 00 10 111 hina tanihi va
1: introduce hi n'we manisesi
0: i me xivambu nsuku ni tshama kwala ka thom nambara liya ya 10 111 liya a yi swi koti ku hi tirhela a yi le ku hi tirheleni nambara yaleya 10 111 number 2 hi kombela ku n'wina mi nga ta namuntlha la a hi swi tivi ku a swi koteki na ku loko ku ri ku ri swa koteka ku loko ku thoriwa maphorisa mantshwa loko ku ri ku a swi koteka village yin'wana na yin'wana a hi kombela ku loko ku thoriwa hi vuntshwa ku va ku ri na phorisa rintshwa number 3 mo ni nge zani rivala hi leswi ni kombe ku loko ni mi pfumelela vakulukumba kwala emahlweni kombela ku vula leswi a Giyani police station a ku tirhiwi mara ni no lava ku ta complimenta ni complimenta master court va tirha na police station yi roxa va nge yi koti Ridgeway va tirha na Mashala wa tirha na Ridgeway wa tirha va nga yi koti police station va ri vambirhi va nga yi koti Giyani xa vunharhu hi lexi ho kombela ku loko ku ri ku ri swi koteka a thendani xikolo vana va hina lava nga xikolweni va delela ene loko n'wana na mahanyelo manharhu mo ni mi byela i na mele kaya i na mele patwini i na mele xikolweni lama va exikolweni nkarhi wun'wani ma lava ku khalimiwa hi maphorisa loko maphorisa va nga yi exikolweni kumbe loko maphorisa va aleriwa ku loko n'wana va n'wi kuma ri na misisi a tsemiwa misisi South Africa yi ta onhaka hi ku South Africa i vana lava va hina va nga ha ku kuleni sweswi xo hetelela hi kombela ku loko ku ri ku swa koteka no mi kombela mi nga hi xaviseli tiposo mi nga xavisi vana hina vana lava tsinini hina a va le ku thoriweni hina vamhana vana hi yo ze hi hundza ka age ya ku thoriwa hikuva ku xavisiwa tiposo a Giyani police station loyi a nga responsible na ku xavisa tiposo whether i kona kumbe a nga kona laha ha kombela hina vana va ntsinini a ngo vana mina ntsena n'wana ntsinini Giyani leyi yi na vana lava ntsinini hinkwayo a hi vuli ku lava thoriwaka va va nga ri kahle mara wisani ku nghenisa vantirhweni hi ma 25,000 lama va tekelaka

0: All right. All right, mikandziso liya a kuri mikandziso leka mbizo le isa jandro jwa rekhotso aba ibula kote kuba hi switwa kambe ta tle swi endla topic ka siku ra mindzuku hi vulavula hi swona hi nga ta tle hi tlanga ti clip letiya sergeant ta kombela mi veka marito ka makali
1: inkomo khalanga swi leka vatswari ku endlisa ku yini kambe loko swi za swi fika swi vuriwa laha ku nga na lava kulukumba swi vula ku a hina lexi hi nga ta swi tlula vatswari hi switwini va na mavonelo yo hambana na aka yona mhaka yeleyo kambe muhaxi swa ntirho i ntirho wo fane hi wu hlayisa loko nga wu hlayisi laha exiphoriseni ma swi vona ku onha swi le rivaleni ngopfu swi swi le ka hina ku endlisa ku yini a swi vulavuriwa ka Thomo Khalanga a hi hlanganeni ra mitlhanu na vayingiseri va Giyani Community Radio hina hi ra vunharhu navusiku ka tele mbilwini inkomo
0: inkomo hi khensa swinene
1: Thank you.

0: Swivile leswo hi ku tirhisana na va Savukiwa Trader Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill, naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savukiwa Trader Link yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savukiwa Trader Link. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savukiwa Trader Link.
1: Kumastilo somba na minkari. Vileka bum. Bumpa Reloaded. 326 Nindega.

0: 23 minute mix here ngene kahle leka awara liya yanar e ka nhlikano wa sukura no vutla e ka nongolo ko bambar lord and ver lo gote ka wena ne eh ni nga fela jela ni nga tina zumba ku vula wanuna seso
1: eh a jela wansati
0: loko vula wanuna swa tsembisa eh as fana loko vula wansati
1: ai
0: kona vaka manna ni ta fana wena ne loko vula bona ai ai ta
1: ku fana loko ni khaitsata eh bona mkanzisi wa tala loko ku va kha ku tsina ngo nwanuna vaku ya eh impela buti tsake
0: man ha ba wena
1: ka ku tsina nwansati ntsela vaku a sila ku buthilo for steering
0: Ebara swi so wana phela loko ko hi ku vanhu vengi yimi lava vula ne mitjato ya ku tala milovolo ya ku tala vaka baba vo fosteriwa loko aku ni ha mali akho hayi nga zevelela mali baby ta transfer ya
1: ukuba
0: ku jakaya shugawa swa ku danta sha kanye kahle mina nala ku hi kumeke va enloborini ku mali ta hi huma kwini hi tisa imani ani nghenese mali baby ta ku ni
1: swi nge nghenisi ngozini sweswo swo pfumelela timali ta hina
0: so mi ti lovola olo vula ku lovola tilovoli ya
1: masta ku huma kumelele
0: no vula ku nayi ani ngheneleli loko ku ri i la ku tilovola tilovoli
1: sweswo swi hi vuyisa ka ku xa mine xa we milandzu ya mihi ya we
0: a hi kahle swa milandzulandzu na switwa ani mara loko ri ku la ku tilovola tilovola
1: mi nge ni jikeli
0: ayikho u ta jika we nga tilovola u ta jika we nga tilovola
1: mundzuku mi yisa kaya papila n'wini ma byela ku hi ti 25 ta November hi ta ku lovoleni
0: ku na mucato ya ni nga neri wanuna wun'wana a phelaphela a swi pfumeriwi vhene le mutini va ku heyi hi fetikele akaya va twisa ku hayikho hi lowa n'wana a lovolaku loko vo votwa ku hi no lovoriwa na vo swi nge vi kahle fana wa njhani n'wana wa njhani waloyi
1: ya ne a yi khola vayingiseri va hina amukela eka nhlekani wa siku ra namuntlha nhlekani lowunene hinkwaku nkwaku lamba ku mukhameri kona amukela eka nongonoko wa bambari low dead makumembirise wa timinetse kumbe awara liya ku nga awara yanharhu hi khensile ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya a yi ri njhani weekend khazi mi pfukile mara
0: khazini a yi hlayisekini la ku dyangwina mi pfukile khazi
1: na hina hi pfukile na tshemba ku weekend a yi ri kahle swinene
0: na weekend yi ve kahle swinene hola ku dyondzele ka n'wina ku weekend xive njhani xo kuma xive
1: xikomiweekend xi tshama xi ri kahle problem xi tshama xikomile xiweekendani phela ho tsaka loko va wa vuntlhanu hehehe weekend yi to migivela ntsena hi ku yi sonta se va kha yi lunghisa ku okay mzuku ku tlheleriwa ka vhiki leritshwa hehe vana va ya xikolweni kahlekahle siku ra sonta ri kombe ngopfu se hi nge he ri kasi ka weekend kambe hi ndlela leyi mi yingisela mi loko ri ku wa ku hi kuma ra ku sungula kumbexana wa ku yingisela nongoloko ri sungulasungula ku amukela nongonoko i bambarilo leyi famba kahle na vakhazi wa game mi yingisela wa mina ku ri msumbunuko lowo saseka lowu va ku kha u khomele kahle vhiki lero saseka a hi swi ti ku ta humelela hi ndla mara loko ho tshuka hi pijekile a hi tlhele hi tlakuka hi tiphumunda hi ya mahlweni na vhiki lero saseka
0: allright sweswo kemingiseriwa GSFM naka siku ra namuntlha ku nga ti-24 ta n'hweti leya august ka lembe ra 2026 eka siku ra namuntlha ngela ku ta kahle vheleke swin'wana ku nga tshama swi humelela kahle ka malembe lama nga hundza kumbe xani ke ka malembe ndzhaku siku leri faneke ku na ntshava yin'wana yi tiveke kahle vheleke hi vito ra 79 AD Vesuvius erupted kumbe xani ke vakoni va kumisani makata ku ri yi buluka kahle feleke hikwala ka volcano a tlhelo ka xitikwana lexani ke vongo i Naples ka sika va kumisani makenda ku ri ku buluka ka yona ntshava liyani ke ku vuye ku va ku yi va yi hlasela kumbe xani volcano liya yi va yi hlasela feleke ndhawu yin'wana vongo hi le Cullinam na Pompeii ngo va nga vuya kahle feleke ku va ku sala ku ri nkuma ntsena njhe va kumisani makenda ku 1000 wa vanhu va hundzile amisaveni eka sika na rona doroba rona hi roxe riviri vaviseka swinene ngopfu endlaka ka swoswoleswo va kumisani makenda ku mhaka leyiwani yi na yi hundzini ka siku ra namuntlha yi na kwalomu ya ka vo 1700 years se swi hundzeriwile
1: yani ematimu lowo saseka swinene va hi kha hi vona ku ni le swikolweni vana va va kha va dyondza hi swona sweswo swa ku fana sweswo nkarhi va ka nkarhi wa sweswiwani ku na tindhawu to karhi leti ku nga ku dzikinikiseni ka misava vanhu va chuhile khazi van'wani va lahlekela na hi vutomi bya vona oho tshemba ku na vo va ta va kha va hlayiseka hi ndlela yaleyo kambe mingisela GSFM a hi swi tiveni leswaku himpela nangona ku va kha hi tisela kahle ntsako hi tisela kahle mahungu na ku hungasa hinkwakunkwako lomu hi va ku hi kha hi ya
0: kona i sweswo ka mingiseri nakambe loko khazi va byela lebyiya hi languta kahle lembe leri yani ke ra 1572 lava a va ri kona a no ka ni nga ti ku kari na ku na loyi a ri kona hi nkarhi
1: lowuni
0: loko lava kahle va ka yevo 1572 ne st Bartholomew verini Bartholomews ne kumbexani ku tlangeriwa kahle veleke siku leriwani ke ri vuye kahle ri va siku endhawini letiya va kumisani mhaketa ku i siku leri king Charles wa vuntlhanu wa tiko leri ra France a va a order kahle vele kumbexani ke a va tivisiwa timhaketa ku fanekele ku dlayiwa na protestant leader atindhawu leti ta the Paris ikasika ku mthetho magenta ku soso siendlele swa kuri vanhu va ku ringana 1000 ba hunda amsabini ati ndawu la tele France andaka loko la ku dlaiwa miza luya unwani ke ayimela protest liya ayiri kona ati ndawu ta Paris
1: hey ku tikini
0: bombo ra khale akuri ku dlayana loko swiwa swika fambi kahle avo ku dlaya swiwa swika fambi kahle vo dlaya
1: hambi nga ndlangi nchumu tsena va ku hi wena swi helela kwalano hi va hi kha hi kuma ku swi tikomba ku vanhu vo tala swinene na death penalty swi tikomba ku ri yona leyi a va va kha va yi tekela ngopfu a nhlokweni leswiwiso loko yo vuya ka nkarhi wa sweswiwani ku nga humelela yini vangu phela vo tala va tele mani lava nga khotsweni swi la ku ri makhotsa ma nga sala ma nga ri havana
0: Right, it's okay. Mixer ngene kahle ka 29 wa timinete ngene kahle ka awara leya nharhu nongonoko wu tshamise swi tshamisa ku swona vhele ke ka skets ni ka kahle loko ngene kahle le ka awara leya mune hi nga ri ta vona vuyeni la xiyimbeleri xi ta va xi ri kona amtetani va yi kha yi famba kahle ka nhlekani wa siku ra namuntlha nongonoko i bamba reloaded tinhlokomhaka ta mahungu hi famba na remember kamera namuntlha
1: namuntlha hina remember ku fika kahle ka awara ya tsevu va tlha yi mi tisela kahle xiphemu lexiya xa ku va yi kha yi famba na n'wina kahle nkoka ta muganga awara leyi hinkwayo ka yona kambe ke ka nkarhi wa sweswiwani hi ya kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu
2: Vileka bumpa reloaded 326 Nindega.

0: arisimura kwa rituwe kebitwa ku Happy Monday majida arisimura kata mingzeru sikila kata katu mea famsa kata mfeleke na CJ and load and message JR Classics bako wana ndeni karisimu
1: ya haba kona mpela mingzame Happy Monday oh kuzero majida nse
0: ya Happy Monday jida
1: au
0: iyo mafukela kama jida
1: oh lava kange
0: maru wala kutele waka baba. So Happy Monday majita na mina Happy Monday majita.
1: Yeah.
0: Eh, ah, na
1: mishengilomkulu.
0: Happy Monday jita zeri jadu keto fo. Eh, so so mix zeri 46 minute ingene kahle ka Aurelia Naro. All right, long tana kahle feleke. Eh, nene tibaguwa kati kure na Afrika Dzonga. Eh, shikamo ikene rika matiko mambe. Riko andri kumwa rahungu kazi wa mina. Eka tika wasukura na montaba. Akatiko ba lupisi kusuwa na nali peni ya ifunze ni kuru shampu malanga. Mafale ruwe gondro enda kalo kubari kukumbise ni kakubilera. Eka tika wasukura na montaba. Kunga 24 August lembra 2026. Ba akatiko ba esale soku. Bana malembe ya kuhunza 10 kumishake kumwa malembe. Bara mate nda uli tia takutaku hambana. Tale mkangeni labo kumbe la kale soku. Bara ngeri mamfu. Umo kwa wati tlanganisa kahle feleke na bona xata gondo kuvi kwa leswa ku rifarwile maridza xikanwe gena marabi ya msinya eka tinzau tinwana la ba chairi ba timova ba kombile ba kembe ba kombe rwako ku chela kahle feleke vuketa vurongwana loko vika kahle feleke a tinzau ni letia
1: eish vanhu loko ba kha ba kombisa ku pilela impela vandla singwana singwana tsena ba kha ba fika banga oni tinunzu tavanu kumesan sofana timova kambe ka hafamina nguna kathle mingi salamina eka nhlekani wa sukura na montana nguna kubamba reloaded kuma kathle kuri wakawatla msala kathle kuna ba enhlekile rwa bantan kumesan ba enhleketele riwa bantan laba nga kumiwa enza kukumwa etenda wine tiangto nlela zizi harisi epura sinrele musina kwala limpopo laba tla msala kathle ngofu mingi salamina kuka sukura na montana aba tibona kahle kahle swinene ekhoto kambe va kahle hlamusela kahle ngopfu kuri yihundziseriwe eka wa vuntlhanu phela mutshamisumbu ni ku mara leri va ta va yi vona kahle wa vuntlhanu
0: Friday
1: leyi khumbaka ndhawu leyi ku endliwa kona swidzidziharisi
0: u yile va nga kuma na muchini wa kona
1: yes ku na switirhisiwa hinkwaswo leswo veko sweswo swo nitisiwa
0: haleleyo Nigeria swi kha swi ndliwa kwala
1: Sinti wa kwala ende anza ka sweswi va heta va kha va kuma traka yo karhi le a yindla hi nga ku yi rhwa le malahla
0: oh ya
1: yes kasi ku na swidzidziharisi
0: la hambana
1: na hambana ka swo swi packagewile swi ndla nga ku va malahla loko va fika va kha va ku hi diba swo va kuma ku
0: hey
1: pakati
0: inside valongilongini
1: ku
0: na timbuva
1: ya timhaka leti va ku kha ti ri ko swa tikomba ku ri vatirhi va nawu ka lembe leri hayi
0: vele ku tirhini hayi vapheleni maboko hamsetan mixer wa GSFM kasike wa mabinzu wa nduma kusuka kahle xifundzeni kulu xa Gauteng tlhelo exigevenga lexi ehliwaka feleke hi mlandu wo ringana ku dlaya ku languteriwa kahle ku nyika evumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga eka nhlikani wa siku ra muthaka 24 August ka lembe ra 2026 vusmos ked madlala buti wa hina sivana wa hina ina loyi a ehliwaka hi mlandu yo hambanahambana yo hundza 20 nga 20 wa mlandu u languteriwe kale ku ya nyika vumbhoni emahlweni ka vufambisi bya khomixini shini ya madlanga eka nhlekani wa siku ra namuntlha
1: ka tlhelelana kamba
0: ah ba tsama ba rko hile kaya eka ra bona swa
1: na listing one va ku hey anza ka yena ku tata unwana kuna botu nwa mbula ku bafana i munhu la famisa fambana sa kuna na swa timayini na yena ile line
0: haish Vero one yini wa fa?
1: Ba bona ina ti tender
0: tanda tanda.
1: Like ina reform le ba ita rubula kuri abnormal.
0: Roto mbuluka kwala na kwala tha fuma swinene.
1: Ene iri kwala na kwala. Ya,
0: ti makale ti makale. Igas ke veri mathala khazi ene lo kunyikeni ka mboni vele ka nkarwa seswana mahlweni ka commission ya madlanga. Kuviki leri nga hundra la ntiro wa yena unga hundziserwa emahlweni endza ku ka loko a hlulekile ku burisana kahle vele ka na vayimeri ba yena hi nkarwa wa walo. Kuna video nyana inwana ninga yi bona ba komisani magenta ku vayimeri ba yena vanwana ba ba famba ka ba ba hambana so.
1: Lava ya ba yena lava.
0: Swi ri ya hisa.
1: Ene ni vone ka gqweta ra yena leri ya ra nhlonge yo basa va kha va vabyela wa yimanyana
0: ingaku
1: na vona va hete va kha va hela matimba
0: i ringete ku lavala va ku nkhoma hi voko va vulavula na yekhete a va a bakanyanyana swin'wana na swin'wana mara swi tikombisa ngari a va a nga yangi mahlweni veleke luya gqweta ra yena lowa nhlonge yo basa khasi mi vulaku yena
1: and ingaku le ka commission a va lavi munhu a ku vulavulela e fane iti valavulela
0: ka ku ho eka commission kahle kahle abalave ku twa hi unwana
1: ha vala ku twa kusuka ka
0: we mu vanga jona mu hiswa ritswa takuka vulavula eh vatwa hi wesa ku we iri yini ku ndleke yini ivi vona se vathava vutisa wena eh ava vutisa ti joti ti loyera ta wena kumbe swinwana
1: alright tika swinene loko ha na ngitala kampe mingisara mina ka tinwana ta the cases leti vaku ti kha ti famba swinene ka nhlekani wa skrana monthla kumbe eka nkarhi lowu vaku kha na wona wa kha hlamusela ku phorisa leri lavisiwaka nansu lowu khumbaka phorisa ra masipala wa tshwane peter kumbe kagas nonyana nghamu yakwe ku nga gqweta etlhelo tivana va kha hlamusela ku ri vula leswaku ri na ku chava leswaku loko lowa nghamu o nyikiwa bail a nga a ti herisa kumbe sani hi leswi a nga vula swona ku yena i ta ya teka vutomi bya yena loko va va kha va n'wihumesela ehandle kambe ke va kha yi kuma kahle ngopfu ku phorisa phutiso thobejani laha nga mahungwini ngopfungopfu ka nkarhi wa sweswiwani i va kha byele court ya magistrate ya Polokwane leswaku tivana a nga tirhisananga na vona kahle loko va kha va n'wi byela ku ri a ta nga rova leswaku loyi a nga rhanga a khomiwa hi lowa n'wanuna hi tongule accuse number 2 Yes, va rhange va landza yena se va heta va ta va landza sisi loyi a gqweta kambe va va kha va humesa mbonzi yo talatala kambe hi vone ka ri namuntlha sweswi tanihi laha kona nkarhi wa sweswiwani ya ha yaka emahlweni yi nga kona ka mahungu hinkwakunkwaku swi ti komba hi nga ku thavajani timhaka ta vona ti le
0: kuhi ta ninginika lexi ni lava ku ti ninginika a va na mbonzi khomeka lexi va nga na xona ku ni twe ku ingaku inga leswaku a ku na vumbhoni byo khomeka lexi vo va nga na xo va nga na vumbhoni byo khomeka i ku ka swiyenge swa mabulo ni vone leswi a humesa yini
1: i
0: na timovha tingani whatwa hi leswi vona va ngo vumbhoni va na
1: byoaswiwani ka ha ri ka bail application se laha va kha yi kuma ku ri a yi se fika ka trial mara swi already yi teka the whole day hi leswi va ku swi kha swi vava i ku loko ku ri ku va hava mbhoni byo khomeka why va nga va humesi va tenga va ri hani
0: ende ku ri ku na dyweta ra vona ri kombile nkarhi timhaka ta nkarhi
1: yes loko
0: a va nyikiwa nkarhi nkarhi a wu vi kahle ku hloni khoti yi sunguliwa hi 9 va ku a sunguli 9 ku nga ri timhakeni ta ku dya nkarhi ku wu ta dyiwa nkarhi veta va ku hayi yi hundziseriwa mahlweni swi nga leswi na leswi na leswi
1: mara hi vona mchuchisi xikan'we na majistrata swi nga ri ku tshamisekile tikeni
0: vera ku hisa court
1: ya ene ka ha ri ku
0: hiseka ti kuhati econ
1: va kha va ku va kombela 5 minutes break
0: kahle kahle alright a swi na mhaka vegzer ku na wansati ne loyi a nga khomiwa hi maphorisa emugqivela eka ndhawu ya swihahampfhuka eBloemfontein endzhaka loko a kumekile na swidzidziharisi swiveri swidzidziharisi a swi fihliwe endzeni ka mpopi se va teka swidzidziharisi ne va faka andzeni ka timpopi lavowa yi languteriwa ku ya ecourt ya magistrata ka mixo wa siku ra namuntlha hikuva 24 August lembe ra 2026 wansati wa malembe ya makumenharhu mune ku nga 24 wa malembe vukhale i khomule feleke maphorisa hi nkarhi lowu a suka eka ndhawu ya swihahampfhuka eBraamfisher ku ya eJohannesburg endzhaka ka loko a kumekile feleke na mpopi wa misisi lowu a wu ri na swidzidziharisi swa ntsengo wa ku ringana 300,000 andzeni kasi ke hi nkarhi wowalowo wa misecho ku vikiwa leswaku ri ka maphorisa va kume na mali yo ringana 93,220 yi fihliwile eka tinhundzu ta muehleketeleriwa nandzu ku vikiwa leswaku ri wu pfuriwile hi maphorisa ya xitichi xa le Navalsig la director for Priority Crime Investigation yi nga DPCI va nga ku sungula ku endla vulavisisi hi nkarhi wo walowo
1: Oh tsamba ku vulavisisi impela byi ta heta byi va tisa emahungulo yo khomeka mingisela mina na ngutana kambe ka mahungu lama va kuma khamari kona va kha va hlamusela ku masipala wa Mogale City u vula leswaku swiphitlo swa mphakelo wa mati leswi nga kona etindhawini ta le masipala ta masipala swi vangiwa hikokwalaho ka tsemeka ku tsemeka ka mphakelo wa gezi eka switichi xa mati xa Rainwater Can Fall lava ka kha tirhisa kahle ngopfu ku ri swa kha swa lunghiseka vanhu va nga chavi leswi va ku swi kha swi komba kahle ku ri mati na gezi swi ta swi kha swi tshamisekile eka tiawara leti taka
0: ku ta va kahle
1: nga rivali phela a swilungwini ngopfungopfu vanhu va kha va rila hi mati va rila hi gezi va rila va swi twisisanyana mara ndhawu leyi swi tivaka ku ri na tihunyi a swi simple ku tikuma swi fana laha kaya phela i swi tiva ku loko gezi ri nga ri kona ni ta khwajakhwajanyana ni kumanyana swihunyani hi sweka hi endla na mati ya ku hlamba kambe ke swilo leswi va ka swi kha swi ri kona ka nkarhi wa sweswi
0: I saw gaming zero G FM come if I sell cat felican tan what minute in a catafelica or a yeah moon. No go no go e bumper loaded they can drink was sugar mutla jarga a matos and can if get a matos that's like one bookers or game a bookers oil and say corner felica e can't was sugar mutla. A booza 9-2-9 from the catafelican until late boo or super gatwabi to a seven's way to go on a message zig and a zoom gonna felic and get a similar rumming series. Smart listener and oko and the gas yeah come on our lemon. I remember going.

0: Number one.
1: Yes.
0: Ta byela swa ku iramani na zona ke vitirisa mu imani. U ka u byela kahle na number ramings here. Loko number u nga vuli ne i wrong. Loko nga byela ku ri simi ramani vitirisa mu imani so so i wrong. Right, kuna number 2 mix here. Number 2 amene na wana kanthlikani wa sukura na mota. Hilei.

0: Vari mga ilusi na vakongwana, mga holovisi na vakongwana, mwe mfumala kubakongwana ne, mga ilusi na vakongwana. Nyaa,
1: ntato ilaka mama zaali.
0: Wala, kuna kukulwisiwa, kuna kukumakusengwa nyayotisiwa.
1: Ya.
0: Hai kuse ku randwa mama zala kumbe njani
1: la baba la ku besiwa
0: no la ku ai uzo mesa mama like era chi imbelele big 0 kan hlikani wa sukura na motla la hina mbanyele ehe e chi imbelele xingana xona kan hlikani wa sukura na motla mbanyela amkela na ku mhlikanise ka GZRFM minjani Alright, kube na swin'wana nyana swi nga nghenelela nwana ku va hi kota ku kumana kahle leveleke na mbanyele nakambe hi ngo tlhela hi ringeta leswiwani wo khomisa sweswo mbanyele mi kota ku twala kahle vayingiseri va mi kuma kahle swi hetisekini amoyeni hambiswetan mingiseri 48 wa timinete yi nghene kahle veleke eka awara liya ya mune xiyimbeleri na xona la switsongonyana la ka xithekiniki swa ha tshamisekisiwa swa ku mi kota ku va kuma kahle kumbe xani ke ku kota ku vulavuliwa kahle veleke na vona eka nhlikani wa siku ra namuntlha na ku pfumela ku tshemba swa ku se swi tshamisekini la hina bona mbanyele veleke hi ndlela yoyele mbanyela ni xo kuma hi kuma ka nkarhi wa sweswi o hina hi le ku mi kumeni kahle njhe
2: ni khesi swinene ni rhata ku mi xawuta kwenu kwalaya kwa halano a ka xitichi swo saseka ka nongonoko wo saseka ni xawuta na vayingiseri vo saseka
1: I can see snare.
0: But I should say, I want to make sure what could look at
2: him. No, Mataku and like a line. She shows us like a wash up by some by this. I is women by some gums as a king of.
0: Loko hi vulavula hi mbanyele.
2: Yeah.
0: Mbanyele hi vulavula hi mani kahle kahle. Loko ku mbanyele na vayingiseri ngopfu va hlamula so incini mbanyele ku ndleka yini. Loko vulavula hi mbanyele hi vulavula hi mani.
2: Okay mbanyele I mi balona na botitwani bakuma aka minga a zone 1 aka mbanyele xivongwe xo xingile pasini xo xivongwe xa me no ve ni xiteka ni endla stage name so yeah I xivongwe lexi nga kona pasini no maka minga a zone 1 no n'wana wa swiyimbeleri swa music wa Xitsonga
0: okay mi sungulerini ku yimbelela
2: kusungula khale mani tshungulini hi 2013 ku na ngoma yin'wani yi nga ze yi va kona yi sekuletanyana yo nyika vusiwana ya ku loka ni ri na mali mativa ni ta tiphina misaveni ya na kwalaho yi tlange ngopfu ndzeni ta na hi ti-interview na hi yona futhi na ko kwalaho ya so I khale ni ka field leya vuyimbeleri bya Xitsonga ni kha ni pfuxa na van'wana vanhu no ni nga tivi from 2013 for sweswi I lembe ra ungani
1: matele
0: mako
2: eyi matele swinene I khale ni ka so ya mbanyele I munhu loku nga khale a kha a tlanga vunanga bya Xitsonga
1: ya swa twala swinene tanihiloko mi kha mi hlamusela ku I khale mi kha mi lwana swona kumbexana mi kha mi phuxa kusuka kwale ka 2013 encini lexi xi nga ndla ku na le ka nkarhi wa sweswiwani va ma ha ri kona ka music hi ku van'wani ma kuma va sungula kambe va heta va va kha va tshika
2: music problem ya music I ku loko u za u nghena ka wona ku nga ri hi ku nghena leswi swo navela ku hi ku ndzumba na mbanyele wa yimbelela wona hambi ni yimbelela loko u yimbelela swi suka ambilwini ne a wu tshikeki ni tala ku kombisa vanhu example ya ku swa hlohlonya hambi wo tibye ku na tshika swi to ku hlohlonya u za u titshuva swi nga holi u za u nghena studio
0: ya
2: music wa hlohlonya loko u za u va u sungurile ne u nge wu tshiki u ta hlohloniwa uza u ya titshuvela ku le studio so swin'wana swi nga ndla ku hi tiyisela na ku nkarhi wun'wani a ni ngoma va ri a hi ti chayi so mara nkarhi wun'wani na yo ngoma ya ba hi switwa ku ngundzu leyi ni nga yi twa laha hi yona mani mo ni tiyisela ni ya mahlweni mani ingaku na kha na ta swona nyana ndlela yaleyo
0: a ku na risimu yi nga nghene rona risimu ri thweke vitwa ku va kon'wana
3: a ingheni ndeni ka risimu leri wa mi byela ku xivangelo nkulu kumbe xani ke kokwala ka yini mi endle risimu ivi mi tlhela mi ritha swaku i vakon'wana tlhela ku ri na meseji luwa andeni ka risimu
1: ri tlhemi ku mi ta humesa vumamazala n'we
3: leswi yilaka
2: no mara hi tona neni loko ku ri ku nsati wa mehe wa swi kota ku ya tshama na mhana mehe a mhana ya xo sungula ni mina ni tsandziwa yini ku ya tshama nyana na mhana yena loko ku ri ku u ri mhani ka mhana mina na me mhana ya i mhana mina so kahlekahle leswiya swo chavisa loko u nga se za u va mukon'wana wa mapela mara loko u za u mukon'wana wa mapela a ka ha chavisi nchumu wa va huwelela mhane minjhani a no endla ni mpfuxelo loko xana n'wana ngo a va chavi va chava yini mhani
3: loko mi mukon'wana wa mapela
2: sweswiya swa ku so wa xuma u kha u tiveka hi swona sweswo
3: okay
2: a hi vuli ku lava nga lovulangiku a hi vakon'wana mapela kaku a ni swilo a swi ringani van'wani va ha ri ku hlengeletini van'wani ma swi vona so so mara loko se u kha u swi to ku loveriweni a wa ha chavi nchumu ma vulavula mi phakatana na papazala mi belani ti-jokes mi hlekelela na papazala nchumu i papa ni
3: ntsena yi lovorini
2: ntsena yi lovorini
3: loko yi ri karhi languta
2: soeswo
3: yi ta yi ri album kumbe xani ke yi ta yi ri p yi ri ep
2: i album hinkwayo leyiri
3: yi na nsimu ti nga ni album ya n'wina ndzeni
2: yi na 10 wa tinsimu loko na ha sungula ku endla ni ku ndlandla ep mara loko nyiko ri kona kahlekahle ni swi realizeni na mina sweswi tinsimu to ta ti ta wo hlamala se ti kha ti ringana album ti tlhela ti sala ti tele ma swi vona so yeah you may hi Friday ya leyi nga hi sukaka ka yona ende yi le ku tirheni kahle swinene na kha na swi vona na kholomu ka swiyenge swa mabulu vanhu va kha va stream na loko ni cheka layani hayi ya kha ya tirha kahle swinene
1: mara ku ri ku mahungu lama a mi lava ku ma fikisa eka valandzeri xikan'we na hinkwavo lava nga fika risimu leri fika ri va nghena mbilwini a ku ri mahi mahungu ya kona
2: kahlekahle laha a ni zama ku vulavula na va a ni swi sukuseri laha ka ku ma swi ta ku na ku pfa ku va na trend yin'wana especially loko swi tshinela ka ma Good Friday or swi tshinela ka ma-December ku sungu ku vulavula hi lava vo hey n'wina u vuyela kon'wana n'wina u vuyela kon'wana yini ma swona va yi vona trend liya ivi ni ku kahlekahle ni va defenda va yisa lavawani va vuyela
3: kon'wanaa hi nandzu ku vuyela vukon'wanini
2: vonani mina ndzi zava ku kombisa leswiwa ku hi nge tshiki vakon'wana hi ku ha va cukumeta hi mhaka ku chakumeta hi va vavula ku biha loko ka ti-social media mara haya hi va pfuxela hambi hi nga tshami kona mara hayi hambi no tshamela ro nghena vakon'wana ni va pfuxela mani i vakon'wana va mina ma hlupha ngo pfumala vakon'wana
3: yane mara u loko ku ya mi ya pfuxela swi kahle mara hayi ku vuyela vukon'wanini hayi
1: December hinkwayo mikwele
3: va nga be va hi byela swaku va n'wi endleni mbanye
1: ku na timhaka
2: a ni vonani December leyi nga hela a na ni vuyelile ka mina na nghama ya mina a hi vuyelile ka mhana hina le ka mhani lava vo tswala mina mhana hina na vona se loko hi vuyela ka mhana hina lava hala December leyiwani i nandzu na
3: swi ri se ku hloma n'wina mbanyela
1: a va mi nyiki kukulu
3: se swi ri hi n'wina makoti ke ku mo hloma leswiya hi ku vaka
2: ni ze ni vona post yin'wana ka Facebook va ku se loko u kha u tshama vukon'wana loko ngama yo tshika yi lova wena ni dyisa ku yini u tlhelela ka n'winako loko u tlhelela kaya vakon'wana va ta se va hlayisiwa hi mani
3: misala kwana vukon'wanini
2: va ta se va hlayisiwa hi mani vakon'wana mbanyela
3: ni fe ni mi rhamba ka men's conference
1: a va hlongoriwi ka men's conference
3: a va
1: vaya
2: ya but all in all on a serious note ne nkarhi wun'wana swi kahle ku loko munhu a endla risimu a endla swi kha swi ri na leswi nga na vutshila ndzeni ma swi vona hi nge tshameli hinkwenu ho tshamela ro tshamela ku yimbelela xixin'we xo swinga yimbeleliwa hi vanhu hi kha hi cinca sweswiya swin'we swi cinca sweswiya swin'we swi kahle nkarhi wun'wani munhu mhaka a yi ta hi engele yin'wani ku humesa vuswikoti byin'wani eyi ma swi vona loko se hi yi veka on a serious note ma swi vona
1: swa tala
2: swi kahle ku ta hi engele yin'wani
1: i ntiyiso ku vona ku se nkarhi wa tsutsuma loko va kha va lava ku mi seketela ka tlhelo ra music va mi kumakuma xinjhani naswona music wa n'wina wu kumeka kwini
2: sweswi hi ku xilungu-xilungukile khale a hi endla ti-CD na kwala gena mi kuma hi tisiyeterile kwalaho Malamulele tin'wana hi ti xavisa hexe swi ta hi xavisa ti-USB hi tisiyasiya hinkwako sweswi swi cinci swilo na vanhu vakulu na va vona na vona va tanga tinsimu online so ti kona album ya sweswi ni olovisi swinene ku endlela ku munhu a nga fambi a tlanga ti-album ta khale ni yo vhe ni twa ku i ndzilo wa mbhanyele 2026.
3: Okay.
2: Kumunhu loko a swi tiva ku loko a yi lava a vhe loko a za a tsala ku ndzilo wa mbhanyele 2026 yi vhe yi huma straight ya and then ka swiyenge swa mabulu na kona kumeka ka Facebook i mbhanyele lowa ntlambi na le ka TikTok i at mbhanyele hi mina kasi aka Twitter na kona i at mbhanyele hi mina email ya mina i mbanyele@gmail.com hi lomu vanhu va nga ni titaka kona hi vulavula loko ku na leswi va lavaka ku hi vulavula swona Facebook wa inbox ni hlamula fast ngopfu a ni jikajiki
3: okay so loko swi tala ka ku va mi rhamba tindhawini ta njhani i ndhawu yin'wana na yin'wana mi ya ku mi ya perform eka yona i kumbexani ke ku na mahlawula ndhawu leyi mi ya ka yona yi nga za yi gimeta kahle interview ya mina na n'wina
2: ndhawu a ni hlawuli mani futhi hambiloko ho fika hi kuma ku na vanhu talangi i nayini loko ku ri ku leswi hi nga boha na swona mina na valava ni nga ha ka vona ho fika hi tlhe hi juluka na nyuku va tshami va langusi va ri 3 se ku hava ku a ni nge perform hi ku vanhu va nga ni as long as leswi ku nga twananiwa swona swi fikelelisaniwile swi helerile
3: no hi khensi ni banyela ku va hi ri na n'wina eka nhlikani wa siku ra namuntlha tinsimu ti ta va ti ri kona ti ta tirhisiwa ku fana na van'wani ti va ku ti ri kona tirhisiwaka kambe xo hetele lowu hi ku tsumela mahungwini xintsongo mirini ka vayingiseri va GCR FM ku khensa na swin'wana
2: ni khensa ngopfu mani ende ni rhandza ku va kombela munhu un'wana na un'wana loyi a nga yingisela radio sweswi loko ni ku munhu un'wana na ni vula ku munhu un'wana na un'wana sweswi a swi n'wi ngheni mbilwini ku a ringeta hi matimba ku a sapota a swo dya ngopfu mali kumbe ngopfu data swilo leswiya munhu wa swi kota ku nghena online a tlanga tinsimu ta mbhanyele a twa ku nandziha kun'wana ko chavisa nge tshamaka ku twana siku na rin'we so album yi kona vanhu va le ku yi tsakeleni so vanhu a va ngeteleli nhlayo ya vanhu lava yi tsakelaka a va ngheni va streama loko munhu o tsala ku ndzilo wa mbhanyele 2026 u vhaya ka yona straight
3: no hi khenseni mbhanyela a hi hlanganeni ka rin'wana ra masiku eka minongonoko ya GCR FM ku hambanahambana ka yona hi khenseni ku va hi ve na n'wina eka siku ra namuntlha botintwani
2: ku khensa mina va haxi vo saseka swinene ni nga ta biwa hi sisi kwalaho a va lava ku ni ba ku sungula ku ni nga vulangi ku va sasekile so
4: sesiofambana minkarhi Vileka bumper reloaded 326 Nindega.

0: Alright, this is Gaming Zero. This is FM. Resume raka atle kuska atle ka DJ Sonto. Resume raka atle bitwa kuru vuswa na atle ka famsa na atle pele kena shungwa bil.
1: Baku lava kala vuswa na avanga atle. Kamba vuswa ni kuto kuba kaukle kula nwa izwa na mengi sarame na mesi kuna siku. Kamba ke resume ringi saka atle ka awara ya kuet. Sela kume nunga tume na siku beka atle awara liyan. Tan lo kuku aku iku ma mengi sarame na iku amkeri le. Enkaru anshlo kumba ke kazi.
0: Alright, jenga anshlo kumba ke kazi wame. Yiri. Oh.
1: All right. Nhlokomhaka ming sarajisara FM eka nhlekani wa sikura namuntlha mi nga hi ku ndzenga wa sikura namuntlha yi tshame kahle hi ndlela leyi va ku ku na leswi vanhu va rhandzaka ku swi vula va ku n'wana loyi u hanya mahanyelo mo ka ma nga ni tsakisi xana hi wahi mahanyelo lama ma hanyiwaka hi vana u nga ma tsakeleku ke
0: tanihi mutswari
1: tanihi nhlayiso wa vana
2: Logo mana mwana, awongele wula wola makhelwa, mina mwana nga chape. And then logo luka simtsakisa ni. Mhm. Elo ngwana me aka soli phekela bakulu ka bo.
1: Yeah.
2: Logo lukula ka kulu ka ka yena. Ni munhu lwa ringana kona me, fana na mina na mathosi na nwe khasi wa isati kwala. Eh ndi nga nga zani biwa, ele mathosi wa ele ndoka ke yola motho. Ndi wa ringa ka zani tati.
0: Ah mina ndi lo
2: ndiwa. Lambda nifike ni rangei wila kazi wa shizu wala zwani.
1: Mm.
2: Seno kongwala wa mina. Akuma zita angata mina. Mwuma tozi na mwina kazi wa isata ni.
1: Mm.
2: Lupita mini kaya. Anga mishonipa. Kube mwani shonipa. Anga anima anjele ya
1: kaf. Yeah.
2: Loko ashonipa mina na mwina kazi wa isata. Iba Iba anu wa vana. Na mamalumu wa vana. Kazi wa shinunu. Lo anga mshoni pimu ya kasholu pamini. Anga ima uto mzakari. Munu lo aringa na kuna mina. Kumbe lo emeni anja kuna yena. Mbe ako minu fana la mene. Nga nona. Numa to siko minu minu nene. Ay pala ya kasholu pakuringa. Maka zima usta mwemile ilmu.
0: Ay.
2: Mara mena mzula ya kule. Maka zwa isata.
0: Mara ee mwai.
2: Apa la ya kasholu pakata. Maka zi.
0: Papa Thapelo ya ne ai kurisini
1: Papa
0: Thapelo
1: hey Papa Thapelo la mhlenga ku ha va tiphinile
0: maka hello
3: makhazwa game
1: yes
3: mpukeni
1: epukela mnjani
3: epukeni
1: ina
3: ne loko no nwana loyi anga hani ka tsanga ntsakisa ne nwana wa nya gangster ha ya loyi ta pfuka nga ntsakisa ni vutongwe bya mina
0: u gangster mbula leswa njani
3: Leswa xa ku loko mba ku nwana onini hala yena mito va ku nwana hala le ku buweni community yena nwana lo hi lero anga ti tshamari milongo ya vanhu ha ya lo xe mita pfuka nga ntsakisa nga tsala na xikwembu ku hayi xikwembu mara inyike ndlela leyiwa
0: exi yane
3: kwala ka ri vala ku sonele khorweni
0: se loko mo isola xikwembu hi ndlela leyo goni ngu teka ke xi mhlamula mika pfumela
3: ah swa ntsha xi ngu hlamula aya wisa
0: bye bye Eh kwa ho Jehova inikela hini lo yinwana. Eh
1: ka
0: akuna problem ngana nga honung teka. Mhm. 0608759 Hamperis.
4: Yo ngwana matrus.
1: What is the rek?
4: Poka bonko shati ka kosi dagare singe.
1: Mhm.
4: Eto na blandu la u jene ba.
0: Yes.
4: Melo ngana shote to bona wano eza ku zonda ku.
0: Mong zonda.
4: Eh, loko la lixoje tukuru wana wa mene, nta mungzonda ngufu.
0: Mindla nchoko msa kuma mungzonda?
4: Aza, unikimwa nyo jeshkolwe.
0: Loko angare shkolwe ni mindla yini?
4: a long nigga bali a fall.
0: Ah. Look, I never got a unique.
4: But what?
0: Yes, but it's direct.
4: I'm going to go to the house. Lokoloku anga fambe misiku ya kala fambe misiku. Na olowana ena yitwa na alikwala.
1: Ya,
4: yitwa. Apo wanele botishtere kapa tosu na kwa wazi tambu ite etu.
0: Kenzi botishtere?
4: Thank you.
1: Okay.
0: Botishtere ka.
1: Ya. Hai, tene ni angu na mabonele mingisara wa minaka 060-875-942. Mi yiwon sakwi.
0: Banar ngi ngo indela le mingisiri. Itwala. Hello. All right. 106.
5: Aye, yanba kaze.
1: Ifukele mjani.
5: Ikana la bobe la mango mbikwari.
0: Ya, namta mrombi ni shem.
1: Shindi sakwi ima.
5: Kwanta kwana.
0: Kuna lava ngambavi sama weekend la mbamu sobe zimbilu ambilu anji.
5: Maitiva weekend yi njani na.
0: Wishi I'm sorry.
5: Ya mishir tani wana waka angatua karalisa matua hii. Kuna loka ya shikolo yali kuya lati nyipi. Hala isutile vame la vasa. Kwa kaya na kwa angatani. Loka wei hala wa tengi siyo. Hala wa matamita tengi siyo. Hei wana wei la mkamisha ya mkela ni kwa hala. Ini lagu bicara misalnya lah saya, ish, macam ipan dan so aku ini. Kure ini lagu apa mah Friday until ita si caci lava. Eh, mata ita kerana ini. Eh, sebab ya, ya apa calam suan. Eh, tapi kau mati lah ini. Kure kami macam saya lagu gonggong aku ambil puri sa ambil ipan lagu caci na ambil sini sa aku ini ah. I listen to the person on the car. I ain't work away. We get the material to pay.
1: Imperial soup, a slice again.
5: Thank you.
1: Thank you. Okay. Ramuva na tsamse kwa mingisara na ibulen kahle eka 060-875-942.
2: Hello, John Makazi.
1: Ufikile mfukile Makazi.
2: Hai fuki. Eh. Eh, matiba mwana wa ukanga rumiwe. Wa soup. Wa soup la mwana ufikile la nga murumiku. Saka rata lesiya.
1: Yeah.
2: Eh, mina ni gone la ramina erero, sangwana go na fumi so ni nga sitisi.
1: Sata.
2: Eh, masem se kamta wala machete pefmete.
1: Thank you.
0: Kensin masem za.
2: So.
1: Yeah.
0: Very one o ganga rumi.
1: Very. Iku yana hal anga sla. Aiko. Aiko men ba one. Aye.
6: Bakazi.
1: Yes.
6: Mfukile bakazi.
0: Mfukile mfukile.
6: Ah, Shaiseki.
1: Ah,
6: same thing. Make it to get to Shania and Tafuka Kwana Basancho.
1: Say, Fiki.
6: Nakasakas, why sat? Kovulaka Bute, Alagango. Morning, Yanaga Sokomak. La Tikwen Nerua, the Commission Law to Munjai, and I found this way, Mila, be Bele, found this way, Mila, Tiko. Every Kuana Mila, Yelen Janguini, every Kuana Mila, we are the underage.
1: Yeah.
6: So sasa unkwasu loko wana oka anga shulanze leli nesu shuna kongo mana na ena aniku na milanzi leli loko wa rintongo mena ya kuwa minanzi wana loko wana loko wana loko wana under age aza afole anu abjala wa rintongo kasikuna leli loko wana ayi nzini aka kupa under age ayi enda kuingata wa irongo kuya ena watiko sulaku loko zawa ika idaya kumbibaku etamesu wana epoka na mpozo mawati sulaku it is similar to one away thing. So, some of those things, as long as the same person of us in the Salam Zaku, we try to go to the Solanyanaku, Afanunga, one of me. Eh, not Korean, I would disown Amara. Not only to Solaku, I said, Anishi, Saku, at least we talk to you because. So, look, Ingarma Purisa, if I eat Tanga, my Keruani, so if I have a national machine. xa ku tikukumuxa yena ku loyi tronics i n'wana wa mina. So n'wana a hanyi kusuka ka vuandla age bya yena a famba na leswi swi ringanaka na yena, ivi loko se a hindza ka malembe lama a hlonipha ya tiko. Loko ri i munhu loyi a nga ta hlawula ku se ni ta hlonipha na ya bibele, a ni ri swo swa hambana sweswo ku za a hindza laha ka malembe ya yena ya ku va ntsongo, i ta decide ku na ya bibele wa hi hlonipha ku ya mahlweni, a ni ri as long as se swi nga swi nga n'wi vangele maphorisa a ngo ho nwa byala loko a swi lava ku nwa byala, se i choice ya yena. Va nge n'wi caci kumbexana loko a ti dzahela mafole va nge n'wi sala ndzhaku maphorisa, mara as long as a famba hi milawu hi ku ya hi switepe swa vutomi hi ku ya hi leswi nga swi xaxametela swona swi nge ni karhati. Mara loko n'wana o za se andla ingaku se xigolonyani xi koka tidonki ku ri va ku fanele ku ri donki ti koka xigolonyani, se swi ta heta swi ni heta mano kwalani hi laha ni ngo n'wana a nga ni tsakisi mahanyelo ya yena, ku na loko a ha ri xikolweni i kuma se mathichara va vitana wena everyday loko i ri kule i fanele i rhumela vahahani i fanele i rhumela vamhana yena kaya va tshama va ka va ri michile exikolweni a n'wana xo xexo a xi hanyeki. Swi tala vana mhana leswo swi vava ngopfu ku vana lavatsongo buti matos vana lavatsongo i kuma xikhome mbangi mumuni swi vula ni ku mbangi vana vamhana hi ku ku na vana van'wana va ntsinini ngopfu ku a nga va a ni ri mbangi a yi kahle ka lava nga ringanela ku yi dzaha, mara n'wana ntsongo a dzaha fole a dzaha mbangi a nwa byala i so disgraced swa nyumisanyana. Hi loko n'wana a nga ri kahle a ka mina
0: mi vulavula xilungu ndhaku mi ta yini gimeta.
6: It's a disgrace.
1: Yes.
6: Yeah. Hi nga va nyumisi vatswari va hina loko hi kurini hi tetani ni xoku na mhani lava nga koho kantsongo kwala ni kota ku hanya swa kahle koho ni landzelerisa koho a va swi tiva ku n'wana wa mina swi endlaka swi nga famba a tlhela a vuya a ha hlayisekile, hayi ku vatswari va tela va khome timbilu mani na loko u tshuka ku ni ya ku hungaseni a va xoku i ta vuya i nga ri na phokolo.
0: Hayi na vona va lavo ka vanghani va nga za va na milandzu ya vona mani.
6: Ni vula swona.
0: Ah, bye-bye.
1: Why mi rayimele?
0: Ah, vana mlandu na vona lava. Muri loko anga va akha anga zayi. Ava anga. Ya, yikona mugingiriko yinwani anga busy ngopfu yona. Itibutsa swa ku munhu loyiwani njani ngopfu kwala ekaya leyo fami ndiyangu ya vanwana. Ehe.
1: Yeah.
0: Ai mandalo mito kuveri kuna munhu ukari anga onha ndiyangu ka mani. Anwile kumbe njhani loko wo languta kahle i vanhu lavo a va nwi vapfundhisi nyana
1: a fambenkasisendala tin'wanaiht
0: ina vuka rhumela kahle mukandziyiso lava pfundhisani vulu n'wina no kombisa ni lowo nkandziyiso
7: vaxi vambirhi mpfukile mina mahanyelo ya munhu lowo famba a kha a famba hi mimiti a famba a kha a hemba a vulavula lexi leswi swo loko ku fana sweswi mina u n'wi byela ku heyi wa tiva mathosi ni vone a kha dya vuswa swi kwihi kwihi kwihi yena a teka swi leswiya a swi goboza a swi hindlisa ku heyi nitwe xikwembu a xi dzaha mbangi xi kha xi ku heyi dlayani i vone swimanimani a kha ndla swi swa so haya hi swo swinyenyana a ku na mahanyelo yo fana na malama ni manyenyana leswo loko no ku byela xa n'wachomi xi hindzisa ha ni swi nyinyi ngopfu xamina swi nyinyi ngopfu ha ni swi nyinyi ngopfu no vonela xikomba dzemba ka laha hasi ka vukomi bya mndhuna mngoni nkomu
0: khensile loyiya
8: n'wina vakhazi va gemile hi ngo loko landzelela yona hi nga ka hi nga humi ka radio twanani swa tika loko vana va nga yingisi hi laha vana va yingisa loko va yingisa hi ta ya mahlweni na vona mara loko va nga yingisani va ri hava rhandziwi hinkwayo to va nga varhandzi va ri vana va wena laha mutini hawa mina a ni yimi naswona na swi koti ku loyi a nga onhi loyi wa onha hinkwavo va onha leswi va swi onhaka va onhile hi milomo hi swiendlo hinkwaswo se si brenda ni yima na n'wina na kwalani mathosi a nga n'wi vutisa kona a va teki ku na mina ni ta tekiwa loko no yimelela yena kha onha swi vula ku mina ni biwe hi pama ganamela leyikulu hi leyi va ba community loko yimelela n'wana and na kwala ka ekhisi wa ku a nga ku hloniphi ta hlonipha njhani le handle famba kha rhwalela swa vanhu a vuyisa laha ku na nhonyana ku na mfana swa fana a vakhazi va game hi nga vulavula to tala hi mhaka leyi ya tikanyana mhaka leyi
0: ya impela ya tika loko swi vela ku balani
9: matekwana vo dekazi na vinyi va n'hweti kwalaho mini zonda vana vo tshama va khomelele phone. Na loko a kha rumiwa u busy na phone u famba kha tlhavetela phone loko a jika hi hala ndhaku ka yindlu u khomelele phone a yi endli yi vekiwa hasi phone ya kona na loko munhu a kha hlantswa tindichi u endla a pressa phone a nanguta a hlantswa tindichi swilo leswi ni swi zondhaku na swi zonda sweswo a pa maronga sasete ndi chilidzi mama Keso a.
1: Thank you, Mama Keso.
0: One can this little.
10: I have a shiva too. Minawana learn when I could anger and you cast. And one I woke up and I told you Lavacool. Lavacool and the Bula Bokoani, Bomani, what says Lavacool Cayena. One I woke from back and up Chaka, Bokotelavan, Bangwanyan Lum, a famba corner. Monoruketella, Samba, Naivenga. En'wana wo ka nga hanyi kahle wo famba kha rhuketela tihlamba evanhwini loko ku vona n'wana laha hi a nghenaka kona ku fanele ku va na nyimpinyana loko a nghena taxini va fanele va tira yena taxini ku yena u kona loko hakeriwa nga la ku hakela i munhu wo en'wana wo ka nga hanyi kahle leyi a ni n'wi rhandi total a ni n'wi rhandi i thavhele ya ku
1: se i khensile sesi nga ku na van'wana kasi
0: va kola moyi ku
11: Repairile yi sevesele xa mina na mathonsi kwalano nhloko mhaka yan'we ya twala loko un'wana a nga hanyi swona hi loko n'wana a gungula lavakulu loko va n'wi rhuma i la ta rhuma hi va ka vona ntsena lavakulu amakhelela kufana makhelela loko va n'wi vitana kutani ta ku rhuma xinkwa a rhwalaniwa mhani a wu rhwarisa swin'wana swa mihlolo kumbe a petsulela vanhu lavakulu i fane a hlonipha ku mutswari a hi mhana yena ntsena na mutswari wa makhelwani i mutswari wa yena hi sweswo swi ni borhaku ka n'wana mi sweswo loko a ti hlawulela ku mhani mina lembe leri ni xaveleni khavhela a fika ku languta xikhwama xa mina a ni fane n'wana a twisisa ku mhani khavhela va nge yi kota hambi makhelwani a xave khavhela mara mhani
12: ina nhlaka mhaka hayi ta no hi tlhokutsa mina hi matwisiselo ma mina munhu loyi no ka ni nga n'wi rhandziku mahanyelo ma yena hi luya wo lava ku twiwa yena ntsena loko a ri rhongo if hina hi fane hi vula leswaku a nga rhongo u ndla kahle se yi no zonda ngopfu munhu wo ndla sweswo yena nkarhi wun'wana na wun'wana i dzuma a ri right se ha ni ze ni n'wi thana vito mina ni ku hi yena ngangani wa n'anga a nga la ku kanetiwa i lava ku yingiseriwa yena ntsena mana skimi na vombwani ri kwala joni kwala soweto a hi tirha tirheni malume wa vana and anti wa vana a hi yeni danko
13: happy birthday aka gauge
0: Alright, so so gaming zero register fm by from bakahle kwa kwa xhondo 16.0 ile ka rito ra rishaka ba ikhe twa kahle mo bondela mangwe na mingsir e ka nhlokomaka man hey ya batswari bakwata
1: batswari bakwata man batswari bakwata e ba ba kha ba katsiswa ku hambana na hambanana ene ntiso vana va tshama va kha va swi endla kambe ka hela ku twa kahle kusuka eka n'wina mingsir mina ku ri hi swiswi leswi nga ta ku n'wana loko o swi endla swi nga ta swi nga mukhomi kahle tanihi mutswari tanihi muhlayisi wa vana kwala kaya
0: Alright, this is Gaming Zero Register from Pelika Lerincingo, the number 060-8875942. Kumbe famba Metro Beat, Agumara Batswari. Ndaka sweswo, it's been a kahle ka the birthday se imana tlangela kahle sekurendra kubelekiwa eka nhlekani wa sekurana mothe. Leka xondo 16.0 leka rito ora ra shaka Metro Beat.

Kwa technology, siku tsineta eku swina hina. Misava hinkwayo jikelela. Digisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA. Rito. Rishya. Dhamikanga. Dhamikanga. 627 ni matambu. La, uminyika tumaka leti isaka. Dhamikanga. La, uleka nungonoko wa Dhamikanga. La, remember Ngubeni. Remember Ngubeni. Dhamikanga. Dhamikanga. 627 ni matambu. La, uminyika tumaka leti isaka.

ya loko na ku sekarwa kona vele lwa ngo 1908 so bolatsene leswa kuri nongozana ti minutes ba kariswa kahle awara yankombo ibele jisa ra FM stitch swunga jingisele ka majamba sekura namuhla sportsville inokona ko mtsami kahle na mina inoman jikijela ko vakhale mari dilo kwa shekahle nongonoko lo one wa sportsman wa swa mitlangu manolo ku tsemba leswa kuri ka majamba sekura namuhla ta ba hirina karwa kahle swinene eka sekura namuhla vele ku vakhala ngutsa kahle karwa kona vele 8 minutes after 7 o'clock ke ba damba sekura namuhla vele loko ya khela ngisa kahle eka timakata mitlangu loko makhala ngisa vele kusuka ati ndawini ta ku hambana hambana Golden Arrows vele yile ku lungiseni ka teku Golden Arrows loko beka ri swilangisa kahle rangi humesa kahle xipani xiaxa Kaizer Chiefs loko beka hilangisa kahle eka timhaka leti ya ta MTN 8 vuya kahle yi ta tlanga kahle na xipani lexiaxa Mamelodi Sundowns tlhe fike ku halaya fika yi dominata nakona abaze va kora tibolo to tala ni va yisala vona va tikorela bolo yin'we ntsena va ku 1-0 and then va hetelela va karhi va fambisa xisweswo first leg leyi nga hetelela va karhi yi tlangiwa na xipani xiaxa Mamelodi Sundowns leyi nga ta va yi karhi yi langutisa yi vona ku ri second leg ya kona yi ta va yi ri karhi yi swi fambafambisa sakwini ke ri vani karhi ni vona kahle vhele kusuka ndhawini ta ku hambanahambana mi ni khomiwa kahle mi ri kona kahani khesa swina ri vingisele byabya hikwakwaku lami ni khomiwa kona mi ri kona ni vona kahle hikwakukwaku la magondzweni laha ivi ni va yi karhi hi hlayiseka kahle ka i va yi karhi hi chayela kahle hi nga brighter ni brighter ni kusuka rin'wani wa ku wa brighter halawani loko u ku u fika u kuma ku se ku swi onhela na wena kahle kahle loko hi va hi ri karhi hi langutisa hi ndlela yona yale ni vona kahle vhele kusuka ndhawini ta ku hambanahambana hinkwakukwaku ni va ni karhi ni khesa swinene kasi loko karhi u ta ku 20 ku bile awara leyiwani ya nkombo yi ta va yi ri karhi hi vulavula kahle na coach ya Arrows kusuka leti ndhawini letiya ta le ka gandlanani ka mavambe ku nga ri Golden Arrows liya yi nge le ku karhateni la ka Betway Premiership ni mara ku ri Golden ku ri xani ku ri Arrows liya ya halaya gandlanani ka mavambe loko yi va yi karhi hi langusa kahle va ta va kha va hi byela kahle coach David Magayisa hi lava yi nga ta va hi ri na vona eka madyamba siku ra namuntlha kahle kusuka la ka makumembirhi ku nga se ba kahle kumbexana ku bile kahle awara ya nkombo laha hi nga ta va hi ri karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke swa swi ri karhi swi fambafambisaku yinike mina vito inoman jikijela mi ni khoma kahle ne le ka magandlati ya moya mi ku www.gcrfm.co.za kumbexana mi ni khoma kahle la ka Facebook la mi ku GCR mi ku Space FM hi va hi ri karhi hi hlangana kona kwalayani ka hi va hi karhi hi vulavula mina ntsena na mi ka madyambu siku ra namuntlha loko karhi wu fika andzini la ku vulavula ta ku tala andzini la ku vulavula ta ku tala no lava tsena leswaku ri va mi karhi mi ni byela ku ri xana ke Golden Arrows liya la ka Betway Premiership ku nga ri liya ni lava ku vulavula kahle na mudzaberi wa yona ni Arrows liya

0: vutsongwini ta tshunxiwa eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa va basiseriwa vumundzuku bya vona ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo ntirho wu ta teka ndhawu unity fellowship church achisahulo crusade ya ti 27 august 10 a.m kasi night prayer ya ti 28 august 6 p.m ku fika 6 a.m a worship house ku ngheniwa mahala jehovha i nhlamulo destroy witchcraft restore the church and the nation ku kuma vuxokoxoko bana riqingho eka 076-540-2472 ubn the power of god at work
1: lava i vaboru va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2,500 rand transport i mahala loko u nyika custom u kuma 2,500 u nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
2: ya kasi loko ni vuyisa sweswo vhele nkarhi wa kona elongo emakuma 2 ntsena timinetse hi vekarisiwa kahle awara ya nkombo hi bele sportsville hi nokonoko laha ka GSR FM hi kha hi langusa kahle ta mitlangu ku hambanahambana ka kona vhele se ni na vona kochara la amoyeni laha coach ya Golden Arrows ka va ta va karhi va ti hlamuselela ku ri xanaki i Golden Arrows liya yi nge le ku nyangatseni kumbexana hi leyi nge le ku nyangatseni hala makaya na ku hambana ka kona ri perile coach mi pfukile
3: hi pfukile hi ngo vona
2: mihaxo hina hi pfuki swinene mani
3: Hey.
2: Ya, yeah, ni tshemba ku ni vulavula na coach David Magaisa from Golden Arrows. Alright, okay. Hi byeleni ku hambana ka Golden Arrows leyi n'wina mi khochaka yona na Golden Arrows liya yi nge loko karateni le ka Betway Premiership. Because loko vanhu va twa ni vulavula hi Golden Arrows va hleketa ku ni vulavula hi Golden Arrows liya yi nga ba xipano xa Kaizer Chiefs, ba xipano xa Sundowns. Leyi ni vulavulaka hi yona hi
3: leyi Golden Arrows i Golden Arrows leswi nga xipano xa le
2: gandlanana
3: a sikale ka mavana Durban u fana mavito mavito nga mavito
2: ya
3: eya lexi le gandlanana
2: oh xi le gandlanana kama a ni mfanele mvula gandlanana kwihi because gandlanana letimbirhi swi endleka vanhu va hleketa ku mvula gandlanana ka khani kasi ngwi mvula gandlanana ka mavana
3: gandlanana ka mavana
2: alright okay and then mi nga ni byela kahle xipano lexiwani kahlekahle ni nga ku loko ni langusa kahle a xi ri ku tlangeni nyana ka competition yo karhi kumbexana mphikizano wo karhi swi fambi njhani ku hala ka mphikizano waluwa
3: mphikizano lowu nga ka wona wa MS Cup haya mahlweni na wona
2: mari ku yini mahlweni na wona
3: ndlela wo basa tolo Sunday a hi kha hi tlanga na xipano xa Tonic Chabalala laha hi nga kota ku kora kahle ti-goal tinharhu laha vatlangi va nga kombeta vuswikoti bya vona na mina laha swi nga nyanyula na vaseketeri va hina va ku agandlanana
2: Okay before mi ya mahlweni kahle rhanga ni mi byela mina ku ri rendo ra n'wina mi sungule xinjhani mitlangu yingani loko mi za mi ti vona mi tikuma mi fikile mi ka kona a swi olova ku fika kwihi kumbexana rhanga mi byela ku mitlangu leyi mi nga yi tlanga a yi ri mitlangu yingani swi fambise kwini ku za mi fika la mi ka kona
3: mitlangu leyi nga yi tlanga a tlangi mitlangu yinharhu
2: ya
3: ku za hi fikela hi nga fika kona swilo a swi nga olovi swi tika ngopfu swini matimba ku fika la hi nga kona i ku vulavurisana na training training ya hina ya loko mo fika mina ngutani ta yiva ku ya tika
2: yini xi endlaka kumbe ku ya tika yo hambana njhani na letin'wanyana
3: loko hi ri rivaleni swa tikomba kun'wana na loko juluku yena hayi ku huka
2: ya
3: loko mi nga yi tivi kahle mi to vonga ku holova la ground ka sa ya le ku holoveni
2: yale
3: I love kusuka laha hi jeka ka makumeke jeka mambe hi vuya Ee ku endlela ku fitness hi tshama hi ri kona na ku vulavulisana. Xin'wana xa kona xi pfunaka ngopfu, ma vona vatlangi loko vulavula na vona hinkwavo swi kahle ku mi kuma khona mi vulavula one by one.
2: Mara loko ma ha ta kwala ka timhaka ta vatlangi hi ta nghena nyana ka yona. Sweswo a ni lava ta kota ku twisisa ku loko ekha hi langusa ngopfu ka competition liya ya Mayor's Cup leyi mi nge le ka yona, swi tikomba swi ri ku fambeni njhani ti-challenges leti mi hlanganaka na tona ngopfungopfu loko mi langusani ngopfu na competition liyani. Loko mi langusini n'wini mi vona nga ku bikiri leriwani, mi nga kota ku vuya na rona kaya?
3: Sweswo hayi ni nga kanakani.
2: I yini xi mi endlaka ku mi nga kanakani kahle kahle?
3: Lexi endlaka ni nga kanakani vatlangi va mina va endla leswi ni lavaka swona ende hi na ku twanana. Hi ku hala kokela ku tlhelo ni that's why ni va na ku themba ku ha bikiri leri hayi hi nga vuya na ro la gandlanana.
2: Kahle kahle.
3: Kahle hayi nga vuya na ro a ni kanakani ka sweswo.
2: Ene loko mi langusini a ku na mutlangi luya wo loko mi tshuka mi n'wi byela swin'wanyani u kokela tlhelo a byela ku ha hi ku loyi i David Magayisa ni kuli na yena whatsoever kumbexani xaka ra mina ku endleka yini a ku na vuxaka bolweni?
3: hikuva ni vulavula ni nga tipinyingi la thin'wini ya hina ku n'wana kokela tlhelo ku hava
2: ya
3: hi vulavula xixin'we loko hi vulavula swi hi vulavula swona ku endliwa swona
2: kahle kahle
3: ku hala kokela ku tlhelo ku hala phikizaka un'wana ku ri combination leyi nga kona yi sukela ebencini ya nghena grawundini ku hala kokela ku tlhelo.
2: Alright, okay a hi langutiseni kahle liki ya n'wina swi famba njhani likini yi pfurile kumbe yi se pfula loko ro ka yi se pfula yi ta pfula rini?
3: I veti a ku se va na date ya street mara hi langutela kwala ka first week ya September yi nga pfula.
2: First week of September. And then last season swi fambi njhani alikini mivi mi heta ka xiyimo xa njhani a swi famba njhani?
3: Ku sunguleni a swi tika a ni ma swi tiva combination loko liki ya ku sungula yi va yi kha yi tika yi kha yi lava vatlangi hala na hala. Mara loko ku sekeni ligi ha ya swinyawula swi va kahlenyana hi hetelele ka xiyimo xa vumune. And the since Golden Arrows hi va kona yo sungula ku fika ka phoyisini leyi nga ka yo sweswi.
2: Mara sorry ku mi tlherisela nyana ndzhaku, why Golden Arrows ivi ti fana na Golden Arrows liya ya le a Durban?
3: Loko ni ta swi vulavula nyana xihenhla nyana
2: ya
3: lava va nga yi sungula le hansi leyi a va rhandza ngo Golden Arrows le le Durban
2: na mito
3: lava le hansi nyana
2: hi swo swi nga endla ku yi hetelela yi thyiwa i Golden Arrows ya la a gandlanani.
3: Hi swo swi nga hetelela swi ku ve yi va yi thyiwile.
2: Alright, okay a hi tlheleleni ka leagi laha a hi vulavula ka wona kahle hi timhaka ta ku leagi mi heti ka xiyimo xa vungani and then loko mi langusa ti-challenges a leagini and then veta mi ni byela ku ri ti-injuries ti fambisa ku yini mina fully squad va nga right kumbexana ku na lava nga vaviseka swin'wana na swin'wana kahle kahle as a team swi famba njhani?
3: So far injury leyi nga kona a ni nge vuli ku ku na injury ko va na ho va na hi kumi red card tona hi yona red card leyi nga yi humesa ka xikwadi xa hina lexi a hi prepare xona ku lexiwani xi ya kwinani ko va yaloyo ntsena mara so far hi ku combination ya vatlangi na ku vulavurisana swi kahle a ni voni ku ri na shortages hi ku yini injury ku hava.
2: Okay, alright, okay. Ya khomisani sweswo vhele ni rhanga ni jika ni ku loko ni vuya maybe ku nga va ku ri na vayingiseri vambirhi vanharhu lava lavaku va va karhi va mbutisa kahle swivutiso ni ta va ni karhi ni ta kahle swivutiso kusuka la ka nomboro 060-887-5942 va mi karhi mi ni fonela kahle ka hi va hi karhi hi vulavula mi va vutisa swivutiso loko ku ri ku na xivutiso lexi mi lava ku va vutisa xona loko ku ri ku na swo ndhundhuzela mi va dundhuzela ku ya hi ku matlangelo ma vona loko mi va ku karhi mi langutisa le ka Mayor's Cup ku ri swi va swi karhi swi fambisa ku yini mo ni jika so loko ni vuya ni ta va ni kha ni yisa na vona kahle a mahlweni.
4: La dumadwe gyanu malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
5: Estamos com a venda a noite em serviço.
0: fambisana kun'we na minisitalo fune takata xana u le ku hluphekile u loyiwile u le ku tsandzekeni evuton'wini lana u ta tshunxiwa eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa va basiseriwa vumundzuku bya vona.

0: worship the house. Ungeni womahala. Jehovah inhlamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Kukuma vushokoshoko. Anaricingo. Eka 076-540-2472. UBN. The power of God at work.
1: Ni ba rikare buisa isheshwa vele ku langusa nkarhi wa kona vele i half 10 minutes hi ba rikare hi suka kahle awara ya nkombo yi bile kha ni ya mahlweni kahle ka na coachara wa mina coach Marco
2: na Marco moyeni mes
1: alright okay and then mi tsembisa yini kahle kahle ka bayingiseri loko kha hi langusa kahle sweswi mi ya tlanga yini mi ya tlanga final ka Mayors Cup
2: sweswi le ya ka sweswi le ka last 8
1: oh mi le ka last 8 am se fika ka final
2: se fika na rendo nyana ra game timbi
1: ene mina ku tsemba kuri ka rendo le ra nwe na le riwani khapile hi wani ta hetele mbi yana bigiri kai
2: ya seso ani kana kana ka seso
1: leswi vula ku the team leti mi ya ku the face in am seza mi switiva just because it's a competition am switiva ku my face na team yi ku mi xanise ma switiva ku hiti leti mi ya ku ma langusana to
2: so far seswani langusani na madosi
1: oh na madosi yi njani loko mi hi langusini mi karota loko mi hlangana na yona aku tika tiki nyana
2: Ay, kwa kutika ku last alekini loko nhleketa kahle wini 3-1.
1: Oh, mi wini 3-1.
2: Ina kuri kwa le ndzinginisaka.
1: Mara xi hundla xa kona kahle kahle i yini? Swi tikombe nga ku mi le ku fambeni kahle ngopfu ende swi tikombe nga ku ene ka final ku tshemba ka n'wina ku kona ku mi ta fika. Xi hundla xa kona i yini kahle kahle?
2: Xi hundla xa bolo xo lovi ngopfu. Xi hundla xa bolo i ku vanhu loko va ya training va ya hinkwavo. Ende va kota ku endla xile xi valalwa ku coach kumbe munhu anga ku trainiseni ka rolo ni nga vula so ina yena ka toko ngopfu ku Mr. Machachuli la bonga chairman ya hina mme wa bona wa bina di Bermuda va denga ground
1: va
2: kuri va zama ku na vatlangi va kota ku switwisisa ku loko va ku a hi bowling va hlamusela ku yini si ni bona kore yona encourage yakwa le ku kumba ngopfu kana sikana ka le endla ku Mr. Chairman
1: ni mtwa kahle
2: and then na bench ya hina hi leri ni kweru Mr. Makaringi na Gwambe hi va ri swin'we na Botnik layani kuri loko un'wana a khomala un'wana u khomala
1: na Branik va koho
2: na Branik va koho loko va kha va joka hi kota ku hlanganisa nhloko loko va joka va endle so a hi endle so
1: alright okay loko se kha ya ku hetini vhele and then mara tuma ngwina maku hetelela kumbe xana swin'wana swin'wana leswi mungomi nge suki ka xiyani moya mi nga vabyelangi vaseketeri va Golden Arrows kusuka le agandlanani ka mavambe mi nga ku yini mara tuma ngwina eka vaseketeri va team ya n'wina
2: lexi ni nga ta xi vula ka vaseketeri hinkwavo va Golden Arrows kusuka kwala kaya agandlanani ku gonya swa ku ma fanele Jerome mina ni khesa support leyi va nga ku hi nyikeni ka yona loko hi huma swi nge endleki tikstimberi tinharhu 4 hi famba na vona
1: ya
2: se mina na va thembisa ku ta ku wa vona u ta ya mahlweni until hi heza ya teka ka bikiri leriwani
1: kahle kahle
2: ni tlhela ni rhandza ku khesa chairman ya hina Mr. Machachuli ntirho lowu va nga ku endleni va endla ntirho kulukumba ngopfu va hi supporta tindlela hinkwato lava kotaka hi kona va endla ku hi tlela hi tsakini ku ri tiku ri va ri ri kahle mayelana na bolo sanika chairman hina ha mi thembisa ku khapa hi ta vuya na yona
1: kahle kahle
2: ni nga heleli matimba na van'we van'wani ni nga mbulangiki mi nga kona kwa kusuhana na yena ku vanhu vo va hlayenyana na n'wina mi nga hi lahleli mandla hi seketeleni ku ya mahlweni ya va nga hi weli mandla na hani ni nga rivali nonwa na swikanana lavan boti zinja lanwani ha va hi support
1: kahle kahle
2: ha boti zinja balo ya hi support swa mapela
1: mara loko kamula kusala ka tlhelo ka tlhelo ra macheleni ti-challenges leti hlanganaka tona kumbexana swi famba kahle vhele mi swi khumukani a ku na problem ya chumu
2: swa swi khumukani nge vuli macheleni ma famba
1: njhani
2: challenge ya macheleni ma swi tiva kun'wana na kun'wana yi kona hikuva na varhangeri va hina va kota ku hlanganisa tihloko loko leswi nga so a hi endleni so ku vanhu va ta kuma swa so na van'wana lava kota ku va nga hi supporta hi xo karhi hina a hi langi kula ku supportiwa hi leswi munhu a tlanga ku ta supporta hi xona wa hi supporta xin'wana na xin'wana stena swi kha swi fambelana na bolo
1: hayi no mo ni mi khensa swinene mani nkarhi wa n'wina mani I hope hi ta tlhela hi vulavula futhi nkarhi lowu taka ni tshemba ku loko se hi vulavula hi ta va hi kha hi vulavula hi kha hi ku bikiri se ri vuyile agandlanani Golden Arrows hi wina ro
2: na ngayi hi mi khongela xikwembu bikiri ta vuya na ro
1: khensa swinene coachara a hi hlanganeni kahle nkarhi lowu taka
2: Ah, ni kesi ngopfu mash.
1: Thank you. Ya ba homza ifiso vela kuri coachara wa Golden Arrows. Ngari Golden Arrows liya ingele ukaratene ka Betway Premiership ni kambe kuri Golden Arrows liya ku hala kaya ni vula hala standing hala wani ka gandlanani kama ba phendlela leyo ka vaka ba hlamusela dzimaka ta leswa kuri loko kuri mithlotlo thotlo inwana yo kutala tala hayi avana makana yona bona vula batsena leswa kuri bikiri ri va ri kari ri vuya kaya hindlela yona lele ngata ba kari langutisa hi bona kuri xana akimpela bikiri leri wani ri ta kota ku ba kari ri vuya kaya kambe ka kara swo tswana bengiseri one better 060W875942 mina na wena ba kari hi bulavula uba kari uni byela kuri xana ke wena Golden Arrows leya le ka Betway Premiership wena uba uri kari uyi vonisa ku yeneki ngofungo loko hi ba kari hi langutisa kuri Golden Arrows leya hi ba kari ye dominate swinene ngofungo loko hi ba langutisa xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Mamelodi Sundowns ba ba kari ba tlanga kahle swinene ba humelela ngofungo loko hi ba langutisa kahle ka mtlangu leya ya MTN 8 yi humese kahle xipano xa Kaizer Chiefs and then it later tlanga kahle na xipano xa Mamelodi Sundowns to huma kahle hi 1-0 la subula ke leswa ku loko se va tlanga kahle second league ya bona xinwana xinwana xingono humelela la Dion nga tela bakara kora kahle goal ya kahle lenga hambanisa kahle swipano leswiwani swi ri swimbirhi hi ndlela yona ya leyo ka 060W875942 ripere le mingsa nuka mbiri ni kwa mkeri ni
2: tsana wona message
1: ah he ehe
2: mata bolo
1: eh All right, okay. She's some second cut. Iko kwa laga hili? Nuvula ku hiko kwa laga hili kasi katika Golden Arrows yunga tatanga tufanya na Pirates. Amisubu wanuku loko Sundowns yobu ya kase ayiko tofika hiko yu humele la ala? Luwa ala kaya kama la mlele. Ayiti baka taku kumbeshani yu mwana wele kaya kuzame nguranda.
2: Loko
1: milangusi kahle I yini lexi coachara wa xipano xa Golden Arrows a xi endla ku hambana ku tlula ti-coachara letin'wanyana loko milangusini
2: ku twanana loko tivona ku twanana ku kusukela ka management ku kava famba hi ndlela yin'we na macheleni ma yinikiwaa pela xa xi vaka ka top eight xi kona swi nga vatsweni ta xona yi nga va ka top eight ntsena ne kai loko yi wisani yani loko mi vona ndlela yani
1: I see. Kese sunele mhlayise kama ndlala leyo ka 060W875942 makumembere tsena 2 minutes iba ikari ikokoma kahle leyi ka awara ya nhungu eka madyambu siku ra namuntlha kani kanita kahle tiqingho ta n'wina ka hi langusa kahle xipano xa Golden Arrows ha xi loko karateni xipano xa Golden Arrows riperile ahe hina hi pfuki swinene n'wina ke
2: hayi hlayisile
1: kahle kahle
3: vana ku tsaka na ku kuma hi tirha kun'wana ko kahle ngopfu.
1: Ka yini na talani nakona hi twa
3: kondzenaro swiyimbi hi valala va hina vambirhi ka vona
1: hi va valala va n'wina i mi kha mi sapota team yini
3: yimbi mi nga vaya van'wanyani vo vulavula ngopfu va phindzuphindzu kandla kambirhi hi valava ya vo wina hi nge se tlanga final swa tikomba ku kondzenaro swiyina ya dzikumbisana na hina le ka final.
1: Kasi why mi vana ku tshemba Golden Arrows yi nga ta fika yi dodombisana na Pirates ka final? Am swi voni ku sikukhune yi ngo ho no vuya and then Sundowns na yona yi ngo ho no vuya.
3: Ni va vana vutinyingi mun'wana tiko Golden Arrows the way yi tisaka swona ka season leyi.
1: Ya.
3: Yi le ku tlangeni.
1: Swinene ngopfu.
3: Kahle kahle yi le ku tlangeni hi na defense ya sharp. Na le xikarhi yi le ku tlangeni.
1: Ehe, ni mi twa kahle.
3: Hi swo swi nga endla ku tolo yi kuma yi xipano lexi ya xikandza palaka 1-0 loko no tirha hi ku ya hi vutivi hinkwabyo bya ku xa ndhawu ya xikolo khavisa mi ta yima na mina ku loko hambi wuwile ya xikolo xi ya khaviseni
1: a ni mitwa kahle a ni ri na mani lawani a ni ri na mani la kokwani xinyekete ni khetsa swinene mani mi hlayiseka vanhu danke 060 8875942 hi va ri karhi hi fambisa sweswo ka ni tekahle tiqingho ta n'wina va karhi hi langutisa ku ri xana ke Golden Arrows loko va karhi mi hi langutisa n'wina mi yi vona njhani kahle kahle team leyiwani yi tikomba nga ku hayi mani swilo swi le ku hi fambeleni kahle hi nga tivi ku ri loko se kha swi ya mahlweni swa ha to heta swi va swi ri karhi swi fambisa sweswiyanike 060 8875942 ni ka Facebook ni ta va ni karhi ni nghena ni va ni karhi ni langutisa ku ri xana ke n'wina mi ri yenike riperile ahe
4: hi maleke mpfukile
1: hina hi pfuki swinene hi ngo vona
4: hayi a ni wa ka va loyi ni pa loyi a tlhavana hala n'wana a fonini hani miti mani a vulavula swin'wanyana ta mi byela loko u mi le ku ni yiiselina mina
1: yana ni mahlweni
4: ya se ma swi vona mi leswi swi endlaka swona Golden Arrows hina hi toloveleni hi tolovele hi ku ba ti-team leto duma ntsena
1: oh ku i khale kha yi mi karata
4: tolove ku ba ti-team to duma ntsena loko liki yi hela yi ta va ya ka number 17 kumbe number 14
1: se loko yi va ka number loko
4: hi leswi hi nga swi tolovela swisweswo
1: loko
4: hina yi khale khi yi va bola
1: ni vula ku loko se yi va ka number 17 swo ta vula ku yi humini musi a ni liki leyi dlina ka number 16
4: va sungula ku lomba ti-players ka Pirates va teke va hi tekele va hi sala va chavalala va ku tlanga nguma la ka 14 ka mapayeni a va lomba
1: kahle kahle
4: hina hi teke va va masiviriviri ka vona hi va lomba ti-players loko liki yi sungula va ta hi nga ku va swi kota ngopfu ma swi vona u fana na liya ya n'wina yi lava ku ndla sweswiwani vula ku mani mi nga kaneti se mhoni mi byela mina yi navela ku Pirates yi ya tlanga na Golden Arrows ti-final no swi navela ku Sundowns yi nga yi bayisa yi bayisisi se ka Golden Arrows yo tihlumulela hi ti-place yo va nyika Golden Arrows loko to ho sungula yi ndlisa sweswa yi lava ku ba Chiefs ba Pirates ba Sundowns mara yi tshika ku ba vo Polokwane yi bi tshika ku ba vo Chipa se se me Golden Arrows ri toloverini a ku na nchumu swi nga ta endleka hi Golden Arrows
1: khese swinene swangala
4: hi wona buwa hi Sundowns mani navela ku yi ba Sundowns hi ta tlanga na yo hi ta tla kota ku yi dya hi tiya yona ntsena
1: hinikhese swinene ni khese swinene ni khese swinene ni khese swinene ko sala tsena timinetsenyana timbirhinyana leswaku hi kongoma kahle leyi ka awara ya nongo kumbexana ni le ka kotara u nge se ba kahle awara ya nongo kasi ni vona kahle choice wo lexa wela u ri swi nga kahle la Sandton City and then u kona kahle David Maboko Xirami and then u kona kahle Web Chavala ro ri swi nga kahle le ka xikukwana Popo Gracious Pepe kusuka la River Plus la ni khesa swinene mani and then u kona xivutiso hi yena wanga va ku swi nga kahle kusuka la ka Leopard Rights ni vani karhi ni khesa swinene kahle loko langusa kahle ku ya amahlweni kahle lava nga hetela va va karhi va ntsalela se Pat Maswanganyi u ri va na mina kahle kusuka la Protea Glen Extension 9 kaya ku ri ka xigalo a Gavaza Ronald Junior kusuka la Botsoleni lani khesa swinene mara va ku va tsakisiwa kahle hikuva a Europe se liki yi karhi yi sungula hi ndlela leyi ka ni Rodney wa ka Minyoko kusuka la ka Ndindana ni khesa swinene ndzeni kona va loyi Glory Patricia ni vani karhi ni khesa swinene ka Eunice Papati kusuka la ka xitlhelani khesa swinene Web Chabalala ni khesa swinene loko ni karhi langutisa ka ku ya mahlweni kahle ka AB Maswanganye Tavel ya kumbe kusukela ka mapapiri na vona vana mina kahle ka loko langutisa u kona minyikelo wa mani va ku vana mina kahle kusuka ala va nga ha vuli ka va ku jikijela wa hina minjhani ekhazi ni khesa swinene mani and then va ku swa boha va ku vana mina kahle ka kusuka laha ka makoxa laha kona amukelani xinangani kusuka la gandlana ni ka mapambe zaba papa maria ni khesa swinene and then kona kahle xigombe xa matsena ni khesa swinene engeta baloyi ni khesa swinene ligawu ni khesa swinene ka hi lava ni na vona kahle loko ni va ni karhi ni langutisa hala ka Facebook la wani ka aswiri ni kahle ngopfu ku va na n'wina ka la ka nongonoko ka hlangane ni kahle mindzuku leri xaka ka ka BBZ and then kusuka ka BBZ mina na n'wina ka hi ta va hi ri karhi hi fambisa xisweswo hi ya ku hala ya ka Sportsville ka na madyambu hi ndlela yona yaleyo ka kambe sweswiwani ka hi famba hi ndlela yin'we ntsena ka loko hi ya ku hala ya hi famba hi ndlela leyiwani ka moniku hi ta kota ku va hi karhi hi ya ka xitori
5: eka vayingiseri va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini hi na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
6: katamini
7: aye
6: ngo u tsaka wonge swo yini katamini fane jabula mani loko tshamana na wena
7: ni jaburisa hi yini bava i yini xi fanaku xi ni jaburisa bava
6: loko nuna wa karhi a copeta karhi a hanya u jabula
7: ni ta jabula njhani bava mi karhi mi ni tikisela bava
6: hi yini kotamini
7: i question yaleyi mi nga ni vutisa mi rhange mi vutisa hansahansa mi ku i nga tlangisi mecisi a kusuhana na yindlu ya mabyasi
6: a ku ri wonini lwa no wona
7: ivi mi ta ka mina mi ku loko i lava ku dlaya nguluve n'hweti leyi taku i endlisa ku yini
6: se i te yini wena
7: a ni mi ni dyeni bava leswi ni nga swi hlamula
6: i ku yini
7: mina ni te mi ya yi fida ku yi ta kota ku nona a ni ni lava ku mi lava ku mi ta yi dlaya se enonini ni vula swona mara ingaku a mi nga vuli swona bava swivutiso swa n'wina se a na ha swi twisisi bava hi swona swi ni kwatisaku phela
6: swa ku kwatisa loko ni fidafida
7: ni fida mani
6: mina
7: kasi mi vula n'wini hi n'wina nguluve n'wini
6: ni vula wa kwata loko ni fidana a swi kahle ku fidana na wena
7: hi n'wina nguluve n'wina na
6: i hlamula leswi ni ku vutisaku
7: loko ni fidana na wa mina swi kahle mara khwexeni liyani a yi vuli swona bava yi vula yini mhani swi twisisi phela hi swona swi ni kwatisaku bava
6: khwexeni liya yi le rivaleni ngopfu
7: yi vulavula hi ku dlaya bava yi ri loko i dlaya nguluve loko i lava ku dlaya nguluve n'hweti leyi ta ku i endla yini
6: wa yi fida ku yi nona
7: se hi n'wina nguluve ya kona leyi ni yi fidaku yi ta dlayiwa n'hweti leyi taku
6: ku na swin'wana swi ni dyaku loko se
7: mi dya hi yini bava a ni ku hlamusela hi swona swi nga kahle
6: ni lava ku i tshika ntirho
7: ni tshika ntirho why bava

0: xihundla
1: eh mhaka
0: makarhi ma xuma
1: makarhi
0: ma yini ka xihundla onga
1: ku ni ni khi rhasarhasa na va xinyekete na va pfopfopfo kwale hi pfopfo vahambe ni n'wi vona kwini na va sarile
0: mi ta sala mi rhasa kahle wena xihundla mina na famba bava ve ri ni tshika ntirho
1: ku tshika kunene mi ya tshama kaya
0: ve ri ni tlhelela bunjareni bava
1: xivangelo
0: a hi loyi hansahansa tirha kwale
1: se mi tshikisa hi mhaka ku hansahansa i tirha lawa nga waxo
0: bava hi leswi va vulaka ku swona wena xihundla mina ni ve ni va byela ni ku a ku na problem ni ta tshika mara a ndle ku swi laveni wena xihundla
1: a mi lo pfuka mi sweka yini namuntlha va dye ni vula ku va dyeyi namuntlha
0: vere u twana wenu a ku ze ku ri mhaka ya ku dya bava wa tivoya
1: vula ku hlangana nhloko
0: bava va na jelesi bava phela bava kahle kahle va tshama va karhi va landzelela loyi hansahansa loyi va tshama va ka va ku ina i ta tirha njhani yi karhi yi tirha na nala wa mina ende mina hansahansa na ha ri na mhaka na yena
1: no tibyelatirha handle n'wina mi le hofisini i cinci mi hlanganisa
0: nakona hambi ni hlangana na yena no tibyela ku i mutirhi wa kwalaw wa family se wa tiva ku i yena ni vulavula na bava loko i nga vulavuli na vona mina ntirho loko ni tshikini
1: ni ta vulavula na vona loko ku ri veni i ri huhu leri nga va nghena a va pengi kahle sorry ku vula leswi matsongo marani ma yi twisisanyana na n'wina mara ivi mi ya tshama ka ya hipela ku nghena mani laha spacini xa n'wina
0: wena va va se va kwate ngopfu leswi va nga kwatisa swona a swa ha ri normal phela a va swi lavi leswiya swo phela ni i byeriwe hansahansa ku i nga tlangisi mecise a kusuhi na yindlu ya mabyasi ivi mina ni fika ni byeriwa ku loko i lava ku dlaya nguluve n'hweti leyi taka i va i karhi endla yindliwa yi
1: va byela n'wina
0: va byela mina n'wana ma se
1: mina nguluve a ni i fanele i yi phamela yi ta nonanyana
0: hi leswi na mina ni nga va byela swona se va ku swi vula ku hi le ku ni phameleni va vulavula ni ku se n'wina mi nguluve ka bava
1: ni ra ro hi ndlela yin'wana n'wina mi le ku va dlayeni hi slow poison katsongo katsongo mi le ku va dlayeni
0: ma ni swi tivi wino bava ku valava yini a na ha swi tivi ho ni ta teya ni ya ti tshamela kaya
1: hayi ni ta vulavula na vona swa ku mi ya tshama kaya matsongo swi nge endla hambi ho byela ta timhaka yaleyo va nge pfumeli
2: va kusuhi na
0: a hi n'wina mi nga ni yisa kwaleni sweswi mi lavaka ni tshika
2: hi mina ni cinca mihleketo
0: a ku na problem bava na siku rin'wana mi byerini ku mina a ni na problem loko mi lava ku ni vuya bunjarini ni ta vuya a ni ze ni na problem bava nakona ni tshama mikwatini bava hi ku a ni yi nga ku leswi ya ntirhweni nga kambi swi lavi
2: eyi no vo ri nga ku kusuhi ngopfu na nala wa mina
0: kasi i nala wa n'wina endleyini bava hi ku munhu loyi i ta ntirhweni loko a chayisa a famba a ya la tshama kona na mina ni fika ni nghena ntirhweni loko ni chayisa ni ya la ni ya kona
2: problem loko i vulavula na xinyeketi i yima ka distance ya so i n'wi byela leswi n'wi byelaka
0: swona
2: mara loko vulavula na hansahansa i fika yima kutani
0: mi swi voni kwini bava hi ku n'wina mi va mi ri bunjarini mina ni va ni ri ntirhweni
2: ni na tifoto
0: i va mani lava xutaka tifoto tetecas vona va busy na mina ende vona loko va yime na mina a va mi xuteli bava va mi komba ku sweswi va yime na mina mara loko ni yima na hansahansa va xuta ma swi vona ku va hi lwisa bava a hi swona leswi va swi endlaka vanhu valava why va nga xuti loko ni yime na vona va fika va mi sendela va ku sweswi a hi yime swin'we hi leyi foto va xuta loko mina ni yime na hansahansa ende na vona ndzi tshama ni va huwelela loko ni vulavula na vona ni vulavula na vona kusuhani na mina va ri kusuhani mara a va xuti mara loko hansahansa a ta va xuta bava va hi lwisa ma swi vona phela va lava ku hi fayela muti bava sweswi a swi na mhaka bava ni ta tshika ntirho
3: nghena hi wena mara huma ku xinyeketi hlamula foni hlamula loko va ku
4: fonela
3: okay mara ni byele la u huma kwini wena sweswi
4: kata mina a ni ri humini mozambique
3: tifoni ta mhaka u nga ti voni ni ku fonela hi WhatsApp ni ku kumbe i hava data ni swi vona u off ni ku fonela hi call nene ni ku fonela xinyeketi
4: kata mina a ri network a ku ri hava ku ni tshama hi ri busy
3: ni ku fonele ngopfu va twanele ntirhweni va ni vutisa ku kasi u kwini kasi ku ni hemba ni hemba ni za ni karhala baza va fika laha va hlawulaka vanhu lava va nga teki kahle ntirhweni i wele kona na wena va ku lava va fanele va tsemeriwa na miholo lava hi mhaka ku a wu lelangi ntirhweni na mawuni lelangi
4: se na sweswi na va hundzeswo va ku mali ya mina ya tsemini leswi swi rhandza swi vulavuriwa swi kona swa ku mina
3: a va vula ntiyiso i nga hola mara wena a wu ta tsakela ku hola i nga tirhangi ku ri na lava va nga tirha nkarhi lowun'wani wena nga ri kona va kha va khomela na wena ntirho
4: Ish.
3: You could be a corner.
4: They are moving on a bit.
5: Given away, and Santos has a look up. Santos,
3: you get it. You win.
4: You saw myself.
3: Ish. Our queen, gosh, you get it. It's a mineralist.
4: Swa wena
3: swi hinkwaswo
4: kahle
3: xinyeketi nuna wa mina se u lo hlekete ku vhetshika ntirho hi ku vona leswi
4: a tirhweni na ya ka ta mina ni va bayizisa leswi va nga tshama va swivula ka ta mina va ku byela ku na swi endla i ntiyiso na swi endla ka ta mina hi hanya hi yona mali ya kona a vula ku a hi hanya hi tiphilasi
3: impela mali leyiwana na le ntirhweni afa a swa ha ku fanele ku u ya mara u nga tshiki ntirho nuna wa mina u nga tshiki ntirho
4: maleswi
3: laha hi ta hanya
4: laa kwala mutini a swi humi swi
3: u swi tiva kahle a ni nge mapfutisi lama ni nge mapfutisi yo mali

0: Hello, Man Joyce. Man Joyce.
1: Ah, hey, come on, Tongo.
0: Minjani.
1: Man Tongo.
0: Namito,
1: Man Joyce.
0: Ah, no. Ah, no, Pukin. Inga kune tuweke kwa lamga kwa ayikum kase ke. Oh, Man Joyce. Kuna timhaka la.
1: So ita yi.
0: Na ta vatirhi van'wana ana vatirhi va vuyeteri lava a va nga ti ntirhweni. Va hansa-hansa va xinyeketi va vuyini hinkwavo lava. Ende phela xinyeketi i kumini mali ya n'hweti hinkwayo i horini. Se swi vula ku sweswi loko n'hweti yi hela a nge yi kumi inana a nge wu kumi muholo.
1: A nge holi mhaka ya ku a ni a nga tirhangi leswi a ku lova tintswalo ta xikwembu hamba ti ta hi kwihi.
0: Hayi kona a ku na tintswalo ta xikwembu laha ntirhweni Man Joyce. Swi vula ku sweswi mali a nge yi kumi ende hala tlhelo hansa-hansa na yena
1: a nge holi mara i fanele a notisiwa a byeriwa ku a wu nge holi mhaka yi holi i tirhangi.
0: I byeriwini sweswo mara hansa-hansa mi nga n'wi tsemeli Man Joyce.
1: Why mi fanele n'wi tsemela ta hansi?
0: Ka Man Joyce mara a mi swi tivi ku n'wina hansa-hansa i papa n'wana wa mina.
1: Hoyi kona n'wana hina hi ta n'wi hlayisa leswi nga ta xota hi ta heleketa na hi fanele nga holi.
0: Mara Man Joyce a ni u panichiwa hi swin'wanyana ka Man Joyce.
1: Phala ku nga vi na loko ku ri tihomu ku nga vi na leti hi ti baku hi maribye tin'wana hi ti ba hi mabuwa hi ti ba hi loko hi ba hi maribye hinkwato to maribye hi mabuwa hinkwato mabuwa.
0: A redzi Man Joyce hi ku vula n'wina a redzi hinkwato hi ta ti ba hi maribye mara mi nga n'wi bi ngopfu yena mo n'wi bahela matsongo.
1: A ku na ku buwa swintsanana ku xupulana i ku xupulana swikan'we swa fana loko n'wana a xota xa xota i to vula hi to heleketa mina na n'wina a ku na problem.
0: Man Joyce hi nge se za hi dropa ma swi twa ku na ya njhani bava hala tlhele na vona va bizi va ri ni tshika ntirho ma ni twa na.
2: Hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Drama na le ka YouTube channel.

0: khume kombo wa dimina timing zero register fm mina nawe na ingeni kahle eka awara liya ya nungu eka madambu ya sikura na muntla ba ku matori la madala alright risumra kahle suka kahle eka matswa bemuda farm sari kahle fele kombe shani eka album liya ya boti na nganga risumra tweke bitu bari nkata mfundisi la kata ishtalo lo muam kamla kuta kahle fele ke vutomi bya siku na siku a imandalo wa nkata mfundisi wa vanene nene swakala sweso swaku loko iri mfundisi iva iri na mhani mfundisi lo mfamba ku indlela yingwe ayikho mikatekini kumbe xani ke vana lava mfamba ku indlela yingwe uva u kateke swinene ngomi ngisero wa GCFM hamsirjan indlela yo yaleyo loko mukhamuka mito kahle fele ke ngulumelo walowo kumbe xani ke tinsimu ta muxaka ho walowo ni vani khani amukela kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko lwa wa aichongo leni me ni rijara ka mathosi mnyengeti maipocisa mnisi wa mpfula ingwa madyakanisa tiririmi hi na lava ya va kunisa kahle mpfula liya ya xingumengume ni kona ka radio ya wena mingiseriwa GCFM ni kona ka wireless ya wena ni kona ka grand form ya wena ni amukela kahle feleke tindzawu to khambanahambana kula mi ningisela kahle mi ri kone ka madyambu ya siku ra namuntlha hi nga nghena kahle feleke tindzawu tala ka daniela ravalele hala i kensi ni vuyingiseri bya n'wina tindzawu tala ka vodinga mazi nakona ke va komisani magenta ka yi khomele ku yingiseleni kahle gandlanani ka khani ni khensile inga ngena kahle feleke tindzawu ta le ka nhlaniki laha khensa swinene ngopfu yingiseri bya n'wina byi le ka nhlaniki vuya kahle feleke tindzawini ta le ka gongongo i xitikwana xin'wana lexiwa xi nga tumbela wena mingiseri wa GCFM xitumbele ku fana na ndhawu liya veri le ka rivala yani hi leswi nga tumberisa hi swona ke la ka rivala la nakona na tshemba leswaku mi le ku ndiyingiseleni kahle na ku khensa swinene vuyingiseri bya n'wi a yi ngeneni kahle feleke mingiseri wa GCFM a tindhawini letiyani ke tala ka mageva la hi khensile etindhawu ta le ka mapume ku angarhela hi khensini feleke tindhawu ta le ka miyexe khensini ngove nakona ke ni ba mandla ndzi vuyela kahle njhe hi nga vuyela kahle feleke a tindhawu leti tala ka ngomankena ngomaranga siandani etomo tindhawu tala ka voxawela hala na tin'wana tindhawu la miyingisela kahle mi ri kona miyingiseri wa GCFM ni ri xandla endleni ka xin'wana xandla ka ndhengeza block sika mafuza ka yambuya ni mi vone kahle mfelekena ka ndhengeza block exitatisini mikwika phikela ne bluku mihlahlandlela ni mi vone kahle mfelekena tindhawuni letiyani ke tala ka ximawusa na vo rotterdam kensile na ku ba mandla yivuyela kahle mfeleke endleni ka vuyingiseri bya n'wina kasi ka miyingiseri va kha yi famba kahle mina na wena eka awara liya nhungu ya gimeta kahle mfelekele ka awara liya ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha laya nga ta hamba swa kahle feleke inkulu wa munhu mrex na DJ ka nongonoko lwa wa tele mbilwini ndzhaka sweswo mingiseri mi nga mukhamiya mahlweni feleke na ku yingisela kahle minongonoko ya GCFM ku fikela kahle feleke le ka awara la nharhu tlhe hlangana kambe nakambe kona kwale mina wona yi kandi ya la ndzhaka sweswo erisimu kasi ke loko nghena kahle ka half kumbe kahle awara leya nhungu ni ta va ni kha ni ku teka
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcfm.co.za GCRFM hi rito ra xiyamo thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcfm.co.za GCRFM hi rito ra xiyamo MK Navigator Matonsi Black Italian Ikuri tu pedi jabatu sokombela Sereka GCRFM

0: arasimra kahle mix 0 GFM herder khasuka kahle lika pen pen ikata makhwanga ya album yabona kusungula sungula mix here loko nkhani ka endle xihoxo kuri lembera 1999 eloko uma kahle feleke album yokufana na liwani vakuri ni magenta ku iku ku humelerisiwe kahle hi vanhu vakufana na vo a ku ri na munhu wa ku fana imani loyiwani kulukumba loyiwani va mapayiti e na imani va mapayitele ende va ri kati ku byela kahle mingisi leswaku imani loyi a nga humelerisa kahle feleke album leyiwani kahle eka matambu ya siku ra namhla 32 wa timinete ngheni kahle feleke le ka awara leya mbi ka awara ya ku sungula hi ndlela yo yaleyo ku na mingiseri la maronza ni mvitana ni to miteka ni twa swa ku n'wihe mi le kwihi hallo
1: ayi bamatosi pfukile na
0: epfukile mpfukile
1: epfukini ka hei ma hi dlaya hei
0: Hey, bana. Hey!
1: Ah, matala ka Sandland la.
0: Come on,
1: Sandland.
0: Hey, Sandland, mvula so.
1: Eish, akungu na famba ita sala na yena mpogorindi we.
0: Mazibona vako vako. Yale. Mawa kufambena.
1: Ale kufambena vaka tobena mkutwani.
0: Oh, ni rei na kwese mola kusala, mola kutavasiara mpogori.
1: Ai, a dire xinda kula e fanda ka kavula swara ku na famba ta sala na yena mpogorindi we.
0: Kwa la ka mabevani kwa la hina mani la.
1: Ku do va mani. Mina mana osko man mabaza makapule la ka xikukwani la.
0: Oh man mabaza makapule la ka xikukwani ke saving siri bya ngwe ka man mabaza.
1: Ni ka banana ke ya fa ni ya mahlweni.
0: Hayi ti ta bati ya mahlweni pela.
1: Akaming sera danko.
0: Kenza sinene ngobing sire bya ngwe na hlaisekana ndlela le 060 8 7 5 9 4 2.

0: FM ka nambara 060-8875942 eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ntwewe swa kwena ikha u kha u yingisela kahle or kwini miyingiseri mi le ka radio ri perile 106 na nkinga yin'wana 106
1: laka sandlele mdele
0: ka sandlele
1: ya hi lawu ndlele laka mphogori
0: laka mpho mi tsakise kwala ka mphogori na n'wina ne
1: ya hi ndlele laya
0: madivani na mani kambe laha
1: ni na Rafael Mavunda ka Mavalana
0: laka Mavalana mara mongitweni mhani waloye yi yimbelela ku yini kwala mara mi nga yimbelela nghoma liya so ina mi nga tsandzeka ku yimbelela nghoma liya ana kesa ina ikesini mativa xavxav hlayisekani feleke i 5 minute mingiseri nghene kahle feleke ka awuri leya nhungu eka madyambu ya siku ra namuntlha ta ra ka nambara 060-8875942 ni twa leswaku wena mingiseri va kha ni khoma kahle u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha u nga kha ni khoma kahle feleke hi video streaming leya www.gcrfm.co.za kumbexani ka xiondo 106.0 ni nga kuma kahle mingiseri 106
2: wena mathonsi ya mpfula n'wa mateka nsati ririmi n'wina vanisi va mpfula leya xingumengume i madyambu lamanene yo saseka swonghasi
0: ahe mi pfukile
2: swa kahle ngopfu mathonsi ya mpfula mani hayi swi nandzika ni le mbilwini
0: swi nandzika ni le mbilwini
2: ya swi tsutsuma hi misiya
0: swi famba hi misiya misiya leyi le ku yele kwina
2: ya miri hinkwawo
0: mzimba hinkwawo swi jikajika na mzimba lowu
2: swi jikajika na mzimba mati wa n'wina ni ri laka xikukwana mugangeni wa mzindlani i masenyani Daniel Mashava
0: masenyani Daniel Mashava hi khensile mati va swi jikajiki na mzimba kwalano
2: dango
0: isaso gaming series ya mahlweni ka 060-8875942 ni nga ha teka un'wana mingiseri velekela ka riqingho laha 060-8875942 mingiseri ni ta ku nyiketa kahle risimu ka madyambu ya siku ra namuntlha kona mingiseri laha 106 hello
3: ai chongole
0: ni
3: yimisela ku vabya ri kwala ka mudavula machele masemza hi mina
0: a leka mudavula machele masemza hi khensini mativana
3: hi swona
0: hi sweswo ke hi khensini feleke masemza a tindhawini letiya tala ka mudavula halava va kombisani make ni ta ku va le ku yingiseleni kahle feleke eka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga teka mingiseri ku hetelela risimu ri landzela 106 amperi sa mile ka wailense ka grand form hallo yebo hi hlayisekile la ku twa n'we hi mpfukile a mubha ni fanekele ni vutisa n'we hi vayingiseri ku a mubha hi xilo
4: munihi
0: laha vunanga byi ta ku hi kona mvula swona mpela i ntiyiso
4: kwalaho hi ta va hi teke swin'wana hi hlawula swin'wana
0: na mitwa hi khensini mawelele hi khensini magigigi khensini feleke ya tindhawini letiya tala ri singa view va kombisani make ni ta ku vele ku yingiseleni kahle mingiseri xikoma nkarhi hi tsuma kahle ka 40 timinete ya nghene kahle ka awara leya nhungu nongonoko a hi chongoleni mingiseri lawuniwani ke va hi kha hi ku nyiketa kahle feleke vunanga lebyiya bya xitsonga ni teka un'wana wa mingiseri nakambe halowa 106 106 hello ikuna munhu
5: tons
0: yebo
5: swi swa valungu swi ta swin'wana mpela a hi swa hina swa valungu bava
0: swa valungu mpela
5: hayi swa valungu swi nga ku lahlekisa loko n'wana ku halo un'wana ku ndhawini un'wana ka vuxeni un'wana ka vuxeni hayi namuntlha i ba tona wa vona laha ka liyani wa tava endlokonye mbilu
0: hiyi mi nga dlokonyiwa mbilu se na n'wina
5: laya wa tiva se ni hlekise xikhale wa ta ni twa ingaku wa ta na swi tila ku ni ngo yini
0: ya wuxe
5: wa vona la ka maswabi muda ku ha torila boy ni kume kerekeni
0: nkatamani
5: yaloye sesi yaloye a nga byi cheleri va i base pa ku fana dlupu ya gezi ya wena
0: mi vula ku mi wo ze mi hlangana yena na
5: ni hlangene na swona sweswo loko nika a hi fambeni ka mhani wa ta i lava nghoma yaliya ena xicili xi ri va hindzi hila
0: mi vula tano
5: ye kali ya yona i ni hleketse khale wa tiva hi roko eyi wa ta loko ni yima ni langutani swa ku ya ene ni nge fambi ni siya va ta teka
0: o ya mpe
5: ni fane ni tshama ni kuma ku ene mhani leyi opposite wa ta xibasini la ku xaniwa swi sweswo a wu nge kholweni xibasini ene xa cina xa cina antivi nga ku xi nga xi ringana mali ku cina
0: mara xa cina
5: xa cina ene xibasini xo pa no karhi ku a hi fambeni ka mhani ya wisa mhani nkarhi lexi ku wa to rila boy loko nghoma leyi ku wa to rila boy wa ta yi nga ku xo yi bisela mina xi kha xi cina wa ta ni tshama is they ba swin'wana swo va pass one yena vusiku
0: ma yi vele mhani loyi
5: loko no famba va ta teka
0: awuxe
5: wa ta ni yima ni kondzela swi twele ku ya wa ta loko xi hleketeni ma andlani na xivulavula na hi vito na kan'we ya laha endlokonye mbilu
0: layanikamazabe
5: muda
0: zori mara hlayisekaa
5: ku hi ni kume kerekeni wa ta ni kuma ku ani le ku nweni xona xi le ku kokeni
0: hayi huwa
5: and a xi kokele bye bya xilungu byi nga tiphesente no percent lebyi ti no percent lowo chelela ka 1 liter half liter va hweke leswinharhu mara loko u languta munhu wa kona ni eta ze i twa hi nga ku mestress xa mbala xa faneriwa hambi xi mbala tinguvu xa faneriwa hambi xi mbala swikete leswa ku ri i nga ku nkarhi wun'wana xi hahisa swihahampfhuka nkarhi wun'wana i nga ku dokodela hinkwaswo mara languta manwelo wena endi loko nyisa na nkhumbula mhani luya wo basa ku fana dlopi ya gezi
0: gezi ri baba
5: hayi namuntlha ni cina kunene phela namuntlha ha namuntlha ni karhalangi na ni khome na tiya mina lawani
0: a na swi vona ki hlayisekaa
5: ya joko tiya hi laha vulavulaku yona ku hayi ku nwa joko tiya la
0: na swi vona hlayisekani bhoribosiyani
5: a hi kokeni bisa se swiyani ni ta va ni kha ni cina namuntlha ni cina ni kha ni gunyeta mukombenini
0: thank you
5: ai
0: kokeisweswo ke mixer wa GCFM ya mahlweni ndlela leyo 44 wa timinete mixer wa GCFM.

kahle mina na wena ka hore le ya nungu ka sikele ka nungu noka ichongoleni ni khale ku nikete kahle feleke vunanga lebyi a bya malembe ndraku leni kususa kahle loko kona mixeri ni ku tlherisela kahle feleke ka malembe ndraku nakambe ke rikona risimu ri nga yima kulungela kusukela kahle le ka ni ka ntombi khoni chauke risimu ri kona mixeri wa jisela fabrika 2 ku sathe na mugawula hola ku twa swa ku sathe na mugawula la ku humelela hi xana loko vulavula hi mugawula ku vulavula hi munhu wa njhani va kona va gawula kumbe xana ku kolanga na mugawula na hi ta swi twa kwala.

0: na dumadwe gyanu malamulele yati nyungudisa hikuva ikutisela switiriso swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na kuva u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka na dumadwe u nga titsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi swi kumeka eladuma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
1: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta titsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan

Richard Macheke wa malume ndlela ri simbra ku saseka swinene na rona ku saka nkulu wa munhu Richard Macheke nje ndlela hele ya neri evikeni ku tlhandlameta risimi ku saka kokwana Simpson Thombeni delete kokwana Simpson Thombeni vele vatakungeni va go ribolwa va go hayi ribolwa ke nga herika anga herimuka le ka chavani le moxa vanhu ku va vuyoyoyo le ka chavani le hey Barna di mova dinga famba dinga rna khuluko wa mova lo mapatwini di pfalini ri volwa vele a swibihile swilo

jin ko mo ga la ba ngo nogono ko telem belin min soro mina wuta ka we sumbono ko figara mo nskaran ka wara kume na wara kume mbere jud so go na mina am rex the degenerate radio lingo ing sela ji sara fm 106.0 megahertz hindela le tikarti chi chansa sweso ti chi cham chova ko ambara kam nogono ko kaso sne na batre gro nuk sigala kwele ka ukende ne kola exole ka wara le antse ka fikala so so ni ku ya mahlweni kare khawlela hi khawlela hindela le ya vele yisa nogono ko emahlweni ku hambana hambana ka yo vele ni mahungu ku hambana hambana ka wona ka lowo nongonoko makomo mahungu kumbexani topic hlokomhaka leyi nga ta va kha reply yo eka siku ra namuntlha kwala ka nongonoko talembelwini.

nhloko maka hi tava hi tshame kulunga mingeni hi landza kahle nhloko maka hi ndlela leyi one kwala ka radio ya n'wina xirhandza xisara fm 106.0 megahertz vhelevhele mi nga ha ni landza kahle ka Facebook ya mina kumbexana kwele ka page ra stage vhele hi ndlela leyi hi ta twa ku kahlekahle n'wina mi angula mi ku yini ka nhlokomhaka leyi nga ta va ka ri bula yona mi nge ma swi tiva vhele ku a ku fambiwi njhenje le ka nhlokomhaka hi famba kahle hi famba hi ndlela leyiwani khesile kokwana semsemthombeni rivolo delekile hi n'wi twile

Alright, ke hleko makaitsa mekulunga la ikona papa la bango hey shin kumile ya ne timagata kona makumembirintse what mnesk bila warlia ya khume papa vhare vana malembe la mani ya 48 ne la bakomisa kati makata kuri no papa ba na sati lo iba tsamakna yena vanga vana vambiri swinwe ndlela leyo sati lo bang loworini leswa swa shintu bang lobola swa shitwa neri kambeke loko se ku kumeke n'wana lowa vumbirhi mhani loyiwani i vuye a fostela papa ku no a hihi ya sayina swa ku loko wun'we wa ka mina na wehe a tshika a hundzi na misaveni wun'wana a ta kota ku va a va na rito ka tinhundzu leti ti nga koho laha ndyangwini laniwana ni ri wa kombisa ku papa a ku nga ri makungu ya vona lama ya ku va sayina kambe ke mhani loyiwani i wo fostela a na vhele hina vavanuna loko hi ku rhandza ha rhandza hi vuye hi swi twisisa ku no i nsati wa mina va hela va va sayina hi ku rhandza ka yehe n'wansati loyiwana ni ri se ke twanani xitori xa kona ke mhaka ya kona hi leyiwani mhani loyiwani papa va ti tirhela kahle vhele va tirha xilungwini a ni ri ka khampani yin'wana yikulu ku hala ka ti to fambisa magezi hi ndlela yeleyo leti hi nga ta ka nga tivuli kambe ke va vula timhaka ta ku no vona va le ka xiyimo xa le henhla swinene lava baka mali ya kahle swinene va kombisela ku ri no mhani loyiwani hala kaya a tshama koho vona va tirhela xilungwini hala kaya a tshama kona.

aku ri na mahevehevhe lama ma ri ko vhele ka vona a va ma twa papa kusuka ka vanhu na le ka vamhana voho va kombisa ku no lowu wansati swi koho a swi endlaka ku na vukungundzwana a swi endlaku hala kaya bya ku hlekisana na van'wani vavanuna yo

se bo kombisa go re maga te tive ti biala sen lo wanse wanga me bona kunga se hela na ti ngwe tang kombo sa sungla maga ta gore no a jela no na wa yego a e saini divorce ho ndlela le satlo yo one yena anga tri hello malume ne bona aba tri hello ndlela le se bo kombisa maga ta gore no ba fana ba saina divorce e manlo ya takana ton a e bona ma papa ba tsikaka insati tsikaka alaba ku tsika papa he maka ya go se e chaba go te maka tinga ta dzeti humela ri valeni azame ku la ku tiva papa wa vutisisa ku kahle kahle hikokola u ka yini endla maka ya so e maka ya go mina a mean zangani le bla bla chumu ti maka ta ku no endla ku hambana na wena wena swi ta njhani why ku we wa thala vukati ya kaya hindlela le ku ndlekala yini problem e yini jela mina hi kota ku lungiza mana u khoma la tsika khoma la tsika khoma la tsika ku fikela la papa wangu hay a va swi tivi sweswiwani vangu sweswo swi le mavokweni ya wehe ku u endla njhani mina a ni nga ta sayina nchumu cause mina a ni tshikangu wena wehe tshikaku mina wena yana ya sayina i ri wexe ku we a wa ha ni lavi mina a ni swi tivi sweswo we swi vulavulaku swo wena we ri wexe se vangu i le ku fosteleni ku papa wa va sayina loko se va sayinini a ta kota ku vuyeriwa ene loko a vuyeriwa ye wa famba na swilo leswiyani va dya na malume ni ka malume a ku tirhiwi ene na ku ho yehe a nga tirhi na yehe ku hava nchumu va nga ta ku kuma ka yena xana ke loko swi te tani va fanele va ndlisa ku yini papa va sayina kumbexani va ndlisa ku yini va sayina divorce kumbexani va swi endlela njhani na eka nomboro 060 8875942 hi twa movendan mawena mixer wa mina twara

0: papa ba sayina kumbe xani ba swandlisa ku yini na eka hlokomaka le blaka yona ka sukura na mutla hi hilo munhu u fostele hi
1: DJ Rex na vhengi sera hujeni
0: ahe na ku kala ka nwana hi fukile minjana
1: ha e valahle soko makale ya namuntlha ya twala swinene mara kambe ndzeni ka yo yi na rihuhu nyanga

0: Leswi mbanangele ku swi endleni swi fana loko mbyana yi khomiwa hi rihovo.
1: Leswiya swo yi jikajika ndhawu yin'we.
0: Yes, mhani loyi kahlekahle loko ni n'wi langutile mina a nga teli ku ta va e mhani wa muti ve le ka ndyangu. A ti business-ini. A lava ku gemulela ende impela opportunity i kumini ya ku a kota ku gemulela.
1: Mara swi nga ha endla ku hava swin'wana swi nga endliwaka ku ku nga ha vi ka silinda.
0: Swi kona kambe no lava ku va advisor, maybe advice ya mina va nga kota ku loko vo swi landzelerisa va ya va ya pfuneka swinene. Mani ku evuton'wini kahlekahle before hi teka hi fanekele hi rhanga hi vona ku hi teka munhu wa muxaka munhu.
1: A ni masiku lamawani ku na sweswiya swa ku vanhu va tifingeneta va mbala madzovo ya tinyimpfu hi ku heyi leti nyimpfu letiwani ti nyuhelini na ku saseka kasi ho i yingwe mani.
0: I ntiyiso walowo ene va ka mhani vo tala va swi kota ku tumbela swinene for nkarhi wolewo. Ivi wo ringeka wu chucha inani hinkwawo ivi va kota ku kuma hinkwaswo leswi vona u nga na swona ivi u sala u lo pfuna vona u nga ha tivi ta wena.
1: Hi sweswiwani papa va pfumelini hi ku tiva ku hayi hi ku kuvula sati ta ku yini hi ku na n'wi rhandza va kala va kwele va sayina.
0: Impela so mina a ni na ku ringeta ku va tsunxanyani katsongo. Eka papila leri a ni tiva vulavula hi ku va khulumi na mindyangu a hi swona.
1: Inaka hi swo sweswo.
0: So mina a ni ta ku swi nga va njhani bava hi mhaka swi tikomba onge tinsati wa vona i phusha agenda yo karhi. Swi nga va njhani bava va teka this issue va yisa ka mindyangu lenimbirhi ndyangu wa ka vona na ndyangu wa hala ka nsati va tshama hansi va vulavula ha yona. A ni ali xiyimo lexi nge le ka swona sweswi mhaka leyi a ya ha khwali ku hlayi ku va emutini. So already ni lava xinawu mara a ni ku swi nga va njhani va rhanga hi ku endzeni ka ndyangu kumbe ka mindyangu lenimbirhi ku rhanga ku va na ximichino ni xitsongo xa ku va va vulavurisana hi yona mhaka leyi kumbexani mhani loyi
1: hi ku ku na malumekumbexani
0: mhani loyi. Yes, that is why ni ku ri a yi sungula mutini hambileswi already se yi nga jampa ngopfu ya kule ngopfu. So mina ni nga ku swi nga va njhani hi mhaka ku na malume la xikarhi mindyangu lenimbirhi yi kona ni siwa hi this issue va vulavula ha yona ivi na loko se swi kota ku loko va ta va vulavula hi yona ivi swi tshika swi twandzini ivi swi boheka ku swi ya eka xinawu ku swi hetisiwa hi nawu na vandyangu na vona va kota ku tiva ku ri ku humelele yini. Ni vona nga ku i swa nkoka ngopfu swilo sweswo. So a hi ngo kumbexana endyangwini mhani loyi vhele i virile a nga ha lavi nchumu i teke decision se ya exinawini and mhani hi loyi i ri ka bava a va sayini xikolokolo a va sayini
1: mita nguvu ya Pitori sayina anaa
0: and mina ni tiva ku loko ku endliwa swilo swa ti-divorce loyi a divorceku n'wana a hi yena yisaku maphepha ka loyi a lava ku ta n'wi divorce swi endliwa hi court ku rhumeriwa ka munhu wo karhi ku na vito ro karhi va ri tirhisaka va ri i sherifi hi yena a faneke a yisa maphepha lama ka luya un'wanyani a divorciwaka ku ri a kota ku ma hlaya
1: ivi a sayina.
0: Yes, a wu hlayi u sayina mina lexi nga kona laya loko u nyikiwa maphepha lama u sayinisiwa ntsena ku kombisa ku u ma kumile maphepha a u sayinisi swa ku se mi divorcela nini mina mi ni twisa kahle u sayina ntsena swa ku kombisa leswaku maphepha ya ku ri wena wa laveka court u ma kumini se ku fele ku wena u ya ecourt hi siku ri va nga ta va ku byele rona ivi ma ya endla timhaka hinkwato mi karhi mi vutiseriwa swilo hinkwaswo ka swona. So mara mhakankulu hi leyi wena hi wexe loko u nga tivi nawu a wu koti ku ti endlela swilo leswi bava hi voxe loko va ri ka xiyimo lexi va nga le ka xona a va ha fanele ku tiyimela hi voxe va fanele va boheka ku va va endla yini va lava loyi a tivaka nawu kumbe va kuma eloyara leri nga ta va advisor hi tinhlamulo leti va nga ta va va nyikiwe tona hi ti-sherif leti ti nga rhumeriwaka hi court hi mhaka nsati wa vona loyi a ngo wa va tshika loko va teke those papers va nyika loyara loyara ri ta hlaya swilo leswi ya ri twa ku mhani loyi i ri i divorce bava loyi hikwala ka yini na kona the prayers ta yena leswi koxo leswi a swi lavaka loko va divorsana na papa lava i lava yini na yini na yini se swi ta ya ku ri bava va pfumelelana na swihi na swihi leswi nga tsariwa laha ka maphepha lamayaha ivi loyara ya vona yi ta va advisa ku ri loko swi ri swi huhe bava endlisa leswi endlisa leswi endlisa leswi ku ri mindzuku wa siku u nga tikumi u luzekeriwe ngopfu so a ni ta ku hi ku komisa ka mhaka leyi bava a va kumi loyara loko ku ri already se va nyikiwile swilo leswi ni nga swi vulavula hi ti-sheriff ta court a va kumi loyara leri nga ta va advise ku ri va fake va endlisa ku yini ende loko va kuma ku mhani loyi ti-prayers ta yena kumbe swikoxo swa yena swi tele ku tlula mpimo a va ringeti ku na vona va ringeta ku ti-defendela ku ri mina a ni nge swi koti leswi ni ta kota 1, 2, 3, 4
1: yeah,
0: hi mukhuva lowo va ta va karhi va ya khoti hi leswi va nga ta yisa xiswona
1: se
0: ande laha xikarhi laha xikarhi la DJ Rex ane hi mhaka ku na vana ende vana lava tikomba va ri vatsongo va ta vitaniwa le ka family va ri family advocacy kumbe family whatever ku ri va ya vulavurisana hi mikarhi ya ku hambanahambana ku hi mhaka ya vana va fake va ya ka mani so loko lava va ti-family advocacy va cheke sayite ra mhani va tlhela va cheke na sayite ra bava va ta tsela report va yisa ka magistrate kumbe ka judge leyi va ku kona e-high court ivi se va kota ku tiva ku loko se va finalisa divorce vana custody ya vana yi nyikiwa mani loko vo kuma ku ri vana lava i vatsongo swinene swi vula ku vana obvious va ya ka mani va ya ka va mutswari wa xisati ivi bava lava va ta boheka ku endla yini ku hlayisa vana lavaya and ku na possibility ya ku loko vo ka va nga thariwi va nga tlhela va buwa mhakeni ya ku ri va fake va humesa na leswi swi vitanaka ku ri i spousal maintenance a wu maintain vana ntsena ta tlhela wu maintain na yini na mutswari lowu wa vona mara swi ya hi ku ri mi swi vekisa ku yini mi swi vulavurisa ku yini wena na loyara ya wena eka judge le high court laha divorce yi faneke yi finalizewa kona so bava a va ringe tikuma loyara leri nga ta va ri pfuleke ngopfu mahlo leri nga kariya hi ritira ku olova leri nga ta kota ku va endlela ku swilo swa vona swi famba kahle va nga lubi ku tlula mpimo because ni ntwisa ku loko se va zi va sayinini mhani ta kuma share a ku na swin'wanyana
1: se mara hi ku ya hi n'wina mi vona nga ri mhani loyiwa i makungu ya yehe kumbe i makungu ya malume lava n'wi kucetelaka ku n'wi divorce hi ta kota ku vuyeriwa
0: loko mi swi languta ku fika ku sunguleni swi vula ku i makungu ya malume wa papa lava nga hi tsalela papila hi mhaka yini na leswi swi tlhela swi hi fikise ka mhaka ku ri swi nga endleka na vana lava kumbe un'wana wa vana lava ku nga ri n'wana wa vona bava lava hi vulavulaka ha vona
1: ku ri n'wana malume
0: ku ri n'wana wa malume so hi marito man'wanyana na loko va faneke va kombela ku ri va hlayisa vana lava ya a swi bihi ku tru loyere ya vona bava lava va kombela leswaku ri before mi fanaleza ku mi hlayisa vana hi mhaka ku vana va ha ri vatsongo mhani wa vona a nga tirhi a ni kombela leswaku hi endla swikambelo swa tingati ku nga DNA hi mhaka yini na kwala swi endleka ximanga xi huma ivi bava va pepa ka mpingu wa ku va va hlayisa vana lava nga ri ki va vona so loko ni languta mhani loyi na yena dyana ri n'wi lahlekerile kumbe i tlharile tlhelo i tlharile ku tlula mpimo kumbe i tlharile tlhelo i lava ku ta i rivala leswiya a nga swi endla na bava for nkarhi wo leha ivi a hi ta xisiwa hi mani hi munhu loyi a taku hi kwelaka ku va a ri na makungu yakwe na yena
1: se i tlharihi ku hindza na mihleketo ya yena
0: exactly and then xin'wanyana a ni chava ku swi vula DJ Rex leswi nkarhi wun'wanyana vanhu vo tirhiwa vo petsiwa mihleketo va jikisiwa va endlisa swa swihoxo hi vanhu lava lava ku ta dyela eka vona so malume na va sola na vona loko ku ri ku vele ku yindziseleni leswi va nga swi endla endyangwini wa ntukulu wa vona hi makumu va se va onhe vuxaka
1: ya swinene
0: vona na ntukulu wa vona na rixaka ra hala ka vona a va nge hi koti ku nghenelela kahle na rixaka ra halaya ka vatswari va vona bava lava va nga hi tsalela papila se va onhe ngopfu
1: a ni a ku fanele ku va voho lava va fanele va tenga timhaka ta ntukulu
0: ta ntukulu wa vona loko swilo swi nga fambi kahle se kokwalani mali va endle swihoxo ngoso mara a hi xitikeni ngopfu ka maluka ka papa lava nga hi tsala papila ku a va ringeti ku endlisa sweswo va rhanga emutini loko swi tsandza emutini na loko ku ri ku go to endlela nawo ku va muti va swi tiva ku ku na xiyimo xo karhi endzeni ka ndyangu wa vona se va ta yi teka manjheni va tikumela loyara loko a ntsena va receive ti-summons through ti-sheriffs ta court ivi va kota ku advise-iwa va endla hi laha loyara leri nga ta va ri tlharihini ri nga ta va fambisa swipepa ha kona loko ku fika ka vana a va rhanga va ringeta ku kombela ku endla yini DNA before va hlayisisiwa vana lava mi kumaka i va malume a hi va vona hinkwavo ka vona so na mindzuku malume bara because va tikomba va ha ri va 48 years a va sikula ngopfu as a wanuna a swi bihi ku mindzuku loko va lava nghenyevu yin'wanyana va ringeta ku ri kumbe va lama khwapeni n'wana kumbe laa nga ta va hlayisa va ringeta ku va rhanga va endla vuxoko va lavisisa ngopfu hi munhu loyi
1: mara hambi ho lavisisa vakiti yi nga hela hi n'wi kumini ku yena kahlekahle i munhu wa so kumbe
0: hikumbe
1: hi nga gina hi kuminyana swo yelana na swona swa straight yi nga ku vanhu lava munhu xincica everyday
0: yes i ntiyiso masiku lama ku tele tihansahansa mara vavasati va ntiyiso va kona lava ri lava ntiyiso va kona mhaka nkulu i ku hina hi tikumeka hi jaha ngopfu hi nga swi koti ku rhanga hi rhanga hi dyondza munhu hi tikumisela ku endla yini hi tikumisela ku va hi nghenelela ngopfu mhakeni ya ku va hi tekana
1: xona lexi va vonela va ntiyiso hi kona hayi kwalani hi
0: i ntiyiso walowo DJ Mrexa na vayingiseri va kona vanhu va ntiyiso va kona vanhu va ku rhandza story about the sound ya movha lowu hi ndza ku lamenga
1: konaso
0: mhakankulu i ku ri mhakankulu i ku ri a swi olovi ngopfu ku hatla n'wi kuma ma loko u tiyimisele loko u ta n'wi kuma so xin'wana lexi endlaka leswaku hi nga ti hi n'wi vona ku munhu i na moya wa ka nga ri kahle i ku loko hi hlangana hina namuntlha hi lava ku be hi kokelela nkumbana hina namuntlha ande swi rhongo hi mhaka ku loko once u kokelela nkumba na munhu na vubihi bya wena a wa ha byi voni because loko mi kongelela nkumba mi sungule ku va xilo xin'we
1: a ni swi swa kono hi
0: laha hi lahlaku kona DJ Mrex hina
1: vanhu
0: so loko a hi ringeta ku fambisa swilo kahle nasa tirikeni va vulavula hi courtship period leyi ya ku mi tivana ku antswa ma ha prepare ku tekana hi laha milovindzana loko ku ri ku yi kona xikarhi ka un'wana wa n'wina vambirhi lava swa ku va tekana yi nga ta humela erivaleni i vuvhodyisa swa ku yi loni nge swi koti ku ya mahlweni na yena ivi uponi u nge ngheni ka tetiswavulu kokala bekosa swo fayina na munhu
1: swo hambana ntsena hi ku masiku lama hambi a nghena ka courtship hambi a yi ngheni a swa fana munhu wa kona mi heta ku cata a ha ri ndzeyi ka puma mi le movheni mi ya kwaloma ka hali munhu
0: hambi masiku lama ku na a ni masiku lama ku na hansahansa ngopfu
1: i ta hleketa no jika ndleleni ku hana hayi
0: swi tano so bara a va ringete ku endla sweswo na leswi vayingiseri van'wana va nga tata na swona va ta kota ku va va pfuneka so swo hetela DJ Mrex a ni kombela ku ri va nga tirhisi madzolonga
1: okay
0: a va ringete ku swi fambisa kahle hambi va karhi va tikeriwa vo lo hlangana na swona and a swi sunguli hi vona va nga tirhisi madzolonga a va swi teki kahle va swi tiva ku swilo swa hela
1: ya
0: ande kwalaho u rhandzaka kona hi laha swi helaka kona
1: mara ene phela papa a nga ri makungu ya vona malowu i yo fostela
0: hi yona kasi
1: hi wa swi tiva ku le planini
0: yes swale i ku vulani ka mina ku sunguleni ku ri marito ya ku ri se swi a tele ku dlemulela a nga telanga vukati hi nga swoka malume mana yena se fika wena ku vambirhi so a hi xiyaxiyeni tanihi vavanuna hi meka swa ku swilo leswi fambisa kahle ku ri mindzuku hi nga tikumi hi wele ekhombyeni and a swi bihi loko se u lava ku teka u teka hinkwaswo swilo leswi u nga na swona nhundzu lowu nga na yona u tsarisa hi mutswari wa wena
1: swi nga ha cinceka swi nga ha cinceka
0: swa olova sweswo
1: okay
0: swa olova teka nhundzu lowu nga na yona timovha whatever u tsarisa hi mutswari wa wena loko ri ku hahanya
1: na mina ku endla
0: mara a va swi endli through ku advise-iwa hi yini hi loyara swilo swa vana swi kota ku va swi basa ku na nawu na wun'we va nga tikume va wu tlhuri loko karhi va fambisa swilo swa vona va fambisa swilo hi nawu va nga tirhisi madzolonga
1: ku loko munhu a ndla vuhofuhofu ku a ku ha a hi sayini
0: a va vona van'wana va nga ndla sweswo
1: ha ni nga kanakani futhi ni humesa xitsalo xikhwameni xa mina ni sayina
0: maswivani
1: ntiyini ku naswani na swi tiva ku hambi o ya kwini na le kwini a nge kumi nchumu
0: ya
1: ni kese swinene
0: dankeyo
1: hei yane 060 double 8 7 5 9 4 2 2 and I'm going to tell you what I'm going to do. I want to tell you what I'm going to do.

0: Hello, mi ngi sant nuyu mooy. Aye.
1: Ne zumbi le na.
0: Zumbi le ngobo.
1: Ah yombo ya de yeng kulu kumbong kulu amu na ngatanga na na.
0: Katik.
1: Ah na mi tanga na na de original mu nyo.
0: Na mi toj belan.
1: Mata ko iyo ni na. Onyani o. Atangane na sona ere a ilo luza xiphephe luya ilo bayini
0: mi ri kundleka yini
1: ni ri loko murex a wele khombyeni ku fana na nkulukumba loya ere a nga tlhariyangi ilo bayini mi nga kuma sweswi vanhu vo tala ve le ku yi tweni nhloko mona mara loko va ya le ku sayineni leyi va tsakisa hi swa misava va tlhela va sayina ku fana na hi nkulukumba loyi va nge te dyanadyana ni ta ku lamulela kasi vula ku hakuta tinyoxi i tinyoxi phela mhani loyi a tlhela ku hakula tinyoxi
0: mara swi endla yini i rirhandzu kumbe i yini kasi
1: ma tiva ku yini na xipunta i malume wa kona
0: njhani
1: phela loko n'wana a za ku malume aka wena ni i ku hlonipheni loko a za ku malume swi vula loko a va bava lava loko a va n'wansati a va ku ta va ku ri mhani nkulu wa mudyani leyi a ku ta va ku ri mhani na yena phela emasikwana va ya va endla futa na n'wana na nsati wa n'wana wa vona
0: se swi to yini kwala se swi to yini loko swi te tano
1: hayi mativa ku yini na ko va ku bava lava a va hi byelangi swa straight machatele ya vona ku na xa mina i xa
0: wena a masunguleni va tirhi va n'wi lovorini right va n'wi lovola leswiswa swa ku n'wi lovola ku fana sweswa swa ku ni ya ku lovoleni ni tisa mali ka n'wina ni nga sayini nchumu ni lava nsati wa mhini ya kaya ni sweswo swa xintu ivi kwala ku fambeni ka nkarhi loko ku kumeka n'wana wa mbirhi mhani loyi a fositelaka ku a hi fambi xikolokolo ya sayina ku na mina loko se ku n'wana tshika mina ni tshika ni fambini kumbe ho yi fambini ni ta kota ku va na rito ka nhundzu leyi nga kola kaya laha hi ku mhaka ya ku papa va ti tirhela kahle se swi ve tano papa va ze va kha va ala va kha va nga swi lavi a va swi lavi papa ku sayina kambe va hele va ze va sayina hi ku twisisa timhaka ta ku sati i ri a hi sayini va n'wi ane va n'wi rhandza
1: ma swi tiva ku timere stivekete letiwani a ti fani ku na ku va se va sayini va tivana na ti sayina yini vona
0: hi leswiya swa ku loko n'wi lepula ri ra n'wina
1: i xa wena
0: hi leswi ni lavaka ku mi hlamisela swona hi leswiya swa ku leswi va nga sayina swona loko n'wina mi ri na lepula i ra yena mhani loyi a na yena loko mi xave chukela hafu ya xisakani xexo ya xa yena na hafu ya xa n'wina
1: ma tiva ku lexi nga ma va ta makhela na xitiki lexi va nga vulavula na swona ni va nge tirhi va fanele va lava loyara a va lavi loyara and then before loko va lava loyara le mara va karhi va kombela ka xikwembu ku xikwembu xi va nyike vutlhari byo endla malume loyi swi vula ku na loko n'wana fanele loyi a hlomisa malume loyi a va veke tiso lana
0: se va yisa njhani mali va yisa njhani mali malume va yisa njhani mali ya malovolo kuve hi ku hala tlhelo va veke tiso
1: ma swi vona ene hi vona malume lawi va khochaku n'wansati leyi ku ri endlisa so ku hi ta khoma loto
0: hi mhaka ku vava vatirhi
1: swi vula ku na ku dlaya ma ni ku sanani sweswiwani swi vula ku loko boti loyi o ka nga pfumeli ku ri va endla divorce ni malume loyi va nga dlaya ni n'wana ntukulu wa vona
0: se swa mara swa pfumeleliwa ku mhani loyi a ya a ya sayina divorce a ri yexe i papa a nga va nga sayinangi ivi ku va na ti-shares to karhi
1: ma tiva ku loyara i yo pfuneta loyara i yo pfuneta buti loyiwani hi ti-highlight tinyana tin'wanyana maswivona hi xinawu mara swi ya hi ku i mani a divorzaku un'wanyana ma ni twisisa ni
0: i mhani loyi wa yi ya divorzaku sweswiwa
1: Eh ni vula ku swona swingandleka anga vuyele hi chomu mhani loyi.
0: Hi mhaka wena.
1: Vuyela divorce a n'wanuna. Leswi swi tirhela ku veni ku va n'wanuna a divorce ku n'wansati. Hi ku miya ku hi le xikarhi eka tinhundzu.
0: Oh leswi vulaka ku mhani loyi i jahini a fanele yimile nuna a rhanga n'wi caca.
1: A mo hi pfuna boti loyani. Yani a va swi pfumela ku divorce boti la vona.
0: E-e hayi a va swi pfumela a va swi sayina.
1: Eh twanani a hi nge a va yi boti lava a va yi a va yi va ka nikisana a kwalaha ntirhweni wa vona va fika va tsala tiwini laha ntirhweni ku ri timovha ta mani va tsarisa hi mhana vona loko veni ba mhana kona va ha ri kona yindlu va yi tsarisa hi sesi wa vona va ncica tiwini a ntirhweni va nga swi pfumela ku ya ku fana na sweswi a ni divorce a va se yi faka a va yi va yi cinca tiwini hinkwato leti va nga ti tsarisi va tsarisa loko ku ve ni ku mara a va fanele va sungula va teka vana lava va ya na vona va endla DA na vana lava
0: oh va endla yini DA
1: ni nga kuma ku na wun'we ka vana valava hambi vambirhi hambi vangani
0: vambirhi
1: ni nga kuma mfowethu la a ri hava na n'wana na wun'we vana va ri va malume se vona a va entirhweni va ncica swilo hinkwaswo leswi va n'wi tsarisele mhani leyi loko va tlhela va vabyela kwale ntirhweni va ku loko va ku za ncica wini leyi mhani loyi i ri i la ta khoma jackpot hi mina valungu va tlharingo va ta tlhela va n'wi nyika ti-highlight ku ri endlisa swona. Va ta n'wi byela ku endlisa swona leswi na leswi na leswi na leswi i ta wu hlula ndingi walowo a ni he langutane na tibense ku hi ta teka yini va ta sala va enjoya na malume wa kona va kuma ku loko va ya hi le xikarhi mali loko vo va ya hi le xikarhi ka mali ya pension ya buta ni yena i ta yi dya vusompa katika leswaku a nga yi tirhelanga ene loko malume a nwa byala a nge heni mtomboti i ta nwa biya ntsene manje na ti-hostel hi leswi nga ta endla ku mali leyi hatla yi hela mativa xi ku nga xi tirhelanga leswi va mi tiva ku mufi i fambe na swa yena hi mhaka ya ku mi ve loko mi ve mi targete something aka mufi ene leswi mo ka mi nga twanangi na xikwembu xa le matilweni xikwembu xa le matilweni loko wo targeta something aka munhu ku loko wo fanela ku kuma lexi xi nge xikumi xi lexiya loko xi kuma xi ta famba xi haha ku fana na xinyenyana xikhomini boti loyi malume loyi ni n'wi vona i ti chela visiwana byi kulukumba lowu mina ni ri a ri sungule a ncica tiwini a ntirhweni ni
0: okay
1: loko ve ni wa ni twa boti loyi
0: a vele ku mutini
1: a sungule a ncica tiwini takwe a vona ku i tivitana hi va mani vana lava a nga si va nyika nchumu a sungula a suka a ndin'wini lowu va sungula va ndla divorce loko va ndla divorce loko va loko va nga si ndla divorce a ku fanele ku va sungula va ya testa vana lava ku i vana va boti na loko ku ri vana va boti yi ta vona mbava lava va ta vona ku ri no va ndla yini va n'wi va ndlela yini vana lava vona ku va n'wi sula mihloti divorce swi ya ku hi why loko ku ve ni ku sungula n'wansati ni a hi n'wanuna a swi teka n'wansati ni nga kuma na xezi ku ri ku va hava kwalano va n'wi chuha mara loyi ra yona a va hi lavi mani ni tamireka
0: ni mito kahle
1: mari ku nitena
0: ni mito kahle
1: hi ri phela se ku sungule marengo ka kumi
0: hayi ni ku mitweni
1: mara ni wu vonela ku va nga chavi ngopfu mara va hi sungule va ncica tiwini va tlhela va endla blood test na vana lavaya ku mpelampela i va vona na ku ri va ta kota ku na loko va phemela something a ka timali va phemela vana lava va swi tiva ku va phemela ngati ya vona leyi ka mundzuku un'wanyana wa vona vana lava loko ve ni va ri va vona nsati loyi i ta va kurisa a dya mali na malume yi hela vana lava va ta hlupheka va ta tlhela va jika va vuya hala ka mbawu a va tshamaka va swi tiva loko va va phemela vana lava a va pheme va siya ku loko va vuya va ta kuma va ha ri right ba loko mhani loyi i ya ku hluphekeni laha ya kona a malume i n'wi rhandza hi ku sweswiwani ntukulu wa ha tirha rirhandzu ma swi vona ri kahle ngopfu ni nga va ni ri mahlalelo ni nga tirhi mara ni kha ni twana na nsati wa munhu ni va ni tshembe n'wansati loyi a nga lavi xin'wana na xin'wanyana ka mina i demanda ka mina loko ni ku ni hava a titshega hi nuna ma ni tivisa ene loko nuna o ze a tshikana na nsati loyi n'wanuna loyi ta tsutsuma a swi tivi mhani loyi ku ri a hi vitlhari lebyi a nga byi endla loko o malume loyi o dya cuma lexi a xi heta i ta n'wi a ni a nga le ku tirheni wa ha ta n'wi nyika yini mhani loyi a tlharini yena mhani loyi nga ku va xiphunta na yena i ku phunta phela ku vabya a hi ku rhwala nikisana a hi ku famba hi ti-crunchisi and a hi ku khoma nhonge mbambela ndlela wa vabyi ka ri famba na yona and a swi tivi ku ntshava yin'wana na yin'wanyana yi na nyoka leyi yi dyadaka i nga hlambi daswa venge i nga hlambeli xihlovo loko hi heta ku nwa mati kumbe ndzuku i ta khoma hi tore i kuma ku hala kun'wanyana lomu i fambi handle i nga ma kumi mati mara laya i nga hlambeli tlhe i rimilele i kuma ku ma kona mani and nge he ni ku loko u ku lava ku karha mantsiyani timbilu ti ta yima ti hleketa marimila lama i nga ma chela laya matini mumrex mo mina ni nga tati ku vulavula mara buti ni a ndzi sweswiwa testa vana lavaku i va yena na ku susela kwalano a thunya tiwini hinkwato leta tsarisisisi lavaya na miyela ku wini loko a heta vo 2 months hi n'hweti ya vinharhu a vaya ku hayi leswi i khale kha leswiswela ku endla divorce a hi kona
0: okay
1: yena i ta va hlayerile ku lava bente na yini na nikisana na crisida na yini na yini mara loko a fika le loko a bamba ka swilo swo fana na sweswi i ta teka ntambu a ti dyaya hikuva ni se hlamberi xihlovo se ta va a fake nikisana ni divorce swilo leswi a nga na aim naswona ku i ta swi kuma a kuma ku a nga kumi na nchumu ni na ntshembo ku ri ni na ntiyiso wo tala ku muti a nge wu kumi ba mhani loyiya na loko a thagete muti a nge wu kumi ku loko fane ko va n'wanuna a faka ku divorce a va ta n'wanuna a humi baji se loko n'wanuna a nga humi hi baji swi vula n'wansati endla yini hi ya nga ta huma hi baji se daswa ni nge ku na swi swimbirhi swinharhu na mhani loyi a faneleku a swi hlela before a ba divorce swi nga ndleka a nga humi na nchumu swi ndleka a humanyana na ini umrexi mara mina ni ri a ka hina vavanuna hi nge ndzi leswiwa loko un'wanyana phase hi thaka i lo tindzisa i lo bayisa i lo phapa hiku sayini muchato lowu a wu helange hi boti loyi wahasani vo hotoxata
0: ma swi vona
1: michato leyi mi ni languti mi yi lavisisa kahle ku na xa mina xa wena ku na xin'wana xo ka a mi hlangani ka helo aka property ma swi vona eyi loko u la ta sayina wo ti sayina leswi a hi hlangani hela ka property loko swi hela swi herile hi ku phela lani hi na vavanuna ho teka ntambu ti hinga ene plus masiku lama munhu i twanani na nhwanyani namuntlha kumbexani va gangisana hi ti-WhatsApp aka foni a va tivani no tivana a va zanga va nga huwa kun'we loko a n'wi kuma ntsena u ve i n'wi gangise hi WhatsApp a tlha n'wi lovola a n'wi chata that's why va va nga tivani daswa mi kuma ti-divorce ti tele ngomu masiku lama hi ku va cata n'hweti leyi no ho langutisa ho ya ti dyela nyama hina va the original hi ka rini swi tiva ku ha swi ta xaxa n'hweti leyi thaku ni ta kuma ringi un'wana na un'wanyana a va a hluvurile ringi leyi hi ku va gangisana hi tifoni a va tivani vanhu valava Se mara banga sekani, banga seki botilo. Kuvena bona nga seku nga seku nwanyana nwanona kuvena ina xilavete xweni kasi na wena dintsanda. Loko hi vana ku ri sweswo a hi lava ku hahanya hi va hi va siyele xin'wanyani ku va va na vitivinyana byin'wanyani ku ri ti-marriage certificate a ti fani munhu loko yi fika laha yi nga jahi i fanele i langutisa ku na mi hlangana ka property ku na mi nga hlangani helo wena tihingi laha yi nga ta vona ku mindoku i nge tisoli a mi ta vona se loko veni sweswiwani vapange va teka tindleve sweswi ve le le ku vulavuleni vona ve le tithavhene hi ta tshami karhi hi vulavula xilo xin'we until ku ze yo vana
0: ya ne
1: hikuva a va le ku yingiseleni sweswiwana ho ti vulavulela ku yingisa yena loyi a nga kho a nga phasa hi xichaka lavan'wanyana a va le ku yingiseleni ya mo hi siyela van'wana homerex
0: kasi swinene
1: a va ri na the original n'winyi wa vito boti luyane a hi n'wi lahle a lavisisi a teki lexi a vonaku xi ta n'wi pfuna ka leswi hi nga vulavula swona ene loko a pfunekile a vuya ta hi byela a ta byela xichava ku i pfunekile ku ri hi ta kota ku hi nyika matimba ku na mindoku hina hi tlhela hi va na matimba xika kutle ku khudzela ku wisa hi ti pandza tinhloko hi nga ti pandzela yini tinhloko inkomu
0: hayi swa tiveka ku mi pandzela yini i ku pfuna
1: a ni na hina hi lava ku mi ta hi pfuna na ve ri nhloko yo basa yi laya nhloko ya ntima ya ntima yi fanele yi laya yo basa hi swona
0: hi swo sweswo
1: penekaneke munhu i ri henhli loko se va kha va gogojela ku ri mukhalabya na mukhegulu va kha va gogojela hi ku a nge hayi se hi huma kule ma swi vona loko ma hanya ma dya divorce na mukhegulu va divorce masiku lawa va vona va tikumele ti-back 10 hambi ri ti-back 10 ya no hi swona mureki mo hi twa van'wana
0: allright nkhensa swinene
1: ya khensa mina mi hlayiseka
0: nkhensa mina alright ntlhanu wa timinese ku bila wa ri leya ya 11 nongonoko i tale mbileni mikiso ra mina ya mahlweni mina n'wina hi bula hi twa ku xana n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi hi bulaka hi yona ka siku ra namuntlha leyi wa mikiseri la mi le moyeni ahe manitwa
2: hello
0: ahe
2: hello
0: mina mi twa kahle
2: hello
0: na mitwa ka tata
2: ahee mrex bj
0: hi vona na mito a hi buleni loko minitwa
2: a ni gavi ku mitweni mi pfukile
0: hi pfukile minjhani n'wini
2: hi pfukile hi twana nhloko mhaka yo hlemula mbilu la
0: xitori
2: hi xitori na xitori lexi drama hi yoxe ene swi tlhe swi nyimisa loko swi ta swi ndliwa hi malume ka n'wini mme kahlekahle ni yingiserile ni ri la rizapulasini no la ku vula ku ri leswi makhelwana wa xitixi va nga vula na kwala rizapulasi tikinga teto ti tele ngopfu se ni khekuri va va hlamuserile hikuva a ni van'wani va nghena ko sayina va nga swi twisisi ku ri va ya kwihi mi kuma ku ri mina so ni tlhariyela mukhalabye wa vo 70-something years ni n'wi byeletela swilo swo ka swi nga tlangi ene hi ta pfumela ni a nga swi tivi ku ri timereki letiwani ti famba njhani ma swi vona se i kuma ku ri i vukhuluka munhu swilo swa yena a nghene a nga ri ku swi tiveni ku ri leswi swi ndlisa ku yini leswi swi ndlisa ku yini mi no twa va pfunile hi ku a ni lava va nga na swiphiqo swo fana na sweswo va ta swi lunghisa hi ku va lava ku kuma ku ri a ku humeki va nghene ka swilo va nga ri ku tiveni ehakisa hi le ku dyondzeni hi ku na hina swi hi dyondzisa ku ri hi nga fambi hi ka hi khuruka vakhalabye ma swi vona
0: famba mi hi sayinisa swilo mi kha mi lava ku wina
2: hi famba hi byela vakhalabye hi ku ikuruku iba ringana ku va papa wa mhani loko hayi a hi teni leswi a hi endleni leswi va ta tsaka va ku a swi ri i ni byela swona a ni vanhu lavakulu va hatlisa ku tshemba kasi loko makumu swi va vangela stress hi ku va nghene ka swilo leswi vo ka va nga swi twisiseki a swi vona vona vanhu lava loko va endla swilo mara lowa ni nge vuli hi yena hi mhaka yo a ni wa ha ri ntsongo wa swi vasile lavaku va twa munhu a vulavula swilo a nga ri ku swi twisiseni a va ringeti ku vutisa lavakulu lavatsongo ku ri swilo swa swo swi ndla njhani swi ndla njhani va nga ngheni ka swilo va nga ri ku swi tiveni hi ku mindzuku ka siku swi ta va hungutela na vutomi se me hi khesile ku hi dyondzekile
0: khesa yini
2: hayi hi ta ze ya chayisa swin'we DJ Mrex
0: ni swi tiva kahle ni khesile
2: danke
0: dango alright nkaya wa timinetse vhela ku bila wari leya ya khume n'we i nongonoko wa tala mbilwini mikisoro ya mina ha bula mina n'we laha hi twa ku xana n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi bulaka yo eka siku ra namuntlha nga rhumela riqingho eka nomboro 060-875-942 teka mikisero laha milomoyeni ahe halo njani n'wini na mito
3: so vumalume mina ni kurisiwe vona
0: se
3: malume a va ni huma kun'wana na kun'wani na hambi ri byaleni a ni nga swi tsakeli swi famba mabyalini va ni huma ku ya ni xava xikalo matana byona vahakela mali va vulavisela swilo swa vona so ni vona ngaku ta tilo hikokwani ka lowu tatani va nga tisa problem hikuva a ti mali tati wa mali so na mhana yena a va ta swi tsakela ku ri aka tilo a tikweni hi wa vona ma swi vona hikokwani kahle loko va va byela ku ri a xikani va va byela ku ri se ni ri ni kokwani wa wena so a va bili malume no tela na chiko maxamba ni ta byela mani malume aaka ngopfu no tirha vakeli kumbe xi ni kumele fasi na mugayo ni rhumela na khesa ni malume
0: ara ni khesi dango alright ndlela leyo nomboro 060-875-942 iva karhi hi twa ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona ka siku leri ra namuntlha ni ri ya mahlweni hi bula mikiso ra mina hi twa ku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi ya namuntlha eka nongonoko wa tale mbilini nkarhi wa koko ni kombelaka 11 timina siku bilawara liya ya 11 hi ndlela leyi i 11 swi famba tano hi ndlela yo yaleyo mi nge ni vona ku ku na mixer laha na ni kota ku twa ku mi yi vona njhani n'we hi leyi wa mixer mi lemoyini ahe
4: DJ Mrex
0: ahe kokwana mi njhani n'wini
4: hi pfukile hi ngo vona
0: hi pfukile
4: hey hayi na hina hi pfuke swinene na nhlokomhaka a karhi ha yi twa yi na swindomundomu
0: yi na swidziki landzeni laha swo lava ku swi galachiwa swi kota ku sala swa kahle
4: ya koko a ni yi hlupha hi ku ya kwala kaya ya ndyangu
0: mara divorce leyiwani a hi ya ndyangu ni divorce
4: loko no ku i ya ndyangu ni include yena malume loyi ku malume a hi swi tekeni ku i malume i boti wa mhani wa yena hi swona
0: malume i boti wa mhani wa yena hi swo sweswo
4: i boti wa mhani malume loyi loyi malume i boti wa mhani malume loyi malume a ta ku a ta

0: kotiwa byambyana vanga hoxela tanda. Va yi hoxela nomwini va manya nomo. Se yitshwa a va ndlela ku mbyana loko yi vona matanda yi nga ha manhaveli. A ku ri ku laya ntungu wolowo. DJ Mrex loko munhu a ri ye tithaga le nhoveni leyi. Ivi n'wina mi huma la kaya mi nghena la nhoveni laha mi ya kuma rithaga ra munhu ri phase mhunti swi mi byela ku mi chuchela mhunti leyi, swi mi byela ku mi nga chuchi hikwalaho ka ku va a hi n'wina mi nga ri ya rithaga leyi. Ku na n'winyi wa rona a nga ri ya rithaga la, mara hikuva n'wina mi lava ku ta tibyela ku se sweswi hi ku i nyama leyi mi nga yi cheki. Ni chucha la ene loko mi chucha swi vula ku mo yiva. Loko mi yiva loko ma ha ringeta ku rhwala mhunti leyi n'winyi wa rithaga fika. A ku he ndoda hi mina ni nga ri ya rithaga leyi. Ni kombela i veka mhunti yaleyo a hansi. U veka mhunti eka n'wina mi kuma ku ri na tingana ku ni veka mhunti ku ri ku siyani yi rhwele.
1: Kanjhani?
0: Kanjhani. Eka n'wina xo sungula mi ti byela ku mi fanekele mi nganga ku veka mhunti leyi ehansi. Mi ti byela ku o hemba loyi a hi yena a nga ri ya laha. Mara ku va njhani loko ku ri ku n'wi ma swi tiva ku hi ya nga ri ya na? Handle ka ku va mi kanakana ku nga va ku ri yena ku nga va ku nga yena mi vulavula hi swiswo ka mi nga swi vonanga. Mara loko se mi swi tiva ku hi yena a nga ri ya laha mi nga za mi va na tingana na ku nganga ku ni nga veki hansi. Mi fanele ala ni famba ni huma kwalani ka rithaga ra loyi a nga rhiya a nga phasa ivi ku hindza loyi a taku hikwala a nga le nhoveni na yena ivi a hindza a kuma xiharhi lexi na huma kwalano. Loko ni langutisile eka nhlokomhaka leyi hikwalaho ka ku va ntukulu i ye a ya vona ntombi ivi a yi gangisa yi n'wi rhandza ivi a lovola. Loko ntombi a yi teke yi ta exikarhi ka muti ku fike ku tumbuluka vana laha exikarhini ka ndyangu. Laha ku na nghoma yin'wanyana ya ku i swi tiva njhani ku i vana va wena i n'wansati a byela ku n'wana leswi. A ku yiya ho mi vona ku mbala buruku mi saseka mi ku tani.
1: Ama n'wanuna wa nchumu.
0: I swi tiva njhani ku vana va wena i vana va wena laha kumbe hi vana va wena. A wu va n'wanuna wa ciniwi wena ku byeriwa n'wanuna manje hi nkarhi wolowo. Se a swi hambanangi na le ka nhlokomhaka leyi. Wena bava xo sungula a wu swi tivi ku vana lava nga na manani loyi i va wena exactly kumbe i va malume na. Yimani ni yi nghena hi ndlela yo yaleyo ku ni nga zi ni pandelelani ya le kule leyi ni sungula kwala ka vana sweswi hikwalaho ka yini sweswi swi tiveka leswaku malume i rhandzana na nsati wa tukulu ku nga va ku ri nkarhi wo leha tanihi kwihi mpfhuka wa kona lowu tivekaka wa ha ku rhandzana na yena sweswi swi ngo tiveka kumbe i khale a karhi a rhandzana kusukela loko manani loyi a fikile laha a nga si kuma vana vana lava a va kuma kwala xikarhi ka ndyangu ku nga ri hi vana va yena loyi n'wanuna wo lovola ku ri vana va kokwana.
1: Malume va ha ku swi sungula leswo rhandzanarhandzana na mhani leyi wona swi nga va swi ri na xikadyaninyana mara a swi sungulangi na before vana va kumeka va nga se rhandzana ngopfungopfu lowo sungula luya
0: ni yi teka kwalano. Ni yi teka kwalano ku va nga za va cinca na mavulavulelo ku

0: va n'wanuna wena vuke loko se va la loko va la ku boxela mhaka ku a ho ku vona ku mbala buruku n'wanuna we tshamtswala n'wana ene rito le loko ri fika ka munhu wa xinuna loyi a byeriwa ku kona rona ra dlaya ku na rifu xikarhi a hi langutiseni laha n'wanuna wa tirha kahle u na swilo swa wena kahle u na ndyangu wa wena kahle mara ndyangu a hi wa wena xizi
1: i fosteliwini papa loyi wa ku sayina divorce a ngo yo swi lava ha hi makungu ya yena
0: already divorce yi sayiniwini
1: a nga sayina a nga se sayina i teri wehe loko ku ri ku wa swi kota ku sayina fambi ya sayina kumbe xivangelo xa ku va i wehe i ku mhini ya sayina ni xi tivi wena i vonaka lexi xivangelo famba sayini ri wexe a nga se sayini se i lava advice a ndla njhani ku ya mahlweni
0: a ni ri divorce leyi hi vulavula yona hi vulavula hi divorce yi nga na marriage a xikarhi phela loko ku za ku vulavuriwa hi divorce ku na marriage pakati ku mbariwe ti-ring laha swo right ku tsundzuxa makwerhu wa hina a nga n'wanuna kuloni yi ri n'hweti ya manani leyi n'wanuna ni twe marito ya makhelwana wa xitichi marito lawa ma na nkoka ngopfu lawa nga ma vula va ma nga boxa laha marriage yi fambelana na tiloyara marriage loko ku ri ku sayiniwe emahlweni ka loyara loko yi ta za yi ya hindza na hi le ka mfundhisi kumbarisani wa tiringi n'wanuna tlhelela le ka loyara leyi ya wena leyi loko ku ri ku a wu endlangi marriage under tiloyara famba i ya lava loyara i sungula ku tirha timhaka ta wena ta maphepha kahle maphepha lawa ma vulavulaka ntiyiso ivi i sungula gondzo rintshwa ra ku lavisisa ku vana lava i va wena xanake loko wo va un'wana leswi i tirhaka a wu fanekele u nga swi chavi ku swi endla hi ku i ta tibyela ku n'wansati loyi a ku vi yena a ya ku a ya endla divorce mara loko wo sungula ku lavisisa gondzo leri ni ku byela ku rona sweswi ku ya tiva ku vana lava i va wena ivi i tlhela nakambe loko se i ya endla divorce u va ku u hundzuluxe swilo u ake gondzo rintshwa hi le tlhelo loko va ya va ya ku pembeniku va sungula ku ku tlhariheta va hleketaku ingaku leswiya u nga sayinaku xa mina i xa wena swa ha ri swona va kuma leswaku swi hlanukile kumbe ku xandziwa a swa ha ri swona leswiya wena i swi tivisaku swona i swixandza sweswi na divorce yi nga sindliwa
1: ya ne
0: ya swixandza sweswi wa hlanula baji leri
1: u ri
0: mbala ya la handle
1: swa koteka sweswo
0: ya swa hlanuriwa leswi wa swi hlanula wa swi hlanula leswi hlanula ka swona i ku va u tlharihile ku swi hlanula i ta humesa mali a swi endliwi mahala ku ya u ya hundzuluxa ti-ball pen lahaya u swi endla hi mali a swi endliwi mahala ku swi endlisa leswi i ku va ku u kha u tirhisa vutlhari ku u nga lahlekeriwi hi swilo swa wena loko va ha hleketa leswaku swilo swa ha ri swa vona cinca cinca swi loko se i ya pfumela ku divorce a endli handle ka leswiya i nga n'wi byela ku famba u ya endla divorce wena swi ku vavaku ku ri ku wena already se u xandzile van'wanyani loko vala ku yila vandisa leswi kuna mkondo yo nangusa ahandle tena aka angena ndlwini hi reverse
1: hi xindhakwa ndhakwana
0: va ku hava mkondo yo nghena la kona mkondo yo huma NFSR R51 munhu loyi a nga va a nghene hi kwihi kasi yi nghene hi kwala nyangweni mi vona mkondo yo huma ene mkondo yo huma leyi i mkondo ya munhu wun'we mara i kandziye kambirhi la se na wena hlanula baji leri u ri mbalaka u ri mbala hi hala handle fura ra baji ri kumeka ri ri rona ra le handle leno ka le handle ku va ndeyi u swi tirha xihundla u hakela mali tiloyara ti teka maphepha lawaya ya khale ti mandla leswi ti mandlaka swona swi ta va swi vulavula hi ku swi endliwe hi wena
1: ya
0: a ku na problem as long loko u tirhise mali hi ku u fanele u tirhisa vutlhari leswaku u nga lahlekeriwi hi mpahla ya wena hi yona mpahla ya wena xidzi leyi va nge le ku yi pulaneni ku yi teka sweswi na malinyana leyi ya wena se loko i kha i swi twa sweswi hi ku hi wena u nga endla nongonoko wa papila ra ku hi ku tsundzuxa ku u nga lahlekeriwi hi swilo swa wena swi endli sweswi before divorce yi apply-iwa ene loko se i hetile hi wena se u nga ta yi vanga manjheni u ku ni kombela ku hi endla divorce liya u nga ni tsundzuxa u kha u swi tiva ku le gondo u hetile leyi un'wani i ta nyuma hi ku i lava ku dyala ko ka nga ri ma nkona
1: malume la
0: timhaka ta vukati vukati lebyi hi nga na byona bya masikwana lawa a hi byona lebyiya bya mina na lavaya van'wanyani va nga na ma-70 something years swi humulerile sweswi vukati bya masikwana lawa i gambling se swivara mukon'wana DJ Rec ni teke hahani wa n'wina la tlhari hani n'wina va masikwana lawa hi ku leswi hi mi tsundzuxaka swona hi leswi swi nga le ku teni ka n'wina lavatsongo mi gangiwa hi ku va mi langutisiwa leswaku mi khome yini mina yona 10 room ya ku ringana na 10 room ya kokwani Malulekeke kona loko se ku ri na 10 room leyi loko se yi divideiwa 10 room leyi loko ku ri ku yi ta famba 2 to 3 million wa swi tiva ku i ta gaina ma yi vona nyana mhaka leyi se tlhari hani n'wina vatsongo hi ku mhaka leyi yi ta ka n'wina sweswi ya karhi ya mi dodela va langutisa ku xikhwameni u khome yini
1: yane a vo endlela un'wana na un'wana ekisi
0: e-e loko vo za vo swi tiva u ta ku kwayizela matihlo a ku copa hi matihlo i za i tlhaveka wena ku i ze n'wi byela marito yo karhi kasi a nga vonangi wena i vone leswi i nga khoma so boti tlhariha ku na tintlhari laha leti ti nga le ku ku langutiseni ku i khome yini ene so already va swi vonile ku i khome yini se tlhari malume u ta hunduka ngwenda ku ya ku yile a hunduka guja loyi i ta hlamba loyi na vana va yena la loko ku ri ku vana va nga ri va wena ndoda famba i ya swi kuma kahle ku vana i va wena a hi va wena wena ndla na mhaka ya ku loko a hlambe na vana wena i tlhogomela vana va wena u va sapota loko ku ri ku vana i va wena eyi mara timhaka ti fanekele ti va andla loyara na le ka magistrate swilo swa wena swi basa mara na swi tiva ku laha u ta tirhisa mali la tirhisa mali loko u nga la ku luzekeriwa hi timovha ta wena na yindlu na swin'wana na swin'wanyana leswi ku nga na swona a va lavi nchumu va lava sweswo ntsena ku ku tekela swona boti wa mhani wa wena va ku endlela vuyada byo tani ni ri tatani Maluleke n'wana sesi wa mina ni n'wi endlela vuyada
1: va la ku khoma vele
0: i n'wana wa mina phela lowu
1: a ni va va khomanyana xibedhanyana
0: swa ncini xa swa ncini leswiwani
1: antukulu
0: DJ Mrex nhlokomhaka ya munduku ni ta nghena ka yona ya leyi hambileswi yi nga ta va yi bahi hala sayitini ra xikun'wana ni xa le makumu mara yi nga ku yo yena naswona kokwana Maluleke va ri tani ndoda suka u yima minduku loko u ri na nkarhi mindlwani loko u ri na nkarhi rini loko u ri na nkarhi secha mhaka ya wena u yi kuma futhi ya DNA hatlisa swi nge se thunyeka la
1: Alright, laganhlaneki kokwana Maluleke va yiveka tani na wona mixer ra mina u nga ta u barqingo eka nomboro 060-875-942 na wena mixer ra mina u yi vona kanjhani u yi buka kanjhani le mhaka malume va dlaka ntikulu swirhende u vona kanjhani mixer ra mina na ku twa mu ni cheka na hala ka ri xa tsapitsapa ni ri loko ve hi ku na lava nga hi trapulela laniwana okay ta va tlanga mani teka lava ku sungula mi le moyela
2: ahe minjhani
1: i pfukile minjhani
2: awa hi pfukile
1: na mi twala kaya la
2: hayi na nhlokomhaka ya kha hi twa
1: ni endlisa ku yini malume hei
2: a hi nge valavi to tala vakhalabyela va ya veketele kahle ngopfu papa lexi mi ni ngo tatisa xona na mina ni ri a va eka DNA
1: ka DNA va yela in divorce or
2: loko va sungule DNA va kuma ku vana va mani loko va ri va vona a va pfumeli ku endla divorce
1: vo number va pfumela ku hava swin'wana va rhanga va seta vhele
2: divorce a va pfumeli a va vheti va pfumela ku nge hivi na muti kwalano
1: loko vo teketela swilo swa vona hinkwaswo va niketela mhani loyi a famba a ya dyana na malume
2: a va ndli leswi va khalabyela swa a va kha va kombisa swona va kombise mhaka ya kahle ngo va khalabyela loko va kuma loyara va ta va nga luzekeriwanga ku ri ku fana na loko va ta ka va nga ri hava loyara vona va kumi loyara va endla divorce ya vona
1: leswi vulaka ku loko voho vo ndla swi vakokwani va nga vula swoho va ya landzelela swona even then swi pasa loko a ri pasisa swilo mhani loyi a nga ti nga twa ni
2: hayi ta kuma swintsongo a nge kumi leswi a fanele a kuma swona loko ku fana loko va ta va va humeke tesheni na swin'wana na swin'wana
1: leswi vulaka ku fane ya cinca ni tsarisa hi mani
2: ya swa cincetela sweswo na hina va hi vuyisela tifemi lomu tikhampanini loko hi lava ku cinca a ncinca
1: a ni kumbere mi cincini
2: hayi a ncinca hina hainge hi cincise malembe mafambini
1: ha swa cinciwa hi loko se masiku masin'wanyana ha swa cinciwa
2: hayi a hi ri kwala mugangeni wa chifu nga xigamani ne hi ta twa van'wana
1: gese swinene buti
2: danki
1: leyisekana right i ndlela leyi ni kesini la kaya ka jim nga la rumelaniwani va yi veka tani ve ri a va nge hi cinci swi va sayinile Very kitty, kitty. All right. Kissing like I like a Jim Galalum and one more need to love one covarilla.
3: Super ready, Jim Reds. Not to pick young when I cut you don't see. Mena Antaku Baba Banga Zang, if I take a ball pen, but Salazala and Silver Sign and Chum. Yaloye loko se a ti kumele malume a va n'wi tshikisi sweswo a za a teka swa yena a huma a famba a ya ka malume bava va nga sayini nchumu munhu yaloye i yo ta ku kolekeni ka swihi swa vona va nga sayini nchumu loko yena korwini a twa swa ka malume swi ri kahle a humi a famba a ya ka malume mina mi nga sayinangi nchumu mi nga ta lahlekeriwa hi swo tala hi mhaka ya ngupepe yaleyo kokwani Jeanette kwalaho ka siyandani dank
1: kokwani Jeanette kesini kokwani Jeanette hlayisekani kokwana Jini. Right, mantwa lava vova ri yini la twana
4: ri perini ka nongonoko wa ta vutomi. So ntiyiso wa mhaka problem la ku nga yena i nge n'wi tivi, mara va kona van'wanyana lava ya ku hi rirhandzu kumbe ku tiyimisela. Rirhandzu a hi ku xaviselana nchumu, ku va na ndzhuti na ku xiximiwa hi vanhu kumbe ku tihloniphisa. Ndzhuti wa wena wu va na ndzhuti wun'we, u nga vi na mindzhuti yimbirhi. Va tele vanhu lava va byi lavaka vukati mara a swi kotlani. So mara loko ku ri ku malume na vona va susumeta mhaka yaleyo ku vanhu va ku va vona va humesaka swilo leswi erivaleni, va tsandzeka ku va vona va tshamisa vatukulu va vona vambirhi va tshama na vona hansi va va komba ndlela, a ku na swin'wanyana. Papa va ku famba va hlanganisa vanhu va lava va hlanganisa tinhloko va hala ka vona na va hala ka nsati. Hi ta ku yini hi na swi vonisa sweswo jaji ka nyizato hunye kusuka kwala ka small chicken. Vavanuna va kotla a swi kotlani, n'wanuna i ta va right, n'wansati a nga vi right, n'wanuna va n'wansati a va right, n'wanuna a nga vi right, a swi kotlani swona. Mara va tele ngopfu lava lavaka mindzhuti, va tele swinene loko hlupheka. Munhu loko a kuma munhu a nga tekeli ku vhuruvhuru a ya ku lovoleni, vhuruvhuru ya ku sayinini hi ku fosteriwa hi munhu, ve swi twa ku munhu yaloyo i tibindzwini a nga tangi vukatini. I tolovele swona swo endla hi ndlela na ku le ka va lava a tsutsumelaka ka vona, i ta fika siya swibye leswiya a hundza a lava un'wana nakona a benefita a vuya ta paka a kha a fambisa sweswo, a nga tlhariha n'wansati yaloye hi la ku hluphekisa vana. Inkomu
1: kesa swinene. Makumembirhi ntlhanu wa timinetse vhele kongoma kahle le ka wara leya ya 12 hi nomboro 0608875942 na wona nga rhumela kahle mikandziyiso ya we tanike hi ta va karhi hi twa ku xana ke mi yi vonisa ku yini mhaka ya ku kwala ka radio ya hina xirhandza Jesu FM 106.0 megahertz hi ndlela yo yaleyo ni ri mikiseri wa mina banerqingo ka nomboro yaleyo 0608875942.

Alright, this is Mbagatik Saka, Dr. Thomas Chauke, Fela, Wataka, Ngena, Bakura, Hey, Divorce, Obara, Hilo, Kwotsi, Kabara, Itili, Elo, Mama, Nanga, Zaswela, Kumbula, Kati, Kwa, Haiko, I signed this on my paper, this one, yo! Eswak mo hinda minda o takan jani ha ninga zeni vulani kumi jani ka budi kumi shani ka malum ninga vulu swesho hey kubala swesho tatuga na famba we itagomela kufama lumu awe kutlamin kuteka loko. Hiku munhu wa kolo kun kuma na xitaratini la alonge ku lunga mana a ri a handle nga ri ko va yentsumi ya ko mara le se ya fika le kaya le hey ha ti va kuna ku poto ri tshamele tlhelerini na le xexa xihalo ma xi tiva xihalo ku xi le kwini hayi ni vona ri tingo ri ku tsayitsayila 060-875-942 ni tomixi ra mina ku wa na wena swi vonisa ku yini timhaka leti ta malume leti na mazaya. Ay.

0: Facebook ni toguka na evamani lavangana hina hicheloleria ra Facebook lava bangani chusuma van nandala ka Facebook intala leyo 060 8 5 9 4 2 ntoming sela limwela ai
1: ai mash
0: mepfukile
1: mepfula mjani
0: mepfukile
1: Mwana mwanga mwavula ba tsotsi lavani voni nga kwa vude swona yinge se ntsema yale yana timhaka ti ta ku vona ku netiro va lava maphepha ma vona swistrongo va tsarisa hi mphikulo hi swona ngopfu a ni ta ku vhileriwa ni swona nga se hela a va ya lunghisa swilo leswi nga kulukumba loyi ku nga se nghena mumu and then xa vumbirhi i a ya ku eka DNA va nga kukumbisa va kulukumba lava
0: hizo
1: swi leswimbirhi a fanele a nga swi hlweleli leswi leswin'wana swa le timhaka ta le ntirhweni a ni ta ku a vhaya swilungisa vhikirerire helelo a va tshamisa timhaka ta yena leswa swin'wana leswi swa swa timhaka ta DNA naswona a swi landza swi va swa vumbirhi leswi swi nga swiyenge swi ta swa swi landza swi kuma ku oriti timhaka ta yena ti tshamisekile loko o letaleta ku ni ta swi vona hi lava nga ta va n'wi ba kona kulomuya hi le yani la u ta tsundzuxa xona ku va swi va nga swi veka kona va swi veke kahle va kuma lavaya va le timhaka ta ntirho a ya lusa timhaka ta le ntirhweni ivi a vona ku tirhisa mukhegulu a huma timhakeni a tlhela a langutisa ku leku ri ku na van'wani kule ka vona a languta vanhu va kona va njhani a nge va makwavo or wa tiva swisitaniya i vanhu va njhani vanhu lava hikuva swi nga ta n'wi pandzisa nhloko mundu ka siku munhu a se a titwa ku se na i fumile a nga tirhangi se ni nga ku xitsumixa kahle a yi timhulusa timhaka ta le ntirhweni i va languta timhaka ta DNA loko o za u kota timhaka ta timbirhi letiwani swi vula swilo swi tshamisekile na ku ya kwini lowa mali ya rini i mhaka ya nkoka leyo tani loko va kumisa ku a lova miloyara va lo tlhariha hi lero swona swolanga nyini a vutisi na kwala ka va lava van'wana va swi tiva kwala ku vo fa rhamba maluleke va nga va swi tiva ku maloyara ma kahle hi wana valava va makhero ma xitichi van'wana va nga va swi tiva ku maloyara ma kahle hi wana loko a kha a vutisa a landzelela na n'wina kwala ni n'wi pfuna nkulukumba loyi
0: Alright, va ku ri swin'we ni ri kwala xivulani ka kokwana Orange Clara Mnisi California kesi ni mi rungulela kokwana ma Orange ni ri kokwana Malamula kwala a xivulani hlayisekani swinene ivi ke lavawani va ku swin'we ni ri kwala ka ndindani ka ndindani ta ka ndindani eti ntirhweni ekaya ku ri la ka Mahlathi xika xi le ndleleni khesa swinene ni ri lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala a ka Ribungwani sosia munika ndlovu ni khesa swinene ni ri lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala River Plast ahansi ka vukosi lebyiya bya ka Kubayi mashu the gracious people ni khesa swinene ni ri ivuke lavawani va ku swin'we ni ri kwala ka Homa 14c Western Richard Mkesini lavawani va ku ri hayi kona hi swin'we ni ri laha a Steelwop kaya ku ri laha ka makoxa hansi ka vukosi lebyiya swa ka ndhuna mungoni mana triple r ni ri risana ri noko na ringana vhele ni tlhela hi ndlela yaleyo ni khesa swinene swin'we ni ri kwala ka Muswani byi ri bo Thomas Mdun'wazi Xivambu ni khesa swinene byi ri se kwahalano ka Muswani hlayisekana ni ri lavawani va ku ri Sirperlam Rocks the DJ va ku ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka Sikhunyana sesi wa ntima dankon khesa swinene sesi wa ntimanyana ni ri va ku kuleveka sesi lwiya wa ku ntimanyana lavawani va ku swin'we Rocks the DJ ni ri kwala Gian Section F engeta baloyi lava ni ri khesa swinene engeta baloyi lavawani va ku hawa hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwani web chavalala hi vo khesa swinene hlayisekani swinene ni ri lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala hamucha hamucha MDK steering cha hamucha ni khesa swinene ni ri lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikokwani chavalala Oscar Jombo ni khesa swinene ni ri right ke lavawani va ku hi swin'we ni ri kwala ka Jim Galalume village ya majef maswanganya khesa swinene majef hlayisekala ka Jim Galalume ni ri ebekela vanhu va ku hi swin'we ni ri kwala basani ka hlaniki khesa swinene lindiva le gweva khesa swinene lindiva la ka nhlaniki laha ivekela vanhu va ku hi swin'we ni ri kwala ka ngove aluwani vunene kwetsi unarine alright khesa swinene ni ri hi aluwani okay lavan va ku swin'we ni ri kwala eka xikokwana ncina fanyani va le ka xikokwana ni ri khesa swinene ncina fanyani right ke lavanhu va ku ho va xivulana rirote takalani ni guda khesa swinene ni ri hi ndlela yoleyo lavanhu va ku hi swin'we ni ri kwala chakuma maguvuni masindi madirandlela khesa swinene ni ri lavanhu va ku hi swin'we ni ri kwala ka muyexe block one amugangeni wa sasa ku tenga a ni ri kwala ka muyexe ni ri matolo halaya hi yane xigedlani nhlamulo ni khesa swinene xigedlani why ni nga ku vonanga hi xigedlani na lavana va ku bva manini ri rote ni khesa swinene le gama mutshindi ni khesa swinene ni ri hi ndlela yaleyo va yingisela lava ni nga na vona la site ni ra ra Facebook hi ndlela yaleyo hayi khona loko a ri mina ta hlangana futhi ka siku leriya ra mzuku kwala ka radio ya n'wina xirhandzu GSR FM 106.0 megahertz nongonoko wa tele mbilwini ni u gimetisa xisweswo mina malume na madya malume twana comrade xigevenga
2: the secret to soft
0: comrade xigevenga va ta ku n'wina makuva ku heyi madya malume na vazaya vona leswi nga swo va ri movha ya malume a yo tsutsuma yo tsutsuma movha ya vazaya yi tsutsumela le ka malume